0: naghambalit na siya sa to. But on what context, hindi ako kabalo, kayo, I was not able to see the entire recording.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa akin lang, wala na nagpati si Presidente Marcos na that will be carried out. That's why nga wala man siya reaction doon. Dahil sa interview nga niya, now nagkadlaw-kadlaw pa siya. Ang iyalang haba, he should not do that as Vice President, ang munang tenor, yeah. But I did not sense from the statements made by the President, President Marcos, na daw nakabalo siyang threatened siya o it will be carried out. Going back sa ginambal ko kayo na, wala man nga niya kita ng alert-alert, wala man ng showing ng balita na din heighten ang security or escort ni Presidente Marcos. So, sa ilang paghambal, sa akong pagpati na si Presidente Marcos, the subject of the threat, really, wala man siya nagpati na to be carried out ang ina ng mga din panghambal ni Vice President Duterte. So, in that instance, in that case, the most maybe is light threat lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero gusto na, Diyosel, no, in addition, gusto natin ipabalo sa aton nga nagaklamati nga ang ground for impeachment, isa sa ground, is not this light threat or grave threat. Ang ground nila is
1: betrayal of public trust.
0: Betrayal of public trust. Na muna ang ilang insulod. I do not know kung ano din sila nag-atis ang betrayal of public trust. Because na gintrepen ang presidente, so nagbuto kita sa presidente, and there was gin-betray ni Sara Duterte kay tungod niya patyon niya si Marcos. So ang trust ng pumuluyo sa kay presidente Marcos na luba, or ang betrayal ng public trust, ang trust sang tawo kay Sara Duterte ng iba, no? So I do not know kung diin ni kung how will they connect this, no? This alleged great threat na ginamba nila, which to me could only constitute at most this like threats, no? Pero kung nagtawon mo ang trial of public trust, pwede man na daw catch all in a Yusel mo, kung wala ka naging blamay mga ground daw, trial of public trust, kung may mga ara, wala nga criminal case na wala ka naging crime, muna wala ang unjust fixation, ka na lang, wala ka na lang matupa, so tanan-tanan, catch all. Pero magambal ka din, kung ilang taon mo gani sa field, ang mga, ano, ang nagakontra sa statement ni Vice President Duterte, ang mga kontra yaman nga daan, kung do not trust her. So, if, like for example, nag-file ako, ining mga tao nga niya, mga prosecutors, they filed a case for betrayal of public trust against President Vice President Duterte, ako nga niya, akong panglantaw, ako, sense lang ha, nag-file ka betrayal of public trust, what trust did the Vice President betray you? Kaya sa una, ganit, wala ka na trust, you're campaigning against her, gina-issuehan nyo na siya, nga nangawat siya, na ano siya. So, that's why I wonder why betrayal. Of course, you bring one, can I betray you if you're not my friend yourself?
1: Mm-hmm.
0: I cannot be considered. There is no traitor, there is no war. Diba? Wala isang traitor kung wala gira under the our laws. So that's why I wonder. But then again, that's another issue to be tackled. How will they be able to connect with light threats?
1: Uh-oh.
0: Assuming again, ni Vice President Estrada, Vice President Duterte, that will amount to betrayal of public trust. That's how I see it.
1: Mm-hmm. Ang reaksyon abisang natungdan niya ginapahog, Attorney Cartagena, dako ining elemento or factor sa pag-consider kung ang pagpamahog really tuod o kung simply pwedeng makibit balikat. Let's say for example, ginpahog mo ako pagkatapos. Attorney Cartagena.
0: it's not a total defense.

0: Sa literon din pahog mo ko, tapos daw saway lang sa akon. But I really believe that you can carry out your threats. Still good threats. Pero din pahog mo ako, pero nag-party ako, Josel, na hindi mo man na-carry out ang pahog mo sa akon. That would only be constitute at the most life threat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang kuman mo na hindi mo ma-carry out.
1: Oh.
0: Still, isa nung kung pinit-piliton mo, pwede di atin, pero life threats lang.
1: Ang pag pa-record sini, we don't understand sa mga ordinary persons involved sini Attorney Cartagena. Importante sa tanan ang official record niya really agrabyado ikaw gin pa-record mo, for example gin pa-blatter mo sa police. In the absence of any blatter or official recording in a government agency nga nagreklamo abi ang ginapahog, ano ang epekto yas ni sa kaso, Attorney Cartagena?
0: Papay, the first part, why ko ka batik sa imo? Kaya may nagkatiklatik sa akin magulang.
1: Oo.
0: Liliwat sabi, fight ang video, sir.
1: Oo. Pariyos, abi, sa ordinaryo nga mga mga sitwasyon, Attorney Cartagena, kinanglan mo magpa-record eh. Just like, for example, sa barangay or sa polis, yagin pahog ikaw. In the absence of that official record, pwede ina magamit, Attorney, ang imo sining mga utterances lang, just like, for example, sa social media or sa any media outlet for that matter.
0: Yes, no, kung nagbipahog ako, tapos nagba ako o binpahog ako, that could mean na maybe ako mismo napahogan yun. That's why I go out, social media, binpost ko na, nagbipahog ako, abin ni Tarpula, no? Parang as much as possible, kung ma-prevent ko pa malang siya or discourage him to carry out his plan or he will make all these threats sa ako. For example, abi Josel, hambalon ko ikaw, Josel, kung di ka, patyong tingin ikaw. So, pwede mo ako ma-report sa police o pwede mo ako ma-post naging pahog ako ni Attorney Cartagena.
1: Oo. Absence of any official record, abi Attorney, sa any government agency, just like barangay, police, or NBI, CIDG, nga pwede ikaw lang makaparecord officially, nga agrabyado gid ikaw. Bota malun sini, that's still, kinahanglan nun ining iparecord mo gid, Attorney, ang pagpamahog sa imo?
0: Hindi man gid, no? But then again, ang nambal ko, basi kung wala ka din diyan may ginhimo, wala ka man may ginsugidan. So, ang imo nga action, basi mag-una-una ang korte nga you did not take it seriously and you did not also believe that the threat will be carried out.
1: Mm-hmm.
0: So, that will only constitute light threats. Again, light threats naman in case of current threat. Pero, kung may threat, abi sa imo, naging plano niya ikaw, may trip sa inyo, tapos nagsulat ka sa tulis na tagaan ka sa assistance, kaya threaten ka, basta ipatyon niya ikaw. Nagsulat ka pag NBI, ngayo ka sa NBI, nagsulat ka pag sa mga local government official, na nagpangayo ka sa bundok, sulat ka sa PNP, sulat ka sa CIDB, na bulidan ikaw, na investigaron ka, basta i-carry out niya ang plano ng mamatay sa inyo. Pakal ka di man damo ng armas para to protect yourself. So, in other words, really, you did this because you believe that the threat will be carried out. So, that would constitute really great threat.
1: Mm. For example, the absence of validation from any government agencies just like the police that the real threat really exists, Attorney Cartagena. Pwede gihapon ina.
0: Yes. No, ang ano man ang Diyosel is you believe that the threat is carried out. Inulbaan ka, nag-abot sa imo ang ina nga threat, inulbaan ka pag-pati ka nga it will be carried out.
1: Pero ang stature, Attorney Abino, ang stature sa isa ka tao, butang balusin, in this case, Presidente, pahog mo, First Lady, and the House Speaker, ang stature nila sa hindi basta-basta, puno na sila security escorts eh, police and military even. Sa mga katulad sina inferior kon hambalon ta naging man na nagapamahog, no? In terms of isang tawag nato sini assets or anong tawag nato sini somebody to be utilized to execute mm-hmm. sang utterances niya. Factor ina attorney to consider sa isa kapag pamahog as a great threat?
0: Di ko baluman ang aton siguro nga kapulisan, FBI, CIDG, kagatong militaryo sa intelligence, kagdamo na natunaan nila Josel. No?
1: Mm-hmm.
0: Nakabalugin sila nga ang inot lang sa ulo sa isa katawo. Hindi mo lang mapigtuhan business yan, hindi mo man mapigtuhan ang iyang pangabuhi. Do inot lang ulo yan sa imo, hindi gina siya mag-carry out lang amo na ng imo estado sa pangabuhi. Precisely, right? For example, in that case of President Bongbong Marcos, eh, sino bin mapatay sa iya nga nag-init lang ang ulo sa iya? you assassinate people because you're trying, kung i-assassinate mo ang presidente because you want to change the government.
1: No?
0: That is not kag nakita ka naman, as I have said, wala man ako kabati sing balita, Josel, na because of that alleged threatening remarks of Vice President Duterte, si Marcos allegedly called the meetings ang iyang presidential security group, ang nagtawag sa CIDG, nagtawag kapulisan, nagtawag ng FBI, to protect him and then investigate. So wala man ako. Ang nagbuwa lang po yan, Anik, sa witness natin, ang gininvestigate ni Daya, tanto na sa FBI, ang recording. Wala sila yung nag-investigate niyo, sir. Kung matuod nila ito, na may pang contact yun man si Sara Duterte, wala ko kabati sa na, ito na ito. Wala pa ko ka pamati sa entire proceeding. So ang ilay din pa-investigate, kuwaon mo nga authentic copy ang sa ang gintos sa social media. So really, nakita mo nga the president was not threatened, was not in threatened, or maybe he probably, hindi siya magpati that it could be possibly carried out by Sara Duterte, nor he believed that Sara Duterte was serious about it. No? So, ano to nga, wala man siya. Eh, kung narado, tanik-tanik, may mga testimony sina, ano? Wala ina nakita po nga may testimony sina nga nag-investigate sila. I think that's also loophole on the evidence. Of course, gina-respeto na to ng mga abogados ng prosecution. I do not know if they see that area of recent witnesses that because of the threats, President Marcos secretly called on the PNP chief and the NBI to conduct investigation. And then the PNP chief and the NBI will also testify that indeed they conducted investigation by virtue of the directive of the president in regard to the threat of the vice president. Wala man ako sinabatik Diyos nil, no? But on the other hand, again with due respect this time to the lawyers of the defense, kung ako namin yan, ginimo ko ang witness ko, si Presidente Marcos, and si Vice President, si First Lady Lisa Marcos. Ay pamangkutong sila sa cross-examination, they will be present. What did you do after that? Do you have any record to show that you called on your PNP general or your FBI or your CIGD to conduct investigation? What investigation did you do? Were you able to send someone to investigate Vice President? Misagi matters na tani yung presentar in request man sa defense to present Marcos as their witness. Josela, I want to, I might be wrong, no? But if I were the lawyer for the respondent, I would have thought of that strategy, no, sa defense. And maybe, because the president can be summoned, you have to consider that the accused has the right to compel the attendance of witnesses. Si Marcos should testify. The first lady testified because while the president is immune from suit, he is not exempt or immune from testifying in court if he's been done by a competent court. So that's it. No? Daling tiba si Lloyd man ang ila strategy, I am only telling you of my opinion how to go about it if I were the counsel for one of the lawyers of the prosecution or on the other hand, one of the lawyers of the defense.
1: Mm. In short, sini, ang surrounding circumstances kung nga ana atter sang nagapamahog, in this case, Vice Presidente, importante sa kaso para ma-determine kung bala ang nakumit ni krimen is grave threat or just a life threat, Attorney Cartagena?
0: Yes, no. Yes, Jose.
1: Okay. Yes, yes. Ang capacity to carry out a bisang nagapamahog, in this case, si Vice President Sara Duterte, is also a big factor, Attorney Cartagena, to consider kung ano ang degree sang kasalanan niya.
0: Jose, not necessarily the capacity of the nagapamahog. But the on the part of sa ginpahog, kung nagapati siya nga, it cannot be carried out. So that could also prove that because the nagapamahog has no capacity to carry out, the victim, the alleged victim, would also entertain the same idea and believe that the person has no capacity to carry out. So in that case, the same is life threat.
1: Oh. Sa pagtanaw ni mo, sa naintindihan talang attorney, why ta lubos gin maintindihan abi ang kabugusan ng istorya kay ti were not privy to them, no? Sa vice president kay sa party sa presidente kag sa mga ginpahog pa kuno. Pero sa mga bagay sini, sa ordinary person and person sini, Attorney Cartagena, do you think sa lapakon ini? Kung sa ordinaryo nga tao, ha, Attorney Cartagena, nga may istoryahan na, hindi abi why titulo, why position?
0: I mean, ordinaryo kita nga tao, na the way I look at it, pag ang balo sa rin, pero siguro may mapapatay sa akin, eh may nahayan na rin ako na pag pinapatay niya ako, papatay din sa inyo. I mean, he's a woman, diba? Eh, natural mo siya sa mga babae, you do not remove her being a woman from for being a vice president or a politician. She is still a woman. Wala kita, gaano, but natural na yung mga babae, mga babae, ganyan, threaten pa nila kung isang bana nila kung masuicide sila. Ganyan, madakban talang ka na may girlfriend ka, eh, masuicide ako. Mga ganyan, ibang niya threat niya sa ibang niya asawa sa mga bana nila.
1: Mm-hmm.
0: So, coming from a woman, I told him, si Bongbong Marcos, bright ano siya, he knows how to handle women. No? It's just, it was step in a jest. No? Ang pala lang to, there was no, di ba? Hindi ako nung patay mo, kaya linti umong ang tao, nga mga politiko, nga against the kay Vice President Duterte, and precisely because sa mga survey na naga-number one siya, may kandidato, mantani sila yan na gusto, other than Vice President Duterte, so they filed this impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. So kung nagtawon mo anong betrayal o public trust kinanda kay primero kung sila yung mag-file betrayal, kung trust wala nang gani, so na-trust kay Duterte, ang trust kay kontra kay nila. At any rate, they can go ahead and file it. It's all up to the court to decide, no? Sa issue, of course, nagpating iban, may mga political strings being pulled, no? That would influence or undermine the decision of the Senator judges. But then again, nagpating kita, nag-hook kita, they will decide on the merits.
1: Oh. Lastly, attorney, sa mga surveys, the Vice President ang may isa sa may pinakamataas, if not siyang may pinakamataas nga trust rating and popularity rating. Ining mataas nga trust rating sa mga ginhatag sa mga surveys Attorney Cartagena, may bearing ayhan ini sa ginatawag sining kaso niya on betrayal of public trust?
0: Depende on how the senator judge will appreciate it, Josel. No?
1: Oh.
0: Kaya kung hindi mo ang ground, no? You have a very good point there. Mali mo ang ground na betrayal of public trust. How can you say that I betray the public trust? I'm even number one in the surveys. I am plus sila to siya. And even your president is negative 15, negative 13. I am the highest I am the government official who has the highest trust of the Filipino people. So, bilibira kung ikaw yung senator judge, that's the way you look at it, then that will be your decision.
1: Mm-hmm. Okay. Lastly,
0: hindi makitakatakot yourself kay amo na nga balbala nila sa among lawyers. Truth can be viewed from many angles. Kada isa-isaya may araban na opinion sa kada isa-isa. So, hindi naman masiguro ang mga senator judges nato.
1: Oh. Lastly, attorney, anong mensahe mo sa mga tagpalamatita na nagabantay man sa impeachment trial against the Vice President, Attorney Cartagena?
0: Well, bala naman siguro ni mo, Joseph, yung isa, there was a time I was interested in politics. No? I'm already senior citizen, 62. Kaya wala akong naningin sa PAC.
1: Ah, pag-on pa? 62, attorney, pag-on pa na?
0: Yes, no, I walk for less than 1 hour a day.
1: Oh.
0: Walking for 1 hour a day na. Now, pero ang bot ko silingon na rather than pay attention to these political squabbles, ila-ilama lang ni, they want power, they want money. Kita yaman ng doon, kaya siyang para sa atom. Yun while we wanted to be updated, pero instead of silingan daw, ibutang mugid niya sa imo nga paugalingon, nga daw dira na lang yung imo konsentrasyon, you rather spend your time, your effort in working, no? Kay balang din natin, Diyosel, sa nakita ko na ang gobyerno ta sa Pilipinas, hindi yun makapaayo na siyang kabuhi ta. Kita din na mismo ang maghimurat na kung paano mag-ayon pangabuhi ta. Nabasa ko, magulang ang utang ta, $18 trillion. Di ano pa, nag-utang naman to si Presidente Marcos, kila naman to kabilyon, gimaligtad ang gold ta, kila ka trillion. Wala na ni, no, like for example, your gold is kung pangabuhi mo, Josel. Amuna ang gold with the reserves mo, amunang manggag sa imong kapungsod. It's like your farm nga nagapangabuhi ka o duta mo or ginakagilan mo nga duta mo. So, if you're the father of the good father of the family, why will you sell that? You do not think, because when you're thinking of the future of your children, you do not sell that. You use that to engage in business, using that as capital or whatever nga inovation. Why will you sell that? What the government do did was to sell that. So we can no longer, wala na ni, like for example, nabasa ko naman, Josel, the Senate, as admitted by them, all senators, spend $25 million a day. If this will last for 3 months, ang ila hearing, or maybe 5 months or 6 months, they will be spending $25 million a day. How much is that? So, multiply mo for 90. And you're trying only to check the amount of $125 million allegedly na ginwaldas ni Vice President Sara Duterte. And that's only 5 days of the $25 million you're spending to investigate it. Na tapos, ano remove mo sa iya? If you remove him, she's only the vice president. She does not handle funds. She does not, she's not the very person who directs to where the funds go. You remove him, he's not there tired anyway. Why will you spend that much? Wala na. All you want to do, instead of impeaching her, do not give her any concept. That's all. Wala na siya. Paano ko siya vice president? Do not give her any budget. And you, can you do that? Yes, the president is Marcos, ang mga prosecutors ni administration. So, that's all. Mambal silang ara. Hindi na put her any budget. Why would you spend? That's all. Sabi ni Josel, binapush nila. It's not because of the alleged $125 million na naduna. or grave threats or betrayal of public trust, ang ginagusto nila na makundit nila si Sara Duterte para nga mag-disqualify nila in the 2028 election because they want to put up their own candidate. Were it not for that, wala ni Juxtay naman. So, amunan sa ina, ay sanargyong iba sa Chimota nga nagapabor sila na. Pero ang inaplano is to disqualify really Sara Duterte. So, well, it's useless. No? That's why, ang ako niya advice, itaya nga mga pumuluyo, we will do our job, no? Panambunan kaya kung paano kita nga makakita sa sulod anon sa subong adlaw pag makapreparar kita sa mga tuition sa kabataan ha. Kaya we do not trust this government anymore, no? We cannot entrust our future sa government. Every 500 or 1,000 peso you get sa binahatan sa gobyerno, amo man na sobra tanda ang isa petisyon ta in the future. Ang dollar subong is 1 to 60, 162 na. So, sa una, nagsiyampaw na kita sinis sa timpro, may strada, in case na na, kung subong hipos lang ta, na 62 na. Diba? So, again, my message is, hindi na kita magpatama din sa politika, concentrate kita sa atong pangabuhi.
1: Okay. With that, Attorney Cartagena, we would like to thank you. Salamat din sa tiyempo mo inhatag na risamon sa XFM Iloilo. Attorney, good morning, Gid.
0: Okay, thank you din, Joseph, for the time.
1: Salamat.
0: Good morning, Joseph.
1: Good morning, ha. Bullseye! Bullseye! The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. There you are, ang interview ta with Attorney Dan Cartagena. Para sa Attorney Dan Cartagena, sa mga circumstansya lang anay baluan ta, kag sa mga proceedings kahapon and the second day of the impeachment trial against the Vice President, the threat made, if it was really a threat, doesn't constitute grave threats, which fall into basta gani grave sa mga public officials. That is what we call penalized. Ang penalty niya sa ni, supposed to be is grave also and removal from office. Basta grave threats. Basta ganit may grave. That's removal from office. Pero ang Vice Presidente can only be removed from office by virtue of an impeachment. That's why instead of filing a case before any court, preferred sang mga nagareklamo to file an impeachment case against the Vice President. So amo na ang rason. Kay kon sa ordinary courts, just like the regional trial courts, if in the impeachable public official lang involved, this could be possibly, ha? Sa huwes, pwede sa makapasaka 1 degree sang gravity of the case, or pwede sa makapalower a degree sa gravity of the case. In short, sa grave threats, pwede mo mahimo nga simple threat lang or life threat. Kon murder man, pwede sang huwes mahambal nga with all the circumstances surrounding the incident, this falls into homicide lang, hindi kay murder. Inaya sa ordinary court. Ang problema lang yas impeachment court, kay ang madesider, hindi tanan abogado. May abogado, dira, pero pilang bilog lang. Hindi tanan sila trained. Bisan hindi ka abogado, kung naka-training ikaw, trained ikaw, may continuing education ikaw on legalities and court processes and appreciation of merits and demerits of the case. Di siguro mahambal ka nga, medyo credible. But this, ginadesidihan ini, most likely ang pinakamabugat there is politikay, ladies and gentlemen. So in this case, isa pala ni Kapunto, sa isa man kabugado, nga ang kaso doesn't fall sa ginatawag nato sa ninyo grave threats, which is an element nga ginbasihan nila to file an impeachment case sa ground sang betrayal of public trust. Tang lead prosecutor dari, amo si Congressman Lawrence Defensor from the 3rd District of the province of Iloilo. Ang lead prosecutor sa amo niyang ano ha, nga article of impeachment ha, si Congressman Lawrence Defensor. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon. Dugangan tay niya. Dari sa ato sining pagparagad, kag mga greetings ninyo balikan ko na ha. Dari gihapon sa palatuntunan Bullside, so ready 8:31 sa ato sining pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Santon Vitamin C. Ginatawag naton ini nga Ultimate Trio nga produkto sang Yes to Health Incorporated. You have already vitamin C, the Santon Vitamin C, the alkaline based nga vitamin C. Amuning way nagapasulab sa sulok-sulok nga vitamin C, basta alkaline based Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Amo ini ang may ala antibiotic-like effect sa ato sering lawas para nga hindi kita dapuan sa mga bacteria, viruses, kag fungi nga nagaresulta sang malala sining infection because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D. Ang Santon Plus Gold Capsule puno sang bitamina kag minerals nga amo ini nagasupply sang dugang nga bitamina kag minerals sa aton lawas para mapun-an ang kulang nga nutrients sa aton sering lawas. So kon magululupod ni sila, Completos Recados. A quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon, kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon ara de si Doc Rain Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Oras, it's already 8:32 in the morning.
2: X FM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Santon Plus Gold.
7: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Santon Plus Gold.
3: Yeah!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
6: Vision X, epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The Secret of Health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Salmon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Salmon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health.
10: XFM. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
11: More happiness.
10: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
15: FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga kugid. Premium D3 Coffee Mix.
18: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Get ready, Cebu!
20: The biggest and most colorful running event of the year is here.
19: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
20: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
19: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
20: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
19: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
20: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
19: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
21: Ooh, wow! Guapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Oo eh, ako paya. Kabulukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
21: Oo, oh, gali. Diriyo.
22: Ay, dali na.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abellion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Sabi ng boss ko,
27: bawal akong mag-absent sa trabaho
26: dahil
27: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
26: Buti na lang,
27: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
26: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
27: Ako pala si Michelle, isang store manager.
28: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Chronic pain,
30: ang sakit.
29: Mag-assist pain,
30: muscle fever,
29: acute pain,
30: kahit ano pang pain,
29: basta pain.
30: Mag-assist pain,
29: kangkarang pain,
30: fast and safe.
29: Assist pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assist pain.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Happy!
32: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
34: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
33: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
35: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
36: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: diet na kubuasa. XFM.
1: Patroba mo! Exciting!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayon. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus. Soft gel, may lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
3: More happiness.
4: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudloy sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Maka-late na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
17: Exciting.
2: Santone Gold Live Testimony.
18: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santone Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santone Plus Gold.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
10: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
25: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Thank you.

0: sa iban. XFM.
1: Patropa mo! Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santone Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson,
13: menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
13: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
17: Sa aking call center agent.
16: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
17: Ibagay niya ito sa akong sang
16: Sister Pain.
17: Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.

0: Pa-diet na kubwasa.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
1: Mix. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan
11: at masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santone Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid
10: na all-in-one
11: sa presyong
10: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad daw ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.

0: Rosa XFM 100.7 y Lilo a las 9.21.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Julio Sancho Abilarde Medina. Yamayong aga katropang Josil with Bullseye. Tamyaw lang sa akon, happy birthday to me. Ay, happy birthday gid sa kay Julio Sancho Abilarde Medina. May you have many more birthdays in the years to come. Ah? Happy, happy birthday. Sa kay Gary MacD, good morning sa katropang Josil. Greet lang kami dari sa Barangay Buray Uton, mga naga-prepare sa palabay ni Inday. Aga preparar sa paglabay ni Inday. Pato, karilan na karon sang hawakwang bit, ah. Basi palang malagyo. Good morning, gida sa grupo ni Gary MacD sa Barangay Buray Uton. Sa kay Rebecca Aguero. Siya, good morning, sir. Watching live from Tiring Kabatuan. Good morning sa inyo, dara sa Tiring Kabatuan, ha? Sa kay Sherwin Marcuwi. Good morning kay Idna Puray. Kay Kapboots Florentin, dara sa Barangay Katrupa, Kapihan sa Molo Plaza. Kamusta ka mo da, Kapboots? Niya, good morning, gid. Listening live dari sa Molo Plaza, Kapihan. With Kapato, Kim Singh, kay Dexy, kay Shane, kay Sir Francisco Tapicolin Jr., kay Tajoy, kay Tabing, kay Attorney Parkon, kay Sir Brian Alamo. Good morning, gid, and thank you for listening. Sa kay Ria Lial, good morning. Dere sa Hong Kong, kay Faith Yap, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning, gid. Kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Yeah, good morning, Tropan Josil. Shout out lang da sa Barangay Captain Arnel Asturias sa Punong Lapos. Kap, kamusta? Akagawad gali, Councilor.
1: Bullseye!
0: Oo, bagayan man guro, taugon nga Honorable Councilor si Kap Arnel Asturias. God bless you always, Katropan Josil and Katropan Romel. Kay Glenn Amoroso, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, kay Mr. Chigo Puray, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning and thank you for listening. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Kizuna Ramen, kay Mr. Rinaldo Abeto, dara sa Mandoriao niya, happy Tuesday or happy Thursday. Sa kay Nyek Espinosa, sa kay Jenny Halyurina, good morning and thank you for listening dari sa XFM.
1: Bullseye!
0: Check tabi mga vendors ni Matineon kung bala nun intindihan nila sa impeachment proceedings against the Vice President impeachment trial. Anong gusto nila sininga mabatian? Check tabi si Matineon si Katropa Romel kag Katropang Johnson sa report. Please proceed.
2: Katropang Josel, nagpamangkot ito dari ka sa may mga driver bala sang e-bike dari sa Metropolis regarding sa impeachment trial, Katropang Josel, sa duwa kadlaw nga impeachment trial. May mga nagahambal nga do hindi naman sila kung interesado, Katropang Josel, kay do pamulitika na malang ang pakantuan sa impeachment trial nga ginahimo subong sa Senado, Katropang Josel. May araman nga nagahambal nga nahadlok sila nga magpadalagan presidente si Vice President Sara Duterte, Katropang Josel. Galing kay ang mga vocal, abi nga mga driver, Katropang Josel, naka-trip na. So, dugay magbalik. So, diri kami na sa may food court sang tagbak, bala, Katropang Josel. Diri sa may talipapagid, bala, diri sa tagbak.
0: Amo na yung mga ultimo, gidya, Katropang Romel, matig batas mo.
2: Oo. Mamangkot tadi sa ila kung ano ang ginapaabot nila. Kung anong ilang opinion, Katropang Josel, regarding sa impeachment trial. Ara kay ma'am, mamangkot. Ma'am, good morning. Ma'am, sa XFM Radio Patrol Ililo, ma'am. Mamamangkot lang kami. Kailan taw man kamo sa impeachment? Oo. Pero anong imo opinion, abi, sa ginahimong impeachment? Anong napaabot mo?
3: Ang saan ba? Ang diwan na, sir?
2: Sa impeachment ni BP Sara ba? Sa duwan ng adlaw. Kung nag-impeach si BP Sara sa Senado. So, ang hearing, duwan ng adlaw subong. So, anong imo opinion
3: din? Lola ko.
0: Ano gusto nila mabatian, Tani?
2: Ano gusto nyo mabatian, Tani?
3: Panubo ang presyo sa mga...
0: Patal, gid, patal.
3: O, tanon.
2: Bali manubo ang presyo sa tanan niya, panubo. Pero sa imo, ma-acquit siya kung ma-convict.
3: Ma-convict
2: siya. Anong rason? Kuya, si Bob. Dito sa PIA, Katarapan Joseph. Although hindi siya ka...
0: Although hindi pa siya ka-express.
2: No, hindi siya ka-express. Oo. Dari kay Mana. Aray sa bugasan, tabi. Aray, ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Ma'am, sa XFM Radio Patrol, ma'am, mamamangkot lang kami, opinion mo lang. Sa impeachment pala ni Vice President Sara Duterte, baliduwa na kanlaw, balik at tatlo na subong. Anong gusto mo, anong imo opinion?
3: Wala ka lang to, balita.
2: Ah, wala sa kalanta ko. Sige, sige. Oo. Okay. Why siya kalanta ko, Tropang Joseph? Dere bisa piak.
0: May naintindihan man sila?
2: Dere kay ina ang may napamangkot ako di kay ina. Sugat ako na ninda nga do hindi man kanay ko interesado kit ano halos kalabanan kay Tropang Jusel eh. Ang ginapangabay nila ya magnubo ang gatong. Panubuon ang gatong, panubuon ang presyo sa mga balaklon. Dere ni sa mga vendors siya kay Tropang Jusel. Kag dito sa mga nagabiyahe sa tricycle kag e-bike diri sa may Metropolis Katropang Jusel.
0: Tamo na pinakaimportante magdubo tani balaklon mo.
2: Oo.
0: Oo.
2: Diri kay Ma'am Sapiak. This is that. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. Mama, mangkot lang kami sa XFM Radio Patrol, Ma'am. Ma'am, regarding pala sa impeachment ni VP Sara, anong imo opinion? Sa impeachment pala ni BP Sara. Nakalantaw ka mo sa impeachment.
0: Oh, ano gusto nila tani mabatian na?
2: Anong gusto nyo tani mabatian? Bilang vendor, sabi.
3: Ikaw ni Papadidjo.
2: Oh. Sa impeachment pala ni BP Sara, anong gusto ninyo mabatian? Pero sa inyo anong gusto, anong ginapaabot ninyo?
3: Ang mayo sa amon. Maama na to.
0: Why sila pake katropa Romela?
2: Why
0: pake?
2: Why sako sila ya katropang Joseph?
0: Para sila ya pagnubo sa balaklo na mo na pinakimportante ng impeachment.
2: Yes. Kaga may atutu gina nagambal kaninga hindi siya interesado kay pamulitika na mula na kuno Katropang Jusel. Amang hambal sige ban kina. Kapin pa dito sa mga tricycle drivers nga nagabiyahe bala nga nagagamit sang gatong Katropang Jusel amo na ili opinion.
0: Kay dituod man adlaw-adlaw kon magmahalang gatong Katropa Romel sila ya gasafer mo.
2: Oh, may ginambal pa siga gani kay nang ang tawo kuno nagawilga sa idsa pero ang presyo sang gatong wala nila nawilgahan.
0: Oo, amo man
2: ang nambal nila kay ina. So tiyan mo na ang iban nga mga reaction diri sang mga vendors kag drivers diri sa may Metropolis area Katropang Jusel.
0: Oo. Why sila paki para sa ila sa gihapon pangabuhi ang importante tanan Katropa Romel?
2: Oo, bakas kuno Katropa Jusel.
0: Oo.
2: Mabakas sila kay maski sino kunong mapungko da sa ibabaw amo man gihapon ang pakadtuan sang Pilipinas. So ang ila ya mabakas nilang sila ya para sa pangabuhi nila Katropa Jusel.
0: Amo na pinakaimportante tanan kay tikon may impeach si Vice President Sara Duterte mabarato ang balaklon ha.
2: Oh.
0: Hindi ta na to guro mabawi, guro ang tatlo ka tonelada nga gold nga binaligya.
2: Oh, te amo gina Katropa Jusel eh. Amo gina yang iban nga opinion. Ah, why pa si Manong kabalik? Okay na pala oh. Then ari si Manong. Ara si Manong. Naglagaw ito sa piyak. Tabi siya. At sir, te ano nang imo opinion regarding sa Agnes sa impeachment ni BP Sara?
0: Oo.
1: Wala man to pandinobra kay napuro mo lang to Juan? Turo mo lang to question-question, wala man ito, ano?
2: Oo.
4: Pero ti, anong gusto mo taniya mabatian?
1: Batian sa...
4: So, ila anong dapat paabot mo, Abi?
1: Hindi ko, kung katanong, hindi ko man saludo na may lang akong istoryahan to. Oh. Ay, gabiyahe mo ko din. Pero, sa akin lang, do, ginaingapot nila si Sarah, guro.
4: Sa anong at siya?
1: Eh, siyempre, politika niya.
0: Hmm.
1: Eh, may mukagalan pa, pero nemo, ano mo lang, may... Mga bati yung isa, kumakapuhay ko, maglulantaw ko. Kasi di, pero hindi kit, tutaling
4: na. Pero kapo nakalantaw ka?
1: Why, magkukalantaw? Kaya gabiyahe ka na yung kamidi, play, pang, yung mga... Sa YouTube, kasi ma, ano mo lang eh, mga anan mo, na, kulo pa mati, ah, kulo tanaw ko lang, even pray, wag mo hindi ka post it. Eh, hindi man,
0: do, ay, hindi man sila paakon.
1: Children, kung ano ila,
4: pinatintuyo.
1: Pinatuyo.
4: Kunti magluwas, sabi, pe, anong inang gusto niyo ya?
1: Ang gusto sa...
4: Sa inyong person, yung mga nagabiyahe, ano yata niyang pwede dapat? Para sa inyo?
1: Pwede dapat nga...
4: Tapos yung mga nagabiyahe sa iba, ikaw mga mga... Sa inyo yung nagabiyahe? Imbes ng impeachment, ano, abi, ang mas layo?
1: Ang flood control, tayo lang, ano, impeachment, ano pa, hula naman? Ang flood control, bro, tayo lang yung tutukan, ako, pagro mabalik ng kwarta sa ato. Eh, impeachment, ano, kaon na naman? Diyan, sino mo na mapirde sa Madao? Amo manggapo na? Eh, ang flood control, importante ito yan. Kuha mo gito yung aton, kwarta ko.
4: Nabalita?
1: Oo.
4: Oo, oh, mali ka trapang yung cell.
0: Oo. Oh.
4: Ano ganyan, hayo ta?
1: Stephen.
4: Si Sir Stephen.
0: Tinsakto man ang iya, kung magdaog, kung mapierding impeachment, te ano, ginabing ganang siyaon niya sa tricycle driver?
4: Oo, oh, gani.
0: Diba?
4: Te, amun na ganyan pa kay Jusel. Te, ang iya nga punto nga, te, nga impeachment, abi, ang ginuna, kung po yung ginuna to, abi, to ang pagbawi sa mga kwarta sa flood control, abing isyo, katropa kay Jusel.
0: Amo gani. Amun
4: na namin niya.
0: Oo. Oh.
4: Ay basi mabalik pa ko, no?
0: Yadi pa to. Kag dama ka dako ka kwarta ang involved to.
4: Yes. So, ti may mga naisurya pag kita kay Inadring, do ka, ano bala, do ka, do hindi magikunogid, dako, gid bala ang issue, katropang Jusel, ang pag-impeach kay BP Sara. Mas dako
0: ko nung issue. Man, no? Kung mo, para si imo, may maganansya ta, kung may impeach si Duterte, o kung hindi
4: para
0: man?
4: Si imo, para si imo, sir, may maganansya kita kung may impeach si BP Sara.
1: Duwahe man, kaya kung politika mo lang ilang obra ka, kaya nangabutay mo lang sila.
4: Oo.
1: Hindi nangabutay nila kung sino magposisyon eh.
4: Oo. Kasi mo bigyan po ito, ano nga ipi-impeach sila? Nga nang ipa-impeach nila?
1: Eh, siguro nga, sa ilang mga, kung ano ilang gusto eh. Kaya yung pinapanam lang sarang makawat na ano ko. Pero, kaya mas lang pa matuhod.
4: Sige.
1: Ipi-impeach ka na, parang balaan.
4: Oo. Oo. So, manigatara pang Jostel, ang mga daw mo ningawag nang bukal-bukal, kagawa kay na, daw medyo may gahulambal pala.
0: Oh.
4: Dari sa mga drivers ng tricycle kag e-bike, dari sa Metropolis area, katropang Jostel.
0: So, para sa ila daw, hindi sa lapakon, ining impeachment, katropa Romel, may mas importante pa, kag ang ila, para sa ila pag-inchende, ang mas importante, amo ning issue sa flood control, kay basi damo pang mabawing kwarta.
4: Basi damo mabawi. Tapos, di damo man kami gid pamangkutan, katropang Jostel, kung nakalantaw, do halos kalabanan nga napamangkutan namon sa mga pulo, guro na pamangkot namon. Wala sila ya kalantaw, kagula sila kabaloy.
0: Do ay slagana?
4: Why?
0: Oo.
4: Why, guro ang mga nakalantaw lang ginya, guro. Ang katutok lang ginya, guro, katropang Jusel. Pero pareho sining pangabuyaan ang sa mga vendors, tricycle driver, sika driver. Do wala sila ya nakibalo nga may amo ning natabo katropang Jusel.
0: Oh, baliwala.
4: Sila interesado.
0: Oh, baliwala para si ila YT may makadto nga kaayuhan para si ila ya katropa Romel.
4: Oo. Ambal ka rin nila kay Nayat isa gani sa pamangkot na may mayo pa kay Goro ang boxing ni Mayweather, Goro kag ni Manny Pacquiao, Goro ba si damo pa malantaw.
0: Laban bisan kay magsayo na lang Goro.
4: Oo. Amo tong ambal sa isa kay ina.
0: Bisan sa bata na lang ko naman ni Pacquiao si Marcos Abla.
4: Oo.
0: Dabo pa matanaw, no?
4: do halos kalabanan nga wala sila ya kabalo mo kay wala na kalantaw mo kay ang ilaya gabakas sila ya katrapan Josel para sa pangabuhi nila. Pabalon, pabalon sa estudyante. Pabalon sa eskilahan. Kaya mo nila ba kasi
0: ito may impit si Sarah kung mo ba si kung magdamo balon bata mo.
4: Kaya wala man kuno paaboton abi may impit kag hindi katrapang Josel wala man kuno abi paaboton kag wala man chance magnubo ang kurudo kag ang gasolina kag ang balaklon diri sa aton sa Pilipinas katrapang Josel. Opinion niya sa mga vendors kag mga low profile mga tricycle driver the bike driver diriya sa aton sa siyudad sa Iloilo katrapang Josel.
0: Kay kun namati lang kontane nga aton sa ning mga public official sa aton nga mga congressmen and those concerned kun anong concern gid primarily sang ordinaryo nga tao ay kita guro maglabot sa impeachment ni katropa Romela. Di ba? Kiti konserviyon mong tao iya way pakimo sa impeachment ang ilaya para sa pangabuhi.
4: O hindi sila ya interesado sa mga pahalinon, papanaugon, abis sa pwisto, duway sila hindi sila interesado. Ang ilaya ginahingyo nga kung mapanubo ang gasto nila sa gasolina, sa biyahe nila sa adlaw-adlaw, kaysa ila paglantaw katropang Josel, nagdubli ang ilang agatong sa subong, wala nagsaka ang pite.
0: Amo gyapon.
4: Amo gyapon.
0: Pierde gyapon ang ordinaryo nga tao. Yes.
4: So kinanglan nila magbakas. Kinanglan kuno nila yung magbakas sa samamati dira ka maglantaw dira sa impeachment para maipabalon sila sa ila sining estudyante katropa Josel.
0: Kiti ka tuod man whatever will be the result hindi man pagtagaan to sang magasilibrar o kung nagdaog yas kaso katropa Romel alawan sa mga kabataan niya ini.
4: Yes, kiti isang una kuno kun bakas sila, subong duble pagit ang bakas nila kay magluwas nga nagtaas ang gatong damo pagit sila balaklon sa estudyante nila katropang Josel.
0: Awa, abi ko nagbakas pagit sila kiti ang inabayad nila instead magbalik inakawat.
4: Kung mabawi tani ko na tong taga flood control ti nga issue to base ko no may ma.
0: Oh, dako to trillion to eh.
4: Oo. Tindo hindi ko noya interesado. Ang namin tugilang hambal sa isa kaina nga amo tong dapat bawion. Kaya kiti, do, hindi ko na interesado ya ang mga kongresista ka, mga senado sa isyo sang flood control. Mga hambal nila katropang Josel.
0: Do ay man guro sa ila siguro sang hindi pagdudahan kung isyos kinawatay ang paghahambalan guro katropa Romel?
4: Oo.
0: Oh.
4: So muna direk katropang Josel ang opinion niya sa aton sining mga vendors kag tricycle drivers kag e-bike driver diri sa Metropolis sa Barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Podrek katropang Jansen Crisostomo ini nga balita kinadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Romel Paclibar, way pakiang tao, ladies and gentlemen. Ha? In short, sini para sa ila, ang importante pangabuhi, kung ano taning mahatag sang gobyerno nga kayuhan, hindi nga ang impeachment para is ordinaryo nga mga vendors, tricycle drivers, sila man lang na yan makabinipisyo. Ang mga tricycle drivers kag vendors, hindi man niya makaganansya da, hindi man niya makabinipisyo da. Bangod kay, sa pangabuhi, kung ma-impeach si Sara Duterte, anong madugang sa ila sining palangabuyan? Kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, ano man ang madugang sa ila nga palangabuyan? Alaos gyapon. Kay sino interest ang nakataya lang gihapon kay sino interest lang ang maserbihan sa daog kag pierde. Ti siyempre kung daog ang kaso ma-impeach si Duterte, si Vice President, ang makabinipisyo sila makakontra siya sa politika. Knowing for the fact nga based on the latest survey, siya gihapon ang nagapanguna among possible candidates for 2028 presidential elections. Tikon magdaog si Duterte, sinong makaganan siya? Ti siyempre, ang mga pro-Duterte, sila yung makaganan siya lang. Kaya nga ti sila yang makakuha, posibleng pabor sina kon matalupang dan sina vice presidente kon mangin presidente. So amo na yang paraya sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo nang pamangkot sini cases like this, ladies and gentlemen. Nagapangunsiho man bala sa ila sina mga constituents ang mga congressmen ta, kay the way we look at it, kulang sila sa pagpangunsiho eh. Kay kung nangunsiho sila, kay balo sila, kung anong top priority sang ila sina mga constituents, ano ang dapat unahon? Unahon ba lang impeachment? O unahon ang iban sila ng mga bagay-bagay? Anong pwede nga himuon sa sitwasyon sa mga vendors? Ano pwede himuon para nga mag-ayo-ayo ang sitwasyon sa mga tricycle drivers? Kaya muna na-interview na ton this morning with Katropa Romel Paclibar. But the way we look at it, they don't listen. Or if not, wala sila nagapangonsulta. But so be it, ladies and gentlemen. Ari na ni Subong eh. Ha? Ara na eh, nagagaling na yung impeachment against the Vice President. Now, ang question naman ng Subong, ladies and gentlemen, kung ma-impeach ang Vice Presidente o kung hindi, didepende ini sa ato sa rin mga senator judges. Not necessarily lang, depende sa mga ginapresentar sa rin mga ebidensya. But primarily, depende sa mga senator judges. Kaya after all, sila sini ang mahusgar. Sila sini ang madesisyon. Ha? Bisan ano kabaskog dahil karoon ng ebidensya nga dapat i-convict ang Vice Presidente kung magdesisyon niya mga huwes niya, ang mga hurado niya, mga senador niya, maghambal sila nga, ah, para sa amon niya, hindi dapat siya impeach. Ate, ano gitbi mahimo? Ta? Ano gitbi ang mahimo sang ordinaryo sininga Juan de la Cruz, for that matter, ladies and gentlemen? Allows. Ha? The most that we can do is to express ourselves in a peaceful way. Para kalabot sila, galing kay Tiki, ginapamatian manin nila. Ah, ginapamatian manin nila ang sentimiento sa tao. Kay Tiki, they are supposed to be our representatives eh. Sila dapat, sinay, ang mangonsulta sa aton kembal nila, ang pumloyo ang amo, kami ang sulugoon, tayong nagagawa Subong, kita gakadto sila kag ipalabot ang ato sentimiento kon hindi sila kontento why taton ti ayuda kay hindi taton pagdalon sa lista yawa amo nang pinakamasakit ladies and gentlemen and that's a reality ha that's real talk ladies and gentlemen that's why nga tiga sentimiento lang mga vendors ta mga ordinaryo nga tao because the way we look at it ever since halin pa ni sang tiempo abi ni Cory no natubuan na tabuot sang tiempo ni Cory paghambal nga palinon ta si Marcos kay diktador, palinon ta si Marcos kay kawatan, palinon ta si Marcos kay nagalala ang sitwasyon sang Pilipinas. After Cory took over the presidency, may ginbag-o, may ginayo, nagnami ang pangabuhi sa mga Pinoy. When Cory was out of the public service and was replaced by President Fidel Valdez Ramos ni Tabaco. Anong kontrobersiya? Tiyang kontrobersiya sa tsimpo ni Cory, supposed to be dugay na ninadistribute ang asinda Luisita, galing kiti pamilya na nagpanagiyasin na, kuang kogi na is Cory mo, kuang kogi nagpanagiyasin na. What happened? It was only distributed ha? Sang tsimpo lately. Diba? Pagbulos ni Tabaco, pagbulos ni the late President Fidel Valdez Ramos. Nagayo man pangabuhit, ha? We have this controversy, the Amariland Deal. Diba? Ng Reclamations Manila, Dakatropang Alex, Amariland Deal. It is worth millions and several millions and hundreds of millions, if not billions. Pag after ni Tabaco, after ni President Valdez Ramos, Fidel, if we are, sino nagbulos? Si Erap. Ano natabo kay Erap? Ginakusan si Erap nga may shadow cabinet. Ang tobacco excise tax kagang gambling sa Pilipinas. Amo nang isyo kay Erap at the time, di ba? Kaya nga, ang mga close associates ni Erap, mga bangka sa sugal mo. Just like for example sa kay Manong Chavit Singson, di ba? But because of Singson, si Erap was ousted Diba? Next, sino nagbulos kay Irap? Si GMA. Pag took over ni GMA at the time, and she served for 9 years. May 3 katuig si Irap na bilin, pagkatapos may anong sa katuig, 9 katuig. Anong controversy that surrounds the administration of GMA? Gloria Macapagal-Arroyo. Ang NBN-ZTE deal. And that is 1.3 billion pesos investment or dollars. 1.3 billion dollar investment. Ining i-connecta ni ang mga kabaranggayan through NBN-ZTE transaction. Ang China ang nakipagkasosyo sa NBN ang ZTE, which is a production company sang mga teknolohiya. Dito yes, China nakipag-alyansa sa NBN National Broadband Network para i-connect ang kabaranggayan. May connectivity labutangan ta wifi para na ma-centralized ang operation, ma-shortcut ang proseso. What happened to the NBN-ZTE deal na preso si Luzada, the witness at the time? Diba? Siya sadto ang whistleblower. Ay, pila ka tuwig ka pa pagkapreso ni Luzada, siya nang whistleblower, siya pa na preso. That was during the time of GMA. Who took over after GMA? It's Pinoy. What happened to Pinoy? Do we have an improvement sa liderato yan ni Pinoy? Alaus. When Duterte took over, anong isyo kay Duterte? Tiyang iya killing si ang mga nagkalamatay ng mga drug personalities. May mga nagkalasalabat kay nagkaladala ng mga inosente. They were crossfire. Victims of crossfire. And due to some circumstances. What happened? Duterte right now is in The Hague. Diba, detained si Duterte subong sa The Hague and facing some crime against humanity. Dala pa da si Bato. Way patakibalo sa mangin kapalaran niya ni Bunggo. Diba? Kiti sila ni ang mga co-accused ni Duterte. Dito iya sa The Hague, sa International Criminal Court. So that haunts Duterte's group right now. When Bongbong Marcos took over in 2022, ano ang nangin sitwasyon ta diri sa Pilipinas? Ang utang sa Pilipinas nagbalon for almost 2 trillion in his 4 years in office. Binaligya ang 3 katoneladang gold reserve. Ano kimportante ning gold reserve? You know, para maka-manufacture ka kwarta. Abi nyo kung ginagaling lang ng kwarta to, hindi. Maka-manufacture ka kwarta para ma-circulate sa market proportionate to your gold reserve. Hindi ka pwede da ka-manufacture sang kwarta as long as you want. Kaya kung pwede lang ta ka-manufacture kwarta as long as we want, basi na lubong na kita tanan sa kwarta mo. Diba? Now, ano pa ang nagkinabo? My big plan about this investment. Maharlika Investment Fund. What happened to that multi-billion peso Maharlika Investment Fund? More than 100 billion supposed to be kakahon sa PhilHealth. May kakahon pa sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Amo ng mga insurance provider sa mga bangko, bla PDIC. Tamo tao ang hambal nila. A member and insured by PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano pa? Ha? Iyas ang SSS, iyas ang GSIS, PDIC, and several other standby funds sa naglanayin sila ng mga ahinsa sang gobyerno. Mayad lang kay ginbalik ang isang PhilHealth. Ano pagid? Binaligya ang isa ka terminal ta for 48 billion. Terminal ano nang ginbaligya kani katropang Alex? Terminal 2, Terminal 4. Ang binaligya sa developer. Amo nang gina-construct subong. You see? And we lose that. Ano pagid? Ha? Ang mga nagkahinabo, ladies and gentlemen, we have this unprecedented flood control corruption nga lumupok sa administrasyon ni BBM. Bisan ihaboy ang nakikipanghamras sa managliligan niya presidente. He is right now the one dealing this problem. Kag ini mga biyan nagbalun, kag nagdako, ha? Sang tiyempo ni BBM. The achievement balay na, it's Terminal 3 galing, no? Binaligya it 48 billion. So that's it. The unprecedented corruption happens during the BBM administration. Who are the culprit? Anadakpan ang mga butos ang ilaga. Ang mga inang, ha? Kita nyo inang sang ilaga nga dako paskuring alaus. Ang mga butos ang buaya, amoy ang nagakagutman subong. Ang lulong kagluling, we don't know yet. Si, sa amuning mga sitwasyon, ladies and gentlemen, sa impeachment against the Vice President, naintindihan ta ang pre-positioning nga ginahimo subong. Because Sara Duterte is leading in almost all surveys, frontrunner sa presidential race. Number two, haykon si Sara Duterte ang magpresidente, base kon magutok ang prisuhan sa mga congressmen kag senators. Why? Sa nagagwa nga mga information, tina subject pa sa investigation, nga madamo sa mga congressmen kag senators ang involved sa flood control corruptions in so many kind of system sang corruption nga nagakahinabo. You see, ladies and gentlemen, tikon ikaw bikaron congressman, you're a sitting congressman. Balan mo kung si Sara Duterte magpresidente karon hinga buton niya kagailupot niya sa prisuhan, mahad ka pa kay Sara Duterte? Di laban-laban kung trahon mo, hangkaton ang katon mo, naway man kung naway, di ba? Debla? Same with some senators, maybe not all. So, initanan na, why we look at it, why get that on? Anong plano para sa aton? Anong plano para sa matricycle driver? Anong plano para iya sa taxi driver? O taxi driver, tasubong gawangal, na nagtagayuda sa nagligad, waay ang iban kabaton, di ba? Sa mga taxi patrollers ta? Sa grupo ni Mr. Rodolfo De Lapos Jr. Damo kita sa mga taxi patrollers, gawangal. Kaya nga ah, ti wala sila kung mag-qualify. You see, ladies and gentlemen, mga tagayuda, hindi naman alalangay. Kag hindi naman magkalatap-tapan. Hindi bila maubos. Supposed to be mga beneficiaryo. In that way, ladies and gentlemen, sa nasiling na naton, wala kita iya sa serkulo sang plano nila. Labi na gid kon politika ang paghahambalan. We are just hoping, we are just praying, ngang masunod sininga presidente sang Pilipinas, may ara sang gamay kagsang kusing ng gid sininga konsensya. Kon sa mga pasayod, pasanguna sang habon, ako ang imo konsensya. Mabatian niya pabalas katulugon. Kay sang tiyempo, ginman sang tatay nga Makoy mo tong hambal nila katropang Alex. Kung mga awat, ya kunulisin siya kanay kay Makoy. Ha? Subong iya, pangawat ka lang, kumadakpan ka, siya linyari mo partida, siya quits na. Daw mo ng kalimbawa niya eh. Mansig padihot na lang subong guwa niya. Oh, kung paano kaksipi, paano kagaganan siya, paano kakadilhin siya, paano mo makagod ang pundo nga maubos nga white bilin parak natin. Tanawan nyo bla flood control, takarsada tabla. Why pagani matuigan, why pagani ma-turn over sa gobyerno? Kiti 1 year nang yasin nga warranty. Why pagani ma-turn over sa gobyerno? Tanawan nyo bla bag-asin dun. Tanawan nyo karsada, tagalalook up dun. Tanawan nyo karsada, nagkakalapakit din, nagkabuhubuhu dun, te. Nga ah, because of corruption. Why gid kita ganan siya? Ladies and gentlemen, why kita iya ginaplanuhan? Why kita iya madala sa plano? Sa papelang? Sa buhat? Wala. Sa plano? Dala. Sa buhat? Wala. You see? Kondo ano kita ginatampalas? Tiyang pamangkot, what shall we do? Tiyang muna gani, subong, why man tagid ti may mahimo, unless otherwise, ha? magtingob naman ang tanan. Pero that is to our disadvantage. Kung magamo. Diba? Tinga, ton sini, nga, tani, bala, ang mga representante tangagapanaog dari sa aton should also be sensitive to our needs and concern. Amula na kung tani, no? Inang representante tang matutuod lang representante tagidhaw. Inang antes bala magbungat sang babaya according to my constituents after consulting them. Amo ini ang ila sini nga sentimiento. Bisan pa na ibaluan ko nga delikado political career ko, but I will stand by with the sentiment of my constituents. Diin kag sinu ina. May ara pa yan sang buhi sina subong nga may amuna nga konsyensya kag patugsiling. Daw allows na guro. Ha? Ti ang mahimo tanlang gid sa tanan niya mag birthday, be like Cara David. Ha? Sana mamatay na lahat ng mga kurap. Sana ngayon na. Why na ta tiyempo galing sa ato sining pagparagad. Diri sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ha? So it's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before, ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men. Mabakal sa mga butika, nasuki ninyo mabakal man sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa iyang building Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ginaimbitar ta kamo sa pagpasakop sa ato sa ning Santo na Next FM libo-libong pa-premium promo. Pulo nyo ka blisters sang ano Santon plus gold capsule isa na ka-entry. Pulo man ka or lima ka empty sachet sang Santon gold coffee mix isa man ka-entry. Pagkatapos pulo man ka or duha ka kapsula ang blister lang ha sang turbo dietary supplement for men. Isama na ka-entry. Anong imuon ninyo? Isulod sa white envelope. Butangan sa inyong ngalan, address, perma, contact number, kung may ara, and the proof of purchase, saging gamit. And you have the chance to win weekly, thousands, linibo, ang inyo madaog kada simana, 3,000 pesos weekly. Para hindi ka mo ma-anogin bala, hindi ka mo ma-hakgan, kunara ka mo sa City Proper, pwede nyo mahulog ang inyo sa mga entries sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara dira sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Between 9 to 4 lang ka mo nahulog. Alas 9 sa agas, alas 4 sa hapon. Kahit after 4 o'clock, nagamat-amat na panghimo sa Doc Ray, si Ma'am Gina, kag si Ma'am Isen. So dira, pwede ka mo kahulog sa ato sa inyong clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel. Kaya ito lang nga pick-upon para nga makapasakop ka mo sa ato sa inyong weekly draw. Sa ato sa inyong Santon and XFM libo-libo pa-premio promo sang XFM kag Yes to Health Incorporated. Good morning kay Jenny Halyurina. Kay Ma'am Idna Puray, again, good morning. Kag kay RV Chris Caceres. Sa inyo sinikinang lanon, bala, let's say for example, magpa-cater. Or if not, gusto ninyo venue para sa inyo sining mga celebrations, bisan dako pa, kasal, bunyag, anniversary, dira sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village. Ang The Crib Kitchen Cafe, gabaton man sila pati, backdrop making, ganin mo. In short, sini kung dira ka mo mag-celebrate sa inyo sining anniversary, birthday, bunyag, reception, mapungko, makaon ka, magtindog na lang ka mo, dala pinutos, sang sobra sang inyo sining ginhanda. Ha? Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kagkon kinanglan ninyo ang car wash ara sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chiara Church. Kadto lang ka mo dira, solo ina nga car washan in that area. Good morning ida sa Petron Boys. Kamusta na kamo dira? How are you? Dira sa 3A's Eatery. Dira sa Maymay Bukuhan. Good morning man dira sa Caltex Boys. How are you? Dira sa Acacia Eatery. Dira sa BB9 Food Store. Dira sa tubang na mo na. Sa tupad na mo na. At tubang sa Shopee. Good morning ida sa inyo tanan. Lakip na nga to sila yung mga riders da. Good morning. And the rest of our listeners dari sa XFM nga nag-upod gid sa ato sila yung pagparagat. Thank you for joining us. Kag sa kay Mr. Ferdinand Nuno Inserto, kag Mrs. Vivian Chin Inserto, good morning and thank you for listening. Sa technical side, upod na si katrupang John Ray Bertiz and katrupang Alex Saspa. Upod naman ang mga estudyante and student interns from West Visayas State University College of Mass Communications para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josil Banyas, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
5: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: X FM.
10: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy na nagabakya.
2: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nagilatiguluhan.

0: 24 horas. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: Exciting!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
6: Santan Plus Herbal Soap.

0: Anak. Om, ginatulog niya ako. Nalaga palang lisik ang iya mga mata.
1: Kaisoksi mo? Kaisoksi ang buot mo? Natugan ako ng anak, Raul?
0: Om,
1: hindi dapat niya ginaaboso ang isa ka, anak. Hindi ni dapat na himuslan.
0: Gusto ko nga magdalagan. Abang, abos din ako makanto. Hindi ako masundan sa murto ni Angel. Sugod siyang napatayin eh. Wala na ako nakaangkon sa kalinong. Ginasukmatan ako sa ngakon konsensya. Kinahanglan. Kinahanglan ko nga tubangon ang murto niya para matapos na ang pag-antos sa ngakon balatsyagon. Maghaya ko sa patawad sa iya. Siguro, mahangpan man niya ako. Kung hindi, kinahanglan ko nga tubangon. Kagbatunan ang silot niya ihatag niya sa akon. Anak, uhubog ako. Hindi ko hungod ang natabo, anak. Bah, nakita ko na nagtindog ang iyong mga buhok sa sobrang akakig. Dodra niya ginapagi kag ipakita sa ako ng yatuman ya kakig. Hindi na cute para sa akon ang munyika ngayon ni Subong. Magkaladlok na ang iyong itsura kag diga pala nindog ang akong balahibo samtang na nagatulok sa iya. Doong munyika na siya sa horror movie na nakita ko si Chucky.
1: Nagpakitlooy ako sa imo. Apang ginpadayon mo gihapon ang imo malain na toyo sa akon. Puno ka sang kaluoy. Anak mo ako. Apang anong ginimo mo sa akon? Ano?
0: Wala. Nagakadula ako sa akong kaugalingon kung hubog ako. Anak, nagabakitluhoy ako. Patawaran lang ako. Hala, nagpanahog siya sa lamisita. Naginapungkuan niya.
1: Tagsa nga mahubog ka. Kinakantuan mo ako sa kwarto ko. Kinamulis ka. Kadlaw nga nahubog ka? Napirtis ang demonyo ang otok mo? Ginlugas mo ako!
0: Anak, patawaran lang ako!
1: Tuwad sa ginima mo? Kinatake ako sa ngako na hapo! Gani nga napatay ako!
0: Anak, ginahinulsulan ko na ang tanang!
1: Ako ang paborito mong hampanganan kung mahubog ka. Kung tungod hubog ka naman, Subong, ang gusto ko na mahampang kita.
0: Ano ba lang gusto niya ka matabo? Ano ba lang ahampang ang buot niya, Silingong? Sige. Isiling kung ano nga hampang ang gusto mo. Kay buhatin ko, anak. Nagapalapit siya sa akon.
1: Kuhatong imo, pusil. Kay mahampang kita sang tiro-tiro.
0: Tiro-tiro?
1: Oo. Butangan mo sang isa kabalang, pusil. Palukpon mo sa akon ang pusil mo. Kung hindi ni maglupok, ikaw mismo ang magtiro sa kaugalingon mo. Ano ganing panawag ninyo ng mga tigulang sa among hampang?
0: Russian roulette.
1: Kung maglupok sa ako ng pusil, maswerte ka. Tungod hindi ko na ikaw pagamuhon. Kagtubtubsan, oh. Hindi mo na mabatian ang tingog ko. Hindi naman ako magpabatyag sa imo. Hindi na magsulod ang ako ni Espiritu sa munyeka ngayon eh. Abang, kung maglupok sa imo ang pusil, malas mo. Tungod sugaton ko ikaw din sa pihak na kinabuhi. Game?
0: Game?
1: Ah, sige na. Kuhaan ang imo pusil.

0: ano ba lang natapusakon? Ano nga gahom? Nga ginaangkon sang tingog ni Angel? Nga daw isa ako kamabuot niya karnero. Nga nagasunod sa ginadikta niya. Hindi. Hindi may boy ni. Hindi!
1: Oh! Ano pang ginakulat mo? Kuhaan ang mga balas ang pusil. Kag magbilin ka sang isa!
0: Hindi!
1: Oh!
0: Kag sino kang magmandar sa akon? Ha? Hubog lang ako! Kag hindi mo ako mapapati nga nag-exister ka. Wala ako nagapati sa ginatawag ang murto! Gani, untati na ako. Patay ka na, Angel! Napatay ka! Saging buhat ko sa iyo sa gabi nga ito!
2: Ikaw gali ang kriminal?
0: Carmel?
2: Wala ka sa kuya! Sapat! Kriminal!
0: Carmen, usuma! Usuma! Pamatiyan niya ako! Pamatiyan niya ako!
2: Hindi na ako mamati sa kabutigan mo! Wala ka sang kuya! Sapat! Bayaran mo ang ginbuhat mo kay Angel! Ipapriso ko ikaw!
0: Ano? Nagkanto siya sa telepono. Carmen! Anong buhaton mo?
2: Malawag ako sa kapulisan! Ipag-dump ko ikaw!
0: Ano?
2: I-report ko ikaw! Nga mong naglugos! Kag nagpatay sa aton anak!
0: Ano?
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyan, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diri yo.
8: Ay, dali na.
9: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: inoongko na lang ikaw saya.
1: Ma! Kinatayaan mo ako sang pusil?
0: Oh! Hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo. Kung ipahamak mo man lang ako.
1: Wala ako maglap!
0: Oh, ba? Ginauyatan na niya ang telepono. Tiruhon ko na lang siya. Ma! Hindi! Ano hindi? Mga ilaga! Kadamo sa ilang! Hinari lang sila nga ng atake sa akon!
2: Hindi ka mag-handog, misis! Hindi sila magtandog sa imo!
0: Palayo ka mo nga mga ilaga! Palayo ka mo!
2: Hindi lang pagkwato nina!
0: Ayaw! Sino ka? Kaya hinali ka lang sunod din sa panimalay ko! Hoy! Baka pistol palayo niya ako! Palayo! Palayo! Opa! Nabuyan ko nga, boss ko! Carmen! Ano ba tinatangatawa mo dala? Tabuka ang mga ilagang hindi nga ang salamas ko!
1: Sige! Tunsukin ninyo siya! Tagdali niyong saluwasan niya! At saan napapatay siya!
0: Sandali!
1: Ha? Imbutong mga ko sa hinali!
0: Ma! Ari pa! Ma!
1: Natumba siya!
3: Karumpay na siya, Ma'am Pawan!
1: Salamat git sa imo! Utang ko sa imong kabuhi ko! Mahimo ko bala mahibalaan kung sino ka? Nangamo sa nang hitsura mo! May kapirusa ka sa nawong! Kagang imong mga kamot! May boxing gloves!
3: Hindi na lang nato ni napaghambalan. Ang importante nga nakabulig ako sa nagakinahanglan sang bulig. Padayo na ang pagtawag sa kapulisan. Kaya ari lang ako sa malayo nagabantay. Tob-tob mag-abot ang mga pulis nga madala sa iya sa presinto.
1: Buhaton ko, ina! Ginasulit ko!

0: Ila? Amugalina ko nga ang duwala sa permis sa kaugalingon niya. Kagwala siya sang ginahimo, kundi magpahubog. Kay siguro, inakonsensya siya sa ginhimo niya.
1: Wala gid ako nagsala sa pagpanilag sa iya. Gani nabaktian ko mismo sa iya mga bibig. Siyang naglogos kag nagpatay kay Angel. Siya! Gani bayaran niya sang mahal ang krimen na nabuhat niya. Madunot siya sa prisuhan!

0: ang telepono. Sabdan ko. Hello? Oo. Ako ini. Ano? Diyos ko! Sir. Makanto ako dira. Subunggid. Salamat. Bye! God! My God!
1: Amiga?
0: Ano nga tabo?
1: Nga nag-ibig ka?
0: Amiga?
1: Sino nagtawag sa imo?
0: Ang polis!
1: Ano kuno?
0: Nagtawag siya. Agon niya pahibalo sa akon. Nga si Raul kuno. Naghikog. Ginbuno niya sang tinidor ang iyang adughan. Kang nalambot ang kasing-kasing niya. Nagintunaan sa niya kamatayon.
1: Oh my God!
0: Amiga! Sa natabo nga ini, nahataga na sang hustisya ang kamatayon ni Angel. Si Raul mismo ang nagputas ang kabuhi niya.

0: Ano?
1: Oo, Nimya. May nakita akong abangkay dito sa idalom sang taytay. Kaghalos hindi na siya makilala. Tungod na wasag ang bilog niya ng alawas. Daw kasubong bala, nga nalukpan ini sang bomba. Ganigin report ko ni Dayon kay Kapitan.
0: Ano?
1: Oo. Naglaktang yautok, kag mga unod. Pati nang iya mga kasudlan sa dalan. Makaluluwi ang kahintangan niya. Kagang bugtong lang niya nga palatandaan kung sino ang among lalaki. Among ginasuksok niya nga kamisita. Kag pantalon.
0: But Silingon, nakilala na kung sino siya?
1: Oo, Nimya.
0: Sino siya? Sino makaluluwi ang tao nga to?
1: Si Rodney.
0: Si Rodney?
1: Oo.
0: Sino ang sapat na may kimuan sini sa iya? Sino?
1: Sa banta ko. May naghalit sa iya. Sa banta ko. Isa ka manugbarang ang naengkwentro sang biktima.
0: Manugbarang? Ano ina?
1: Isa ka tao nga nakatuon sang itom nga kinadman. Makaimo siya nga palutawon sa hangin ng yakalag. Buot silingon, mabulag niya ang yakalag sa yalawas. Daw astral projection kung sa Ingles pa.
0: Ano?
1: Oh, apang line ina sa iban nga nagapaktis ang astral projection. Nagasulod ang espiritu sa manugbarang sa lawas ang iban niya tao. Pagkatapos, makabatyag sang tuman niya kainit ang tao nga ginsudlan niya. Kag hindi makapadugay ang tao nga ginsudlan niya sa tuman niya kainit. Gani daw bomba ini nga malupok.
0: Oh, Diyos ko!
1: Kag kung matapoy na, mabalik na ang manugbarang sa iyalawas. Sa banta ko, amoy lang natabo kay Rodney. Nabiktima siya sa manugbarang.
0: Ay! Makaluluwi man si Rodney. Dugin akumos ang kasing-kasing ko sa natabo sa iya. Naluoy gina ko sa iya.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
14: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
15: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM.
21: Patropa mo!
19: Exciting!
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Miyerkules ng edisyon. Petsa utso na sa bulan sang Hulyo.
1: Sentro!
0: Ikaduha sa lima tanan ka mga Miyerkules. Kamusta nga ton nga aga, maayo ang silak ni Haring Adlaw? Although kung kaisa may tiyempo nga nag-aguom-guom, pero way man kita sa may ma-experiensyahan nga pagtupa sang ulan. Naglapaw na. Nagwa na si Inday sa par, katropang Alex. Sa aton nga mga katropa, kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa aton sige mga drivers,
1: Centro,
0: mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton sige nga biyahe, kabay pa nga okay lang kamuda. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sige nga mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Slowly but surely, ang importante ang aton nga mga pasayro, madulong naton sa ilas ni tag sa kama destinasyon. Safe and
1: Centro.
0: Maayo ang ilas ring kondisyon. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasunod diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa managapamati sa aton, mabatian kita sa radio sa frequency nga 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian man kita sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow ang mga live programs and posting sa XFM 100.7 Iloilo. Sa duha naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, XFM Radio Patrol Iloilo, i-like and i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, current events, sa balita lokal, nasyonal, kag subuman international. Sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday sa inyo tanan. Sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Kabay pa nga mag-enjoy ka mo sa inyo sa ding celebration sang birthday kag anibersaryo. Kag sa mga nag-celebrar naman sang fiesta, happy, happy fiesta. Sa aton nga mga katropa, sarang man ninyo kita malabot, no? Pinagi sa pag-text, pag-message sa aton sa ding Facebook Live sa XFM, Radio Patrol Iloilo nga Facebook Live. Kaupdan kita sa aton nga mga katropa reporters sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon sa subong aga.
1: Centro.
0: Mga balita nga aton sa ding pagatutukan sa subong aga, may nasapuan nga patay sa banwasang Lambunaw.
1: Centro.
0: Kasi malabot naton ang hepe sa Lambunaw kaya nag pakigangot kita before kita mag-onboard sini sa aton nga mga katropa, but ang hepe ara pa sa meeting upod sa liga ng mga barangay. Check tadi dugay-dugay kay nasapuan ini sa suba nga nagalutaw. May updates kita da dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. Masubo maning natabo kagabiho sa barangay Kabugawa Sur sa Banwasang Pabia Iloilo sa din taga Negros, lunsay Negrosano ni ang mga biktima nga nadalasa sa nasalakay sa di Pampasayro nga jeep sa barangay Kabugaw Sur sa Banwasang Pabia Iloilo. Ang masubo sini kay sa duha ka mga biktima, isa ang patay, ang lalaki katropang Alex taga La Carlota City nga nagkadtolan di sa Iloilo agod nga mag-apply sa trabaho. mag-apply bilang call center agent. Nagalakat sila kagabi sa Riles, dira sa Barangay Kabugaw Sur, sanggin dalasa sang di Pampasayro nga jeep nga pabiya Iloilo City vice versa. Ang driver, mga katropa, nagagawa sa investigasyon nga dugin atake sang iya sa ring high blood or hypertension. Ara pagani subong sa ospital ang driver sa sering di Pampasayro nga jeep, mga katropa, nga nagdalasa yud-yud sa napatay sa aton sa ring mataga palamati. Magluwas sa mga biktima na dalasa man ang naka-park nga motorsiklo and ang balay nga yara sa kilid sang dalan. Centro. May yara kita sang investigasyon sang pabiya pulis. Ipabati naton ang interview sa kaya pulis Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sang Pabiya Municipal Police Station. Centro. Sa pihak nga bahin, mga katropa, kadamo sa mga aksidente, no? Kay kaina sang aga may aksidente man nga natabo sa Banwasang Banati, Iloilo. Auto naglapaw sa talamnan, katropang Alex. Pero antes naglapaw sa talamnan ang auto, dinalasa niya anay ang duwa ka mga motorsiklo antes naglapaw sa talamnan. Centro. Amo na siling naton bala. Hinahina lang kita sa pagmaneho sang mga salakyan kapin pa ko na Centro. Nakainom, no? Sang makahulubog nga ilim nun. Diyaryo, naglapaw ka tropang Alex ha, sa ano ni sa Barangay Carmelo sa Banwasang Banati, Iloilo. Pero antes siya naglapaw sa talamnan, dinalasa niya anay ang duha sila ka mga motorsiklo katropang Alex. Kainas ang aga-aga pa ni. No? Tikagabi, may patay. Taga Negros, nagpangayaw, araw. Barangay Carmelo, Banati na. Ang naglapaw ng auto. Baka chance kita kiron i-check nato na ang dugang sining update no sa aton sining mga katropa na tabo ina sa Sitio Bantod Barangay Carmelo sa Banwasang Banate. Sa pihak nga bahin mga katropa, dumduman nyo sa nagligad gin-report naton nga mayara sang notorious nga scammer nga gin serbihan sang warrant of arrest sang Pabiya Police dire sa Barangay Balabago sa distrito sang Haro na nakapiansa sang nagligad nga adlaw na dakpan siya ti sang Sabado, nakapiansa sang Lunes. Nakatulog man siya sa prisuhan. Te masarangan sa masarangan katropang Alex kay nga 18,000 pesos man lang ang piyansa sa iya kaso nga istapa mo. Te nakagwa sa prisuhan sang Lunes matapos magapiyansa ang kilala kag ginakabig nga notorious nga scammer. Ang nag-operate diri sa aton sa syudad sang Iloilo. 18,000 pesos chike na iya sa mga ginpang scam niya katropang Alex. Ang iya nga modus operandi ni nga tanyagan niya kasang negosyo bala, ma business partner. Te primero bilang pakagat, te mabayad eh. Mabayad sa ginkuha niya katropang Alex. Pero sa dalayo na, dito niya na ka, tuntuhon. Kag daw hindi lang isa, kay kung si Police Major Bonifacio Alabi pa, mga dira sa 20 katropang Alex na nagkanto sa police station mo. 20 lang na nagkanto sa police station, nag-verify. Akon bala siya, gidman, ang nadakpan, naging serbihan sang warrant of arrest. Ang iban, ang nabiktima niya. Ang iban na nagkanto sa police station sa Banwasang Pabiya, ang kaso ara na sa korte. Pero may bag-o pag hindi katropang Alex, but silingon, wala sang kadudlaan. Na failan gasampaw-sampaw nagapangulintas na sang kaso. Ang ining ginakabig nga scammer, notorious nga scammer nga nagapanunto Nagapang Baldog, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Pero sige, gapon ka to pang Alex. Istapa mo, istapa ti. Depende man ang piyansa, abi. Depende sa kadakuon sang ginbaldog niya. Centro. Pero hindi lang manami eh. Kita ka sang tao, kilala kang baldugera. Debla ka to pang Alex? Baldugera. Scammer. Oh. Check ta na karon kay na-interview na ton si Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Centro. Sa piyak nga bahin, dumdumanyo sang Domingo may nasapuan nga patay ang mag-asawa to balang sobredo sa barangay Salngan sa siyudad sang Pasay. Centro. Ginpaidalom sa autopsy ang bangkay sang mag-asawa and nagwa na. Ang resulta sang autopsy sa bangkay sang mag-asawa. Centro. Pagkatiro sa lalaki, atong nakita nga may pilas sa iyang likod. And then ang ginkamatay iya sang babaye nga si Arceli Sobredo Lampos katropang Alex. Atong pilas nga nakita sa iyang kilay, lampos galito katropang Alex. So, ang lalaki, napatay tungod nga sa pagkatiro, samtang ang babaye ang ginkamatay bangod sa lampos. May tatlo sa gihapon ka mga anggulo nga ginasunod ang aton nga mga katapos ang pulis. Hindi na-mention to ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasay City Police Station, nga tatlo ka mga anggulo ang ginasunod. Number 1, parte sa pangawat. Number 2, parte sa duta. And ang number 3, tripping. Hindi man magnubo sa duha tubtob tatlo ka mga suspitsyado ang posible naghimo sang krimen. Suno sa aton sa mga katapo sang pulis. But until now, blanco sa gihapon asto sa identity sang mga sospechado ang pulis sa siyudad sang Pasay. May kang tanan sa sering krimen nga natabo sa pagkasapo sang bangkay sang mag-asawa nga Rofo kag Arceli Sobredo sa barangay Salngan sa siyudad sang Pasay sa aton nga mga katropa. So istoryahan talidugang no diri sa aton nga pangalagad ang updates diri sa XFM 100.7 Iloilo. And istoryahan taman karon ang parte sa ikatatlong adlaw sa impeachment trial. Kahapon ti ginpresentar sang prosecution katropang Alex ang ila sering witness. First witness in the person sang isa ka expert sa cybercrime or sa NBI, ang senior agent nga amo ini ang first nga witness nga ginsalang sang prosecution kagagin presentar kahapon sa impeachment court sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial. Pero katropang Alex, mapati ka. Ining hindi gali basta-basta ni ang mga abogado katropang Alex, no? Mga private lawyer sa part sang prosecution and sa part sang defense. At kahapon to ang nagpisa-pisa, sang pamangkot sa first witness nga ginpresentar sa prosecution amo si Attorney Armando Vergil Ligutan. Siya ni ang first nga abogado sa prosecution team. Sa defense team naman iya mga katropa, amo si Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Centro! Centro! mga private ano ni sila, mga abogado sang defense kag sang prosecution sa aton sini nga tagpalamati. Sino bala si attorney Armando Virgil Ligutan sa prosecution team, no? Siya ni ang private prosecutor. Siya ang managing partner sang Salimbangon Alvarez and Ligutan Law Office sa Cebu City. Nag-join ni siya sa firm, sa law firm, after sa yesterday nga previous nga trabaho as a junior associate sa Angara Abelio Concepcion Regala and Cruz Accra Law Offices. Ang yesterday nga educational attainment, Bachelor of Arts, Major in Philosophy, summa cum laude, hindi basta-basta ni Katro Pangalik. So, sang University of San Carlos sa Cebu, Juris Doctor, University of the Philippines College of Law. Ang iya current academic role sa Professor of Law sa Remedial Law and Public International Public International Law at the University of the Philippines College of Law, University of San Jose Recoletos School of Law and University of Cebu School of Law. Hindi basta-basta galing ka tropang Alex. Naka-handle man ini siya, ginuyata niya ang mga various high-profile civil, criminal, and public interest cases sang and of national attention, kag nag-serve man ini siya as consultant sang nagakalain-lain ng mga local chief executives kag mga lawmakers. Nag-practice ni siya sa civil, criminal litigation, public interest cases, political and administrative law, labor relation, law, risk and crisis management, local government and election law. Grabe, galing ni Katropang Alex, no? Hindi galing ni basta-basta si attorney Armando Virgil Ligutan. Sa part naman niya sa defense, si attorney Carlo Joaquin Narvasa. Ini siya ang senior associate sa Fortun Narvasa and Salazar. Admitted to the Philippine Bar sa 2016. Nakapasar siya sa bar examination sa 2016. Ang iya siling educational attainment, AB English Literature and Juris Doctor both from Ateneo de Manila University, Ateneo Law School. Ang iya siling mga previous ka mga eksperyensya, Junior Associate at Paredes Garcia and Gules Law Office before ni siya ang mag-join sa Fortun Narvasa and Salazar. Ini siya nag-serve as first chair litigator sa major attribution and dispute resolution cases. Ang practice area nas ni attribution and corporate and commercial practice and corporate rehabilitation, litigation and dispute resolution, projects, mining and natural resources. Hindi man basta-basta ni Katropang Alex. Kung silingon ang mga abogado nga sa magtimbang parte sa prosecution kag sa defense, hindi basta-basta ni Katropang Alex ng mga abogado. Muna kapon ka lantaw kita sa impeachment trial bla. The way pamangkot ang sa prosecution team and then ang pag mag-depensa ang abogado man sa defense team. Pero may mga cross-examination pa ni Katropang Alex, mga balantayan, ini sa aton sa mga tagpalamati. Iti kahapon to, galantaw kita naglawig halin last dos naman tapos gordo mga past 6 o'clock ng Katropang Alex ay. No? Pero sa na-notice ko kahapon, na-obserbahan ko black kahapon, Katropang Alex, sa halinsang first day up to kahapon, kahapon lang gid ko nakabati nga nag-saligbat, kay nag-pamangkot man si Senate President Win Gatchalian. Katropang Alex, abi ko, anay, ganin mapungko lang siya as in daw sidekick sa bla ni Senator Chis Escudero nga nag-serve as presiding officer sa impeachment trial, Katropang Alex. Ang aton nga makutran, damo nga sa mga obserbahan sa impeachment trial, no? Alang tawa, bla. Kahapon naging ko nakabati nga nag-saligbat, nagpamangkot man for the sake of clarification si Senate President Win Gatchalian. Abi ko anay gani Katropang Alex ko ni nablang mapungko na lang si Babaw kag mag-serve as sidekick ni Senator Chis Escudero. Centro. Sa nagligad to may ara man nga sa unang adlaw, Katropang Alex, ha. Kapon si Congresswoman Jervil Luestro ginpamangkot kahapon sang makatapos ang media. Aparte bala sa laway. Kita mo to? Sa laway, tubla, buka laway, tubla. Samta naghambal siya. Katropang Alex, ginpamangkot siya natin. Ma'am, na-offend ka man sa mga reaction sa publiko, sa imo. Nga.

kauturan kag mga tagpanamati sa mga naglantaw sa ongoing impeachment trial. Take a third day subong daw sa isa ka semana, daw katatlo blaka beses sila mag conduct sang impeachment trial, no, sa aton sa ding mga tagpanamati. So balantayan pag inagiron, no, kung ano pagid ang masunod. Kung ang kilala ko pa sila nga, abangan ang susunod na kabanata. Deka, puntong ginpresentar nila parte sa, kuna, parte sa, sa statement pala ni Vice President Sara Duterte sa online nga presscon nga mayara sa pamahog. Ati grave threats, no, ang ginaakusar sa kay Vice President Sara Duterte bangod man sa pagpamahog, pagbanta sang sa kabuhi sang presidente, sang first lady, and former House Speaker online sa during sa presscon. Online na presscon sa aton sa ding mga taga Parmati. Okay, nalagin discuss naman diri upod sa ka isa ka kinalang abogado sa syudad sa Iloilo, gindiscuss sa diri kay na sa program ni Katropan Josel kung ano ang grave threats, ano ang mga elemento sang grave threats, no, sa aton sa ding mga taga Palamati. Last 11:05 na sa aga ang aton oras, diri sa aton nga pag pangalagad para sa inyo nga mga reaction, opinion, na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Good morning, anay, sa kay Ma Mary Recabar dira sa Florida, USA. Blessed Wednesday morning, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Alin sa kay Ma Mary Recabar, kay Catherine Biloso. Biloso, good morning, happy listening. Kanong Fred Belbao, nong Fred. Good morning, happy listening. Kamusta na ang gin-order mo? Ang gin-order sa panasang bayaw mo ka nung Fred? Centro. Sa isa ka accessories, nagabaligya sang car accessories diri sa Sambag, sa distrito, sang Haro, na-deliver na? Kaangay sang ginpromesa nila sa Phoenix, sang Phoenix car accessories and Centro. Centro. Services, na-deliver na nung Fred? Siguro tayo na ano man nila, no, na comply man nilang ginpromesa nila, although nga siling nila gani, it's better than late, it's better late dan never, kung nakatropang Alex mo. Centro! Centro! Mas may na nang isan ulihi, at least na-deliver. Pero hindi kaya dapat eh. Dibla? No? It's better late than never, kung nakatropang Alex. Centro! Pero kung ako ya, sa mga negosyo, katulad si na, katropang Alex, daw madulaan, katimo, i-ait customer, magamuna. Hindi na ya, it's better late than never, ha? Dapat ya kung ano ang ginkasugtan kag kung ano ang nakasaad nga tiyempo, dapat i-deliver na ya, hindi nga it's better late than never. Ang malain pas na dira kung basi hasta subong laway gapo na. Last 11:07 ang aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ito nga bahay sa aton nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang mga dekalidad garantisado kag mga epektibo nga mga produkto sang Yest Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 sa aton mga katropa. Para hindi ka mo ma-stress, kaya ang stress kung kaisa nag-a-cost sang pamalagad latian sa aton mga tagpalamati kay Tropang Alex, nagapahina sa aton nga immune system. Di para ma-boost na aton yang aton nga immune system para magapabilin kita nga healthy, tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santone Plus Gold Herbal Capsule may lima ka mga ingredients, kombinasyon sa prutas kag utanol, may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Manggaranon sa antioxidants, anti-inflammatory properties.
bangod sa mga ingredients.

0: audience niya para malikawan naton ang mga pamalatian. Sentro. Agad malikawan ta ang mga pamalatian kasubo sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pang maklase ng balatian, magtumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Napamatud-an sa madamo naton nga mga kauturan kag mga tagpalamati. Sa mga nagagamit, si former kagawad Kyoto Hiroche sa barangay Purok 3. Nagpabakal gid siya no? Sa nga Santone Plus Gold Herbal Capsule. Kag nagatake na siya subong sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, si Maninay Grace Madarico. Debla Maninay Grace, isa na yung katuig nga maintain sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ito pa ni sa Israel, ginagabakalan ni sa Iloilo, ginapadala to sa Israel. Imagine nun mo katropang Alex, Santone Plus Gold Herbal Capsule, labot na yan sa Israel. Nagapamatuod lang na nga dako ang mabulig sa aton ikayong lawas. Upda naton sang Santone na vitamin C, ang alkaline-based na acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Pambato sa mga ginatrangkaso, blari, ginasipon. Bawo nami ni katropang Alex to sa... Kung ginasipon ka, tumar ka sang Santone na vitamin C. Di gani, tumar ka sang premium D3, kay ang premium D3 may arasang ala antibiotic effect, may kapasidad nga patyon yung mga bakterya o kung viruses sa lawas ta, may pambato ka sa mga bacterial o kung viral infections. No, sa ato sa mga tagpalamati, because ang vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. So, tatlo, no? The ultimate trio, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3, kay siling sang Yes to Health. Ano man ang mga pagtilaw, nga ton masugatan, sarang ina na ton malampuasan, kung nga ton ikayong lawas, sa nga ton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal na ton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangita ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, sa aton nga mga katropa, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3, kay prevention is better than cure. Last 11:11 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Mag-break kita na ikatropang Alex. And sa aton siling pagbalik, tingwaan tanga malabot ang Lambunaw Municipal Police Station pagkatapos sa aton siling mga commercial. Sa please stand by.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Sunfall Plus
8: Herbal Oil,
9: garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
9: Mag-Sunfall Plus
8: Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Sunfall Plus
8: Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang may iwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibili sa mga butika.
14: XFM.
15: Yes, to health!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
18: The Secret of Health.
17: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
19: Visionix, marami na ang natulungan.
20: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
19: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health Supple Plus Gold.
17: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
18: Santon Gold Live Testimony.
21: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang kang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health.
17: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
15: The secret of health.
17: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
17: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to health!
23: Maka-late na ko!
15: XFM.
24: Katropa mo!
23: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:20 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning galida no sa mga taga Just Doing na Eatery. Sa kay Ma'am JJ Dornila and sa kay Mister niya sa managapanyagada sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa distrito Sanghar. Good morning man sa mga taga Maymays Bukuhan, kay Babin Kanayunan and kay Sir Jimmy Berdin Karisma sa mga taga Caltex and Petron Gasoline Station.
1: Centro! Centro!
0: Pamati sa aton nga pagpangalagad. Kay RV Chris Kasires, good morning. Happy listening lang diri sa aton nga pagpangalagad. Katropang Alex, liog tada sa Lambunaw. Basi ko may update na ang Lambunaw Municipal Police Station. Sa nasapuan nga patay no ang nagalutaw sa suba sa Lambunaw, base ko may update na da ang police kaya kinapag tawag naton ara pa ang hepe sa may isa meeting sa liga ng mga barangay katropang Alex. Kasi kung may update na kita dira, no? Why pa? Okay. Sige pa. Wala pa matapos. Okay. Sige.
1: Centro! Centro!
0: Incidenta, no? Arapas siya sa SB Hall. Okay. Sige. Okay lang, no? Katropang Alex. Anyway, sa aton siling matagpan marikidora nga lang pang hepe, base may update kita sa nagkaroon kaya ka pa sa session hall sa Sangguniang Bayan sa Municipality of Lambunaw. Nag-appear pa siguro sa session.
1: Centro! Centro!
0: Kasi may detalye kita sa nagkaroon malabot naton ang hepe. Ipabati naton, katropang Alex, ang interview. Nauntang interview siguro sa update sang aksidente nga natabo nga niyo masubo ni katropang Alex kay ang napatay nagkadtolan di sa Iloilo taga Negros niya mo taga Negros niya ang mga biktima ang isa sa mga biktima ang nagkadto diri sa Iloilo kay ma-apply sa trabaho pero ay siya mag-expect nga samtang nagalakat sila sa dalan nadalasa sang di pasayro ng salakyan. Ari ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Police Station sa update ta kagakon based sa ring imbestigasyon daw ang rason sang pagkaaksidente bangod nga ginatake sang hypertension ang driver sa jeep
1: Centro.
0: Na si Antonio alias Antonio taga Barangay Bilidan sa New Lucena, Iloilo. Yari ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabi.
1: Centro. Centro.
0: Katropang Alex?
2: Mga around 16:00 kagabi, kaya kita ang Bicolan Residence sa may Barangay Kabugao, Sor Pabia, Iloilo. Particular sa may railway. Kung sabi yun, samtang nagalakak ng buwalatan sa biktima na si alias Rio Bencab si alias Jamaica na buguan niya sila sa dipasero ng jeep na Pabia, Iloilo, vice versa ang Yaruta. And then, takalagkagi din isang gypsy alias si Roweben, isang babae, ngupod niya si alias Jamaica, nakagom na isang minor niya injury. Pero si Roweben, declare nga din rival sa may Santa Barbara Sanitary Hospital ni Dr. Alexis Casarayo. Nakagom siya sa mga patalong injury kay kinkalagkag siya sang dipasayarong jeep.
0: Pilang edad sang mga biktima?
2: Itong biktima si Alias Roweben, 22 years old, single. Kag tumandok sang La Carlo City ng Cruz Occidental. And then ang iya friend niya si Alias Jamaica, 24 years old. Isa ka call center agent dari sa Iloilo. Kag residente sang Silay ni Cruz Occidental.
0: Call center agent pa ni siya, sir?
2: Bali, apply niya siya sa call center agent man dira sa Ginobro. Kung natabok gabi, gindalas-dasa sa Di pasahero na jeep.
0: Ang driver, sir, sang salakyan, may injury man?
2: So far, ang atong driver, pag wala ito dito sa may crime scene, wala man siya sang major injury. Pero based sa evaluation sa atong pabiya, ini emergency responder, gusto clear sa sang high attention during isang incident.
0: Anong pangalan sang driver, sir?
2: So, atong driver, si Elias Antonio, 46 years old, married kag residente sa barangay de Pilidan, Yolesena, Leilo.
0: Magluwas sa aduane ka mga biktima, sa kabilugan, may pila kabilog ang biktima, sir?
2: So, duha lang ang involved ng mga persona, and then may ara kita dito nga damage sa motor kay na salakay man sa jeep kagang balay ni Manang Erlinda lalaki ya sa Changi sa bugwan sa ano sa jeep nga di pasero.
0: Anong pasada sir, paano man ano ang reason nga ang na ano gid na salakay gid ang duha ka mga biktima kag nadala sa paning motor kag balay?
2: So yung usisa na to ng driver kagabi no, ako din siya wala sa kadumdum po paano sa itong labot sa lugar. Kagabi sa permission ng datag sa mga witnesses, madasig ko lang yung padalagan dito sa railway, considering crowded ganito ano, ang area. And then, wala lang sa kano, wala lang sa kadumdum po paano na ano na bungguan ng ano ng ato mga biktima. So kung according sa mga first responder dito kag mga official na doblang po ang aton driver during the time.
0: Ano na wadaan preno?
2: Wala pa natin na discount na wadaan sa ano na sa preno, pero probably kailan po sa ato mga nurses to ginatake siya sa hypertension.
0: Kamusta ya subong sir ang biktima ni nga si alias Jamaica?
2: Office na sa nakagawa siya sa Santa Barbara Sanitary Hospital ay may natong gas-gas ang iya, but ang tuloy siya sa biktima ginbawya yung si kabuhi, and then ara naman sa buong pamilya sa binaprocess natin sa buong mga documents kung in case na mag-file sila sa kaso against sa atong driver.
0: Ang biyahe isang jeep sir, pabiya Santa Barbara no?
2: Yeah, pabiya Iloilo vice versa lang.
0: Dira naga pauli sa barangay Kabugaw sir.
2: Dira sila nga grahe sa mga alalat terminal. Hindi lang yung driver na yaga pauli na yata nahapon dito sa may Angelusena.
0: So ano man magrahe siya kung tani?
2: So po rin siya magrahe na sa pauli tani, pero hindi yung ma-record kung paano sa dito na kaliko pa sa mga sa railway. Kung paano yung nakabot ang insidente kay pag-abot natin ganda dito, hindi pa natin siya ma-interview again. And then yung pakuhaan natin sa BP sa mga first responder natin nung medyo nagtaas ang BP. And then kagabigat na ganda natin dito sa may Western Visayas Medical Center para ma-evaluate ang medical bulletin. As of now, ano sa admitted sa dito, pag nabatayan sa itong patrollers.
1: Sentro.
0: Kabatian mga katropa, ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sa Pabia Municipal Police Station. So ang ginalinan niya katropang Alex, inatake siya.
1: Sentro.
0: Inatake siya sa iya sering balatian ng hypertension. Amo na nga way niya makontrol siguro ang manibela sa iya sering ginamanehong jeep. Kag ang nagalakat sa kilid sang dalan na dalasa niya ang napatay gini ka tropang Alex sa mugid ang nakaladkad yaw.
1: Sentro.
0: So, may lang to kay ang isa minor injuries lang. Magluwas sa duhang nadalasa niya, kag sa duhati isa ang patay. Nadalasa niya pa to ang motorsiklo na nakapark sa kilid sang dalan.
1: Sentro.
0: And then ang balay kag Changi, dito nagdiretso ang jeep katropang Alex. Di ang release na dangadaan katropang Alex, crowded na damo, magtimbang parte sang dalan, magtimbang side, crowded na damo damo na da sang pamalay. Kag amuna oras sang amuna oras sa katropang Alex. Damo ginadaya nagatalambay. Dira sa Riles. Kay ang dalan da simentado na katropang Alex mo. Kag damo sa mga naga-istarda. So bisan siya daw hindi man siya gani ka balo ang driver kung nga nakalabot siya. Kay kon siguro galain na tungadaan pamatsyag sang driver katropang Alex, no? Si Antonio nga taga Barangay Bilidan sa Nyolosena, Iloilo. Kay Tim, ang tuyo niya magyarahe na sang iya sa ring salakyan. So, why siya ka dumdum kung nga nakalaboto siya dito sa Riles? Diba si kon nagalain na blang daan pamatsyag niya bla, no? Kag daw why na siya sa iya sa ring kaugalingon nga kung ang iya lang magyarahe ang salakyan. So, nagtaas ang blood pressure niya pag subong gani ara sa ospital. Siguro why sa isa ka libo ka pangunauna sa driver daw ay siya siguro mag hindi man ni siguro katropang Alex ginusto ah.
1: Centro.
0: Aksidente, no? Aksidente mo hindi mo mapulong. Amo na ang natabo. So nagagawa sa investigasyon nga inatake sang iya balatian nga hypertension ang driver, rason ko nga ang wala niya makontrol ang manibela sang salakyan nga nagresulta sang accident.
1: Centro. Centro.
0: At iti ara naman ang pamilya, no, sang ni Rioben nga taga La Carlota City, Negros Occidental. Nag-abot subong aga according sa kaya Police Major Bonifacio Alabi. Iti magdepende sa pamilya kung bala ipostro nila ang kaso against sa driver nga ara man subong confined sa hospital. Last 11:32 sa aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin sa aton sini nga pangalagad basi dugay maka-check man kita sa report ni katropang Febe kay session gali subong sa sangguniang panglungsod katropang Alex aliog tara kay katropang Febe sa Iloilo City Hall kay ma-check kita sa report niya dugay nagikan sa Iloilo City Hall sa session, no, kung ano ang mga adalag ko subong agenda dira sa session sang sangguniang panlalawigan. Check nato na dugay si katropang Febe Board sa Tibor Morales nagikan sa Iloilo City Hall. Pero dire kita na ay katropang Alex, o samtang naga-contact si katropang Alex, naga-try sa pag-establish ang contact with katropang Febe Board Tibor Morales. Dugay-dugay pabati taman ang interview update sa notorious nga kana nga scammer nga nakagwa na sa prisuhan sa Pabia matapos nga magapiansa sang 18,000 pesos. 18,000 pesos chicken. Oh, kapin pa ko ng imo nga gina pangbaldog da nagalabot sa 200 sa 300,000. Diba ka tropang Alex? Nakagwa na. And kung si Police Major Bonifacio Alabi pa, sila nga, since ang Sabado nga gindakop siya, ginserbihan sa warrant of arrest, until nga nakapiansa siya, mga hindi magnubo sa 20 ang nagkanto sa police station. Katropang Alex, hindi magnubo sa 20 ang nagkanto. Agod nga i-verify kag magreklamo nga ini sila ang ginbaldog man sang sining ginakilala nga kaginabansagan nga notorious scammer.
1: Centro. Centro.
0: Na sa aton sining mataga palmati. Sige, samtang way pa si katropang Febe, pabati tabi katropang Alex, update lang sa aton sining mataga palmati. Yari ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, sa confirmation nga nakagwa na sa prisuan si alias Angel.
2: Kahapon, mga around 4 o'clock sa hapon, nakayagaw sa posted bell sa court sa Santa Barbara, Pagiyang MCTC. Ang iyang bill to 18,000 para sa temporary hilwayan.
3: O, sino nag-post sa bill sa iya, sir?
2: Ang iya itong immediate family nag-process. Hindi ko ayun natin malo kung sino kung may financial kung wala. But ang in behalf sa iya, pamilya lang ano eh. Ang nag-process ka sa dito sa court.
3: Pero may mga mag-luwasan sa nakaplag ka siya. May mga nagkabto pada dugang, sir, sa police station. Agad nagreklamo against sa sering kinalangat sa amin.
2: Yes, sir, namo din nagkabto sa ito. Nag-verify nga kung siya gidman ang babae nga transaction nila. Tapos niya dito na ito nakita ang kagabalan niya ang ato ni suspect ng ano. Nagamit sa lain-lain niya ngalan, kag-address. So na-confirm pagkabto sa mga nabiktima sa scam pagkanto din sa ito police station na in-verify nila. Nakulpo nila na siya man mismo ang katransaksyon nila.
3: Oo, makakabilog ang katto sa police station na mag-reklamo, sir?
2: Hindi ko mag-nubuguro sa 20 individuals na nag-katto din para mag-verify sa itsura kag persona sa ito niya nakpan. Hindi ko na yan na-confirm niya na among man lang ila katransaksyon sa business.
3: Same na modo, sir, ang pag ano sa ila, pag-scam sa ila?
2: Yes, so, same na modo sa offer sa business, and then kuwan sa kwarta, then why ka na yung deliberal sa item?
3: Why, sir, sa may nag, bisa mga nagkatod ang mga 20, ka mga nagkireklamo, why sa may tugang nagpasakas ang kaso sa iya?
2: So, sa pag pag-usisa natin, may ara na kumplinant nagkatod na rin nga. Para na support ang ila case na andan na hearing na. And then ang iba niya na mostly nagkato diri, why pa sila naka-file. Kasi yung mga araga rin na nagkato diri na gusto yan na ibayaran lang. But yun ang currency dato niya mag-file sila sa case against sa kay Indian na itong arrestado.
3: Ang mga nagreklamo, sir, mostly, ano kadako ang involved na na-scam sa ila?
2: So, dito kita ang istorya ng 300,000, 400,000 ng pinakadako.
1: Sentro! Sentro!
0: Grabe ka, tropang Alex, no? 300 to 400,000 ang pinakadako, ah. Nga na baldog siya kag naga lain-lain nga pangalan ang ginagamit
1: Sentro
0: sa sering scammer ang gin nakapiansa na ate iya man ay kinamatarong katropang Alex kiti ang kaso niya is available mo no amo na kasi naton 18,000 pesos ti ano man lang ng 18,000 pesos chicken na sa mga reklamo abis iya nga na biktima niya 300 400
1: Sentro Sentro
0: chicken katropang Alex may ano ni siya may lain-lain nga pangalan nga ginadala and then lain-lain man ang address pero ang modus operandi niya transaksyon business partner nga ma-business ta.
1: Sentro! Sentro!
0: Nakagwa na! Ati, maligayang araw na naman ino. Last 11:39 ang aton oras sa derisaton nga pangalagad. Sika tropang Febi Borges, Tibor Morales, naka-standby sa aton sininga linya. Kay sesyon subong sa sangguniang panglungsod, anong mga dalagko ng mga agenda nga gin talakay sa sesyon subong katropang Febi Borges Tibor Morales.
1: Live report.
0: Katropang Borges.
4: Katropang maraang dragko ng mga agenda subong sa sesyon na sangguni ang panglungsod. Kaya parte sa proposed ordinance na on anti-ipal.
0: Anti-ipal?
4: O, anti-ipal. Oh.
0: Okay.
4: May ari ining random barangay LG na ginabawal ang mga politiko ng butang sa ila siling itsura sa government project. Kagahuman ang project ng LGU including ang ila siling mga ang ilang nga color, political color, para bawal na.
0: Oo.
4: Kag ang
0: Tagline pa gid
4: eh. Pareha bisan ang gugma.
0: Oo.
4: Nga angot man sa politiko.
0: Oo.
4: Gugma o swag. Hindi pwede na.
0: Oo.
4: Bangod sa isang memorandum sa DILG, ang mga ma-institutionalize sa ginilang bala, kumuhaan ng ordinansa, gin duso ni City Councilor Rick Sarabia, chairman sa Committee on Rules and Ordinances, kapasaran ng abis sa ordinansa, para at least maging laye nilang, kasi mas mabako di akong laye ikumpara sa memorandum ng iya sa DILG. Nag-render sa buong adlaw sa iyang committee report na nagpahayag nga ang gida ang pagtuanggal ini ining antes yung mag-deliver siya committee report sa buong sesyon, napatawag siya sa committee hearing, kag in-invite diri sa committee hearing ang city director sa DILG nga si Oscar Lim.
0: Mm.
4: Kag diri gali kag ipatpat ni DILG city director Lim nga ang kun ang event sabi, no? For example, ang event sabi, iwaton sa gym,
0: mm-hmm.
4: sa barangay, mm-hmm. pwede public place na.
0: Mm-hmm.
4: Pero kung ining kini ang events, sponsors ang private group, pwede kung nandaya makabutang sa iyang itsura, ang tagline sa political party, ang itsura nila katupang Mario na abi sponsor sa ng events. Sa mo nang amanang ginatag subong, no? Kung ang nabitan na event sa hiwaton sa gym, kasi iya ini public place ini, from private, hindi bawal ang ipal.
0: Hmm. Abi, katupang boards, abi ko anayang anti-ipal iya, Ang ipal ni actually hindi man siya kaso hindi man siya dawla pa man sang may kaso I don't know kung may ara sang kasuguan kay ti pag-insidente daw memorandum ni sang DILG katropang boards nga dapat ang mga pangalan, tagline, political color idumili na sa mga proyekto at tanan-tanan nga mga proyekto sang gobyerno katropang boards. Why tayo problema kung mga private yung mga pundo kag ilan na yung kaugalingon? Why tayo problema? Ang problema mas na diri kay mostly kag common nga ginagamit ini sa mga politiko katropang boards.
4: So gindala lang ini pamangkot kasi para sigurado bra kay mapasal sila ordinan sa mo. Ang sigurado ang panglungsod.
0: Mm.
4: Gindala lang ini pamangkot kasi siyempre hindi klarado sila bra kasi barangay gym na mo.
0: Mm.
4: Public place na. So na dala lang ini sa pagpamangkot sa committee hearing kay City Director Lim. Kung bala ko ng mga polar sa political group, ang ila sining na tagline, itsura nila kung pwede bala ibutang sa gym kung ang events is private. Tingin hambal ni City Councilor Rick Sarabia, nagambal ko ng DILG nga hindi bawal.
0: Pwede, but sa lingon pwede. Bawal.
4: Pwede.
0: Mm.
4: Basta private events lang. Bisan ang pagpanagtag sang kwan ini sang makabig balang food assistance pala kung private iya, wala problema. O galing kay ti sunok kay City Councilor Rick Sarabia nga ti hindi mag-yapon galing madula ang perception sa tao. Kasi bangod kay politiko kay mayaman ang tagada sang pagkaon or sang food assistance nga may butangan mo iya sang imoy ay tsura da. Pero mga dokonap ay galing sino kay City Councilor Sarabia pagkatapos nga ti in-raising nga manifestation ni City Councilor Ninit Dilalian na katapang Mario.
0: Mm-hmm. So te masadya ni kay ang pamangkot, isa sa pamangkot na direktor pang board state sa Subong abing time, no? Ang mga existing abi Subong in the absence ng ordinansa, tiyanong himuon sa nga ton sa mga konsihales at the same time pamangkot sa DILJ katro pang board say? Anong ginimo sa DILJ sa mga proyekto nga mayara sang mga pangalan sang mga politiko kay ti ipal gina ya?
4: Oh, ipal na ako nga nga makabato nila kuno sang memorandum din sa DILJ at igin pang kakaspunto nila ang mga panto mga tsura nila sa mga government project.
0: Ti naubos kakas. Naubos kakas.
4: Ati ko ba mong kutunin sila, ubos man?
0: Pamangkot sa DILJ! Naubos kakas? Na-monitor nila? Naubos kakas? Daw ay guro.
4: Ati, obligasyon na iya sang kwan mo, obligasyon na iya sang politiko kung siya ito iya ng butang sa iya na iyang itsura sa government project. Obligasyon niya na iya sa pagkakasina kay wala iyang tao ang DILJ mo.
0: Supposed to be.
4: Create abis ang task force ang DILJ.
0: Supposed to be katrupang boards iya responsibilidad sa nga natungdan nga politiko nga nagpaipal to supposed to be nga magpakakasina o galing kay daw hindi man tanan iban kanino wara mang Japon
4: depende sa DILJ na kung anong ila sinadra nga political will kasi ila ina memorandum order mo kasi nabawal ang politician sa punong politiko sa pagbutang sa mga itsura nila sa mga government project ito pa Mario.
0: Amo na ang gintalakay Subong?
4: Madamo pa actually. Galing kati ang ibang di parte sa pa na parte sa agaway abis ang leadership sa committee na nga ginapangayo abis ang DPWH Lilo City District Engineering Office ba? Mayroon kay ni ang kwan Subong ang DPWH Lilo City District Engineering Office nga practice sa Subong sa coordination. Ante sila nga mag-implement sang project. Ginapanag padala sa Subong sang sulat sa city government o kung sa kay Mayor Isa Trinias, ginapasa man ni Mayor Isa Trinias para tagan sang closure. No? Kaya ang ginapangayon nila, amo ang closure sang kalsada, portion sa kalsada, dira sa may kumbala, sa pasunod sa fishing port complex. Pabrown nila dira ang drainage. Nabaton sang opisina ni Mayor ang sulat sang DPWH Iloilo City District Engineering Office sang ligad pang katapusan sang Hunyo. Second refer ini sa City Council kag ito lang kay Mansubong. So kamagod kay siyempre concern ini sa traffic kag DPWH ang request. Nag-tindog si City Councilor Johnny Yang, ang chairman sa Committee on Infra. Ngayon siya, mayon na siya kung driver sa ton. Siya parang balanta kung ano ang scope sang trabaho kung saan matapos. Pag galing kati nag-tindog man si City Councilor De Liliana, sabi niya, ang pamangkot, wala nung how, parte sa closure, parte sa proyekto. Siya dapat niya i-refer na sa Committee on transportation. Tuntun sa kulihing nag-tindog man si City Councilor Kabalunang at ang chairman sa Committee on Transportation, dito ay problema sa niya. Tuntun nga in desisyonan sa floor leader na ang malid committee amo ang Committee on Transportation nga ginapungkuan ni City Councilor Councilor Kabaluna, kad mangin opodre akon member sa sining committee si City Councilor Yang ang chairman sang Committee on Infra kadto pa Mario or engineering.
0: Okay.
4: Committee on engineering. So na approve man at least daw okay man kay gusto man tani ni City Councilor Yang na siya ang lead committee good mahibaluan kon ano giblang scope of work sa tumatapos anong pisahan pag galing kayang request siya sa DPWH amo ang road closure kada Mario.
0: Okay, sige
4: ang hindi nga balita gadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3 pag turbo dietary supplement for men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Phoebe Borsky Morales XFM News.
1: Live report Centro. Centro.
0: Las 11:50 ang aton oras. Thank you kay katropang Febby Boards Tibor Morales, report nagikan sa Iloilo City Hall.
1: Centro. Centro.
0: Ang parte ni sa anti-ipal sa aton sa nga mga tag palamati. Ginadoso nila subong sa sangguniang sa sangguniang bayan, sa sangguniang panglungsod na magpasar sang isa ka resolusyon o isa ka ordinansa na hanungod sa anti-ipal katropang Alex. Pero ini on the parts ng sangguniang panglungsod katropang Alex, ang isa ka pamangkot si Nadiria naton sa DILG
1: Centro.
0: DILG City Director Oscar Lemser, as City Director sang DILD, DILG diri sa syudad, parte sa ipal, sa anti-ipal nga ni ano ang nahimo sang imo opisina, katropang Alex. Kaya diyang hambal sa anti-ipal nga dapat wala sang itsura, wala sang pangalan, wala sang tagline nga pwede ma-relate sa certain nga politiko. Pati ang political color. Katropang Alex, di, naobserbahan ta City Director Oscar Lim daw damo manggyapon sa Iloilo, di?
1: Centro! Centro!
0: Iban gani ang mga programa sina ang ginapunduhan sa gobyerno, sako man da barumbada sa mga politiko.
1: Centro!
0: Di ba, Katropang Alex? Sako man burumbada nila nga daw ko atong pahambalon mo daw atong sila ila kwarta ang ginagamit bla para ipanagtag bla
1: Centro.
0: No? Pero ara sila da para lang man magpakita kita
1: Centro.
0: Why manasang ni amot ni 5 centimos di ang pamangkot sina dira kay City Director Oscar Lim sang City DILG
1: Centro.
0: Ano ya ang nahimo sang imo opisina? Ano ang nahimo sang aton nga City Director sang DILG para maimplementar nga wala sang pangalan, wala sang political color, nga pwede ma-relate sa certain nga politiko, wala sang itsura
1: Centro. Centro.
0: Sa mga proyekto kag sa mga programa nga ginapunduhan sang kwarta sang gobyerno. Kaya daw makita ta daw wala man daw hasta malang da si City Director Oscar Lim sa iyo opisina magpulupungko.
1: Centro.
0: Kaya daw katropang Alex? Why? Nantawa lang mga reklamo. Dumdumanyo nga may reklamo parte sa SK Chairman sa isa ka barangay di sa syudad sang Iloilo parte sa Bagastoya sang pundo sang SK?
1: Centro.
0: Daw wala man gani katropang Alex, binati-bati ito. Te, isa kadako nga challenge na on the parts ng DILG sa City Director ta, kay City Director Oscar Lim. Nantawa nyo bla, kundi ang Iloilo City, why nagakadala sa Seal of Good Local Governance, SGLG, katropang Alex. Te, City Director Oscar Lim, sir. Parte sa anti-ipal
1: Centro.
0: Ano ang nahimo sang imo nga opisina na kay kung pasugiron mo na mga opisyal ta mga politiko din ay ipangkakaso nila itsura kag pangalan nila da pero galing ti ang ibanda ara mangyapon damo kita sa may makita ang
1: Centro.
0: Isa nalibuton mo di ba katropang Alex? Nga supposed to be wala sang pangalan na nila kaya hindi man nila ya kaugalingon nga kwarta kung kaugalingon nga kwarta na sa mga politiko private nga pundo na sa mga politiko ilag na kwarta why kita dira question
1: Centro.
0: Ugaling, makita naton sa gihapon nga pasapayan nga klase sang pag-implementar di ba? No? Katropang Alex,
1: Centro.
0: Yung question sila dira, isa ka pamangkot, ano ang nahimo sa aton nga DILG City Director?
1: Centro! Centro!
0: Director Oscar Lim, libot-libot man pag may time.
1: Centro! Centro!
0: Hindi lang sila nga i-remind, ipapanaugay sa Memorandum la to explain la.
1: Centro.
0: Las 11:55 ang aton oras. Good morning kay Renante Bongbong Ichanova. Bong!
1: Centro.
0: Okay ka lang, Bong. Good morning na da. Kay nung James Bunda.
1: Centro.
0: Good morning.
1: Centro.
0: Happy listening. Para hindi ka mo pag... hindi ka mo maglaway. Kato bang Alex? Mga peta. Ha? Kay magsagay kay Nogtas gadugang lawai ta kadya katropang Alex. Lawai nang kita nga daan magdugang pagidlawai ta man na lang kita kadya katropang Alex biman no. Di bali si katropang Alex kay gwapo na ni nga daan niya. Oh, kita ya. Oh, mas nga ikaw lang nga ikaw man lang niya Mariong lawai ati way problema. Bisan lawai lang tsura ta kon gwapa sawa ta katropang Alex ano? Bawi lang ah. Mga bigita, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ini ang kape nga para sa mga gwapo kag para sa mga gwapa. Balaan nyo ang Glutathione. Nagabulig sa pagpanami sa aton nga panit. Nagaputi kita.
1: Centro! Centro!
0: And ang Collagen. Plus pagid nga... may health benefits. Hindi lang sila nga nagaputi, nagagwapog, nagagwapa kita. Kundi nga naganami ang aton sila nga pamatya kaya ang aton ginapangapi healthy coffee. Santon Gold Coffee mixed with Glutathione and Collagen. Kaya magluwas na dira, chance nyo nga maka-join man sa promo ta eh, no? Ang Santon and XFM libo-libong pa-premio. 5 ka-sachets ng Santon Gold Coffee mixed with Glutathione and Collagen, isa na ka-entry. And magluwas da sa aton sering mga katropa ara ang kape nga para sa tanan. Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa kag soya extract. May isoflavone nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton sering lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. May real coffee beans, vitamin D3 and ang sweetener stevia. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Piliin nyo lang ang tatlo na ton ka mga variants ang kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabakal na ton sa mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede pa kamuda, makapakonsulta sang libre. Ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. And kung wala na ginagatindog ang inyo, ubo na lang nagatiga sa inyo, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag labuwas ka, gani baskog ka kung naka-turbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Magtumar sa isang kakapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabakbod ang inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santol Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santol Plus Gold. Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santol Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santol Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
0: Ayos. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
6: Ang mga paho ng headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santol Gold Coffee Mix. Unemployment rate sa Pilipinas, bagyang tumaas sa 4.8% ng Mayo ayon sa PSA.
0: Headlines.
7: Regional wage boards, posibleng maglabas ng desisyon sa aumento sa sahod pagsapit ng Setyembre ayon kay PBBM.
0: Headlines.
6: 8 sa bawat 10 Pilipinong manggagawa, nag-iisip magpalit ng career. Ayon po sa survey.
7: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag ng Korte.
7: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-

0: dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7 noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kapareng buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril, na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ang mga regional tripartite wages and productivity boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na mas maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
2: Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: XFM News Nationwide.
1: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahin dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila ng matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey mga katropa na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunang sanhi ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga

0: publikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain sa paglulunsad ng programa sa Bulilan Central School sa Bulacan. Sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa, habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act Number 11037, katuwang ang Department of Agriculture, upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginipo ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagain ng petisyon ay pagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Tere Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Inilaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabimbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub-judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa pagdirig at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
3: Hindi alam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion. Other than that, pagta-trial po ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon ay ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin. Papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
0: Yan po ang tinig ni Congressman Chua. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
3: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta, so mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang article o dalawang article.
2: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Judge Alan Peter Cayetano igreed na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
0: Igreed ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questioning kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang obserbasyon at inatasan ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ng Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po na muna yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasampina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July 15.
0: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, buboto siya laban dito. Igreat niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Erin Tulpo, nagahain po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Nagayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pa miyembro ng grupong tinaguan 18 ex-bodyguards nitong Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kung may naumanoy mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa paghahain ng reklamo at iginit na dapat umano ilabas ng mga nag-aakusa ang kanyang ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang ng nakaraang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng furlough ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuman na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandibulacan, samantala ay binasura rin ng Sandigan Bayan ang mosyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na humihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin sa Palawan, meron 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
5: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuan 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Baho de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol. Sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: House Speaker Boji B. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
6: Report. Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boji III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D si Isabela Vice Governor Francis Tico D na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcarra at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Lista Ifugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok na mababoy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
6: Nagpatubad ang pamahalaan ang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni ng baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order Number 39 noong Martes ng gabi kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagmumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad na pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO number 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantalan na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigdingin ang pagbabantay o pang mapigilan ng illegal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Na ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lawigan na matapos magnegatibo sa laboratory test ang isinagawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
0: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tugigaraw, mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tugigaraw City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tinque kasama mga kinatawa ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at Janiel Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ang mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zones sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tugigarawenyo. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layon ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: At panghuli, manok na nawala po sa frigider. Dahilan daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Isang 20 anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Purok 4, Barangay Tuyom, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habang ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47 anyos at isang kuka. Kapwaring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ano ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman, kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan, habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
0: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
2: Na natin nakataas po, katropang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kami ng Pampapuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
0: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon suno habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Barmantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
2: Mag-ingat po tayong lahat. Sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasang lulubog alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang international.
2: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglusad ang Estados Unidos ng counter-attack airstrikes. Babansiran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atake ginawa ng Iran, pero wala naman daw naiulat na sawing tripulante. Tinawag ng US na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set, lalo pat parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin ang magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro contra Egypt para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayon niyo po ang XFM News Nationwide.
0: Maaari niyo po kaming balikan, mga katropa, yung pagkabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page, at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
9: XFM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapag-barangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: College na ko!
20: XFM.
21: Katropa mo!
19: Excite!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Bayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi lulupod naman kita sa paginistoryahan na kung paano tama pa ayo ato sining lawas bala. Ang istoryahan ta mo ning makapalawig bala sa ato sining kabuhi. Hindi nga magtinipon-tipon gani dayon ni nagaray mahambal prema one bata. Yan ang sa mga kalalakinan ang sobrang pag-inom makadala ina sang hindi manami sa ato sining lawas. Sa baylo nga ato sining ginahimo sa bisyo, ginagastuhan ta na ginatos, linibo. What if igasto tabi na sa mayong mga pagkaon, no? Nang may makuha bala kita ng mga sustansya, haw. Siguro ay pakita hinulsulan, no? Sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan sining mga XFM station sa bilog nga Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Mabatian man kita sa ato sining live stream sa ato sining Facebook page, kag sa tanan nga mga Facebook pages ang tanan nga mga XFM stations diri sa Panay kag Negros Island. Basi may mga pala makutanon kamo dara, feel free ha sa pag-comment sa ato sining live stream labi na gid sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sining pagparagad upod ta usual ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Jose Hill, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre kag sa kinandan upod man sa aton sa mga suki nga tagpalamati. Kag yari naman kami nagapanumbalik kano ni Sir Jose Hill sa paghatag sa inyo, paghatag sa sa pila sa mga panugdaon, pila sa ka mga suggestion, rekomendasyon kung ano ang sarang naton ma-extend sa inyong san paano suporta pag-abot sa ni sa ikayong lawas. Labi kag labaw sa tanan pag-abot iya sa prevention.
0: Ang ato sining pag-istoryahan, you know, kada episode sa ato sining pagparagad nagkalain-lain nga mga topiko ang ato sining paghambalan, pero una sa tanan mga musta kita nay. Kamustang panglakat nyo na?
1: May iban siguro Sir Josil nga daw healthy kag matadlong ang panglakat, mayong paningkay singkay.
0: Ang iba nagasiling Doc Leo nga kon nami gani panglakat mo pagkatapos pag-on-tiil mo, pag-on kagway may ginabatsyag hambal na grabe ka magkurukinding-kinding.
1: Amo gani daw ginakuan ko no, daw ginakatumbalan ang alatrasan.
0: Kasi nanay kag si tatay mo pa na sa una mangakig hambal yang klase ka bata ni sila niya, kahublagan sila niya, pamatsyagan ko sila niya, ang buol mo do trumpo.
1: Correct Sir Josil, no? Kag sa mga ginikanan bala, actually sa tuntun lang, daw makatalaka man yung kaysa nag-aabot Sir Josil sa kabataan niya, ka-hyper bala. Pero kung i-compare ni mo nga ang isa katawo o isa kabata, Sir Josil, magpamuyong tungkol niya nagalain ang pamatyag, may ginabatyag sa lawas, hindi may kondisyon. Makasiling ka nga daw pasalubihon mo na lang o ay sa nagapahimuyong mapagsik siya tungkol may pamatyag niya.
0: Mayon na lang ako doon nga magsaway ka nga pahimunong. Sang sa ang bata mo, ginawa mo kakengkeng kay hindi doon kalakat, Doc Leo.
1: Gusto?
0: Pero pag-istoryahan ta subong parte ni hindi niya kungkungan na ya parte niya si saka ginabatsyag ta ay daw ay may ginapili nga edad if we speak about gouty arthritis Doc Leo no?
1: Kalabanan sa ni Sir Josel sa may mga edad-edad na ginman tiing sa kabataan iya kung may mabatsyagan nga o kung sa mga pamatanon kung may mabatsyagan Sir Josel nga pala nakit sa lawas lain naman iya nga sahi na iya sang ginatuwag sakit sa mga luta-lutahan o kung sa aton sa ni nga joints makabigyapon o kung type of arthritis lang gyapon. Kagang arthritis Sir Josel sa mga tagpanamati naton. Hindi lang bata ang ginakugos o kung ginakungkong o kung ginakarga, Sir Josil, ha? Kung may arthritis, kung may posibilidad nga, kargahon ka man, o kung tuangan ka man, o kung nagubayon ka man, tungo generally ginasiling ang arthritis, Sir Josil, the crippling disease.
0: If we speak about gouty arthritis, o nasa tanan, ang iban, abi, may mga terminolohiya kita eh. Kon maghambal gani gabanog ng tiil mga luta-lutahan tuhod dambal nila ay siling niya may rayuma ikaw. Ang iba naman naghambal siling niya ay may arthritis ikaw. Ang iba naman nagasiling siling niya ay may gouty arthritis ikaw. If we speak really of gouty arthritis, ano niya ang botambalon sini Dok Leo?
1: Ti kay damo nga klase sang arthritis abi Sir Josil. Ti ang common na tondre ti maning rheumatoid arthritis, osteoarthritis, kagining gouty arthritis. Ti ning gouty arthritis nga ginatawag ini nga crippling disease. Kay kasubong ini Sir Josil nga kun mapabay-an naton, may posibilidad nga hindi nakita kahulag sang maayo. Kun makatiko ang imo sining tudlo, budlay siya untayon. Kung makauntay man Sir Josil, medyo mabudlay. Kung masapnot siya tikoon. Kag may mga kwan Sir Josil, no? May mga kondisyon sino kung mapabayaan mo. Pakanto sa nag-kwana, why na nagkakasinanto sining alignment sang imo sining joint tungod sa deposito sinisang uric acid sa sulod. Isa ini sa ginatawag kondisyon kung sa diin mas madamo ang ginaproducer sining waste product kining uric acid kisa sa ginapagwa sa sulod o kung sa gwa sa aton sining lawas. Rason nga nag-accumulate sila sa aton sining joint. Pero at hago na ton. Ang aton goal sa ginatawag gouty arthritis, normalize na ton ang uric acid. Hindi naton pagkuaon ang uric acid at all kung tanan-tanan.
0: Kaya kinanglan man sa lawas tang uric acid somehow, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tungod ang uric acid, nag-serve ni sa as antioxidant man sa aton sa ninyo lawas. Isa man na nisang rason kung nga nagabakod ba ng aton sa ninyo kaugatan. Tungod sa uric acid, pero in normal range lang, kag ang aton nga pinaka-goal sini amo na nga aton tinguha nga diri sa normal hindi sa magpalanobra nga nagaresulta sini sa gout o kon pagsakit sa aton sini mga joints.
0: Ang pagsakit sa aton mga joints sa iba na tawag nila sini rheuma, amo ning rheumatoid arthritis sa Dok Leo.
1: Isa man ina ka klase Sir Josil sang arthritis ano ning rheumatoid arthritis distinct or lain man kaysa sa gouty arthritis.
0: Ining mga may nagabulukol-bukol na, nagulbulbo nang hindi matiko ang ilas ng mga joints sa kamot, sa tiil, kalabanan gid sa kamot, tudlo sang kamot kag tudlo sang tiil, may nagaprotrude na, may nagabukol na Dok Leo. This is gouty arthritis.
1: Correct Sir Josil, tungod na sa ginatawag pagsupot sang uric acid baladra tungod nga hindi gani malimpyo kaayo kag mapagwa sa aton sining lawas through sa aton sining pag-ihi. Mayor gid ha ang iban sini sa aton man sining pag pamuhin. Pero ang mayor gid yang organ nga responsable sini sa pagpagwa para malimpyo sa lawas na aton among aton sining kidneys.
0: Insert sining dako nga volume sang uric acid nga ginapagwa ta nga dapat pagwan sa lawas ta nagaupod sa aton sining ihi Dok Leo.
1: Tama Sir Josil.
0: So kon hindi mo maihi laban-laban kon tubuan ka na gouty arthritis, iihi mo gid ang kasakit, Dok Leo.
1: Daw mangihi ka sa kasakit.
0: Ang iban kay ililihi gid.
1: Correct.
0: Oo, labi na gid kon mag-abot ang tiyempong matugnaw, kontra gid matugnaw, no. Pero ang pamangkot sini nga nagasakit haw ang gouty arthritis if it is a uric deposit sa aton mga joints nga ang nagasakit sa Dok Leo.
1: Ba ko nagasakit Sir Josil kadamo gid sini ang nagakuan. Ang what you call this? Ang makabenepisyo sa assess the pain Sir Josil mo. Kung gabusog balang arthritis kay tuman gid ni katuyom-tuyom ang kasakit niya Sir Josil nga aman. Ang uric acid crystals kasubong ni Sir Josil sang magagmay sininga dagom. Sino sa inyo naka-experience siya nga na suyak o kung nadugi o kung natunok? Ti ara gani ya Sir Josil, isa lang na katunok. Kung madako-dako ang kung dako-dako makatunok sa imo Sir Josil, ti medyo masakit-sakit man na.
0: No.
1: Pero kung gamay Sir Josil ang makatunok ang magsulod dito nang ganing tawag ta sang una sa
0: matuyom-tuyom nga kasakit.
1: Correct Sir Josil. Kasubong ni sa magagmay sini nga mga dagom, nga kung ining mga crystals nagasulod sa aton sa ring joints, ang aton sa ring white blood cells nagaatake sa ila. Inflammatory chemicals are released. Swelling develops and joints becomes red, hot, and extremely painful. Hindi lang Sir Josil painful ah, but extremely painful. Muning hambal ni Sir Josil bala nga nagailihi kaning iban sa kasakit kag literal gid na ang nagakatabo.
0: Oh. So amo ini ang gouty arthritis. Kung nga ang masakit or ang gout nga ginatawag nato in short no. Pero ano nga parte masamigin sa lawas na sining apektado? We have several joints sa lawas na to na Dok Leo Abi.
1: Correct. Adamo kita sa joints, no? Pero ang isa sa nising apektado, gid masami, no? Muna siling blan na ton yung most common site gid sang ginatawag ining affectado sang gout arthritis amo gumalagko naton sa tiil
0: comfort zone yan na no
1: nanamitan gid sila dire pwede pero pwede man sir Josil sa aton sining buko-buko pwede man sa aton mismo tiil diin man nya parte dira sa mga tudlo naton sa tiil man pwede nga sa tuhod pwede man sa aton sining siko pwede man sa aton butkon kag pwede man sa mga tudlo naton sini sa kamot.
0: Mm-hmm. Ang kalabanan ng sakit sa tuhod ya classified. Ang kalabanan na not all ha. Rheumatoid arthritis Dok Leo ha.
1: Mga pamatan-on si ni Sir Josil ang magbatyag posible rheumatoid arthritis. Munisilin sa ibang mga bata ka pa may
0: rheuma ka.
1: Rheuma ka na. Pero actually ang rheumatism mabiti. Rheumatism mabiti Sir Josil ti a broad term ni sasang painful nga pala nakit sang kaunuran kag aton sa mga joints. Samantalang arthritis at specific abi yang palanakit gid sang aton sa ninga lutalutahan
0: kag may bukol
1: or inflammation nga gidatawag makita naton kag mabatyagan ding dili Sir Josil basta bukol ha. Kundi ining nagahubag bala nga nagahiting-hiting nga nagapula nga mainit sa pamatyag kag masakit gid Sir Josil
0: basta hulagon mo gani masakit kag bisan pa hindi mo paghulagon no Cleo kun matugnaw ang panahon labi na gid kunara ka sa aircon nga gahuru-huru ka sa kalamig pagkatapos sige-sige ang pag-ulan na dira gid nagangut-ngut ang imo sining nga gouty arthritis
1: amo man Sir Josil no ang iban gani sini kun bisan lahog-lahogon man Sir Josil nga daw hanon mo lang nga dakpon o kun tandugon bang iban sini Sir Josil do mapunaw mo tugod sa kasakit sining nga ginatawag gouty arthritis. So diton ko, damo, gina makadumdum sa says the pain, Sir Josel, pagabot sa nisang matuyum-tuyo, makasakit kati damo na Sir Josel na nakatilaw sa nga madasig man sila sa nga sulhayan. Pero, damo man ta nabalaan, Sir Josel, nga sa sugod-sugod pala nga balaan nila sa mga may arthritis pala mismo. Balaan nila nga daw nga sugod-sugod palang pabatyag, banyusan nila iasang santhon plus herbal oil nga madaladala pa man.
0: In short, sini kun magsakit ang gouty arthritis, hindi mo gid niya maantos kun may mga transaksyon ikaw Dok Leo. You need really to drink o kun take sang cease the pain kinanglan mo gid niya.
1: Correct Sir Josil. In fact, may nabalaan ko sini Sir Josil nga naguntat sa trabaho sa mas temprano. Government employee Sir Josila naguntat sa trabaho sa temprano bangod nga hindi na niya mahulag maayong iya sining mga tudlo sa kamot bangod sining gouty arthritis.
0: Ang guwa iya sini doon nagaka tawag ka paralyzed. Hindi man paralyzed, mahulag mo man kag pwede mahulag ugaling hindi mo magwanta ng kasakit.
1: Ang mga termino bala na ton, Sir Josel, no offense meant ha, niblang sa uma, bala kong kasakit. Kung sa una, bala mga term, bala nga kung hindi mo mahulag mayong imo sa kamot, masiling ka, o kung tamaran ka magulag, bala Sir Josel,
0: no.
1: Masiling ano kay mo, pingkaw nga, tamaran kay mo yung maghikot o kung mag-asikaso sina. Bangod nga, kung makakuom o kung matiko ang tudlo, mabudlay Sir Josel, unta yun. Amo man kung makauntay, medyo masulusapnot man sa tiko. Ano kung generally, budlay siya hulagon, Sir Josel, tungod sa ginatawag mga deposits sang uric acid sa aton joints.
0: Okay, direk kita kadto sa prevention. Hindi nyo na paghulata nga magka-gouty arthritis ka mo, kaya hindi nyo gid gusto. Sigurado kita hinulsulan nyo gid 101%, 101.9% pagani.
1: Correct Sir Josel, nung kay pag-abot niya sa gouty arthritis, hambalon man at hambalon lang naton sa termino Sir Josel lang una na yung namit. Mabulos ang kasakit.
0: Hambalan ta na karon kon anong ginapanamit niyo da nga nagapakasakit ka mo subong sa gouty arthritis. Pero if we speak about nutrition Dok Leo, ang nutrisyon ang kakulang o kon ang kasubrahan sang aton nga ginakaon Dok Leo, may apikto ini sa aton nga gouty arthritis.
1: Tuman kadako Sir Josil ang labot sa kakulangan kag kasobrahan man pag-abot sini sa gouty arthritis. Anong bot na to na balon? Kun kulang kita sinis nagakaigo nga nutrisyon kag kun sobra kita sinis ang mga high purine nga mga kalanon. Ano balay na? Pwede na to na mga ginatawag palahid-lahiran karon na kung anong mga sources na. Ang nutritional deficiencies mahimo Sir Josin magpalala o kung magdevelop kasi isang gout tungod nga though hindi man siya direkta nga mangin cause sa ginatawag gouty arthritis, pero kung kulang ka sa nutrients sa lawas mahimo nga mag-increase ang inflammation, mahimo nga ma-reduce sini ang kidney function, mahimo nga ma-increase ang oxidative stress, mahimo nga ma-worsen ang uric acid metabolism, kag mahimo man Sir Josin nga mas masami ang pabalik-balik sini sang palanakit o kung ngut-ngut nga imo sini nga mabatyagan. Ang deficiencies sa masami may labot ini sa development o kung paglala sini sang gouty arthritis.
0: Okay. So may ang kalabanan na bisang ginabatyag ta sa lawas resulta sang kapabayaan kag kakulangan.
1: Mm-hmm.
0: Ang masakit niya sa gouty arthritis kay ang naga-trigger sini kakulangan kag kasobrahan.
1: Mo ning Salim Lester Josel sa Ingles nga sin of omission and commission.
0: Oo. So ay kay gidiri palagihan dapat and always dapat balanse gid. Now speaking about nutritional deficiencies. Anong deficit sa aton sini nga lawas? Anong kulang sa lawas ta Dok Leo? Nga anaga ka-develop ang gouty arthritis kag ano dapat nga mga nutrients, vitamins and minerals pasudlon ta sa lawas ta para makalikaw kita sa gouty arthritis sa Dok Leo?
1: Good nutrition Sir Josil kay sa mga tagpalamati naton helps prevent attacks and reduces complication. Actually ang arthritis isa lang niya sang aton ginistoryahan subong sa mga komplikasyon sang pagtaas ng uric acid Sir Josil. Kabalo-bala kamo nga ang problema sa kaugatan nagkurason may labot man sa uric acid. Sunod naton sa mga episodes pwede naton na pagistoryahan. Pero diri kita na sa nutritional deficiencies. Isa diri sa nagapanguna nga kung kulang ka sa sining bitamina sa imo sining lawas, mahimo nga magamat-amat sa nilala ang imo sining ginabatyag nga palanakit tungod sa gouty arthritis. Ukon kuno ay paman didto ka posible sini padulong amoy ning vitamin C. Ang vitamin C is a water soluble vitamin. Ngati may ara magita fat soluble vitamin Sir Josil, ari water soluble vitamin C nga importante para sa pagpabakod sang immune system, wound healing, collagen production, antioxidant protection. Makuha naton ini sa mga pagkaon, prutas, utanon, bayabas, dagaya, sini. Paano makabulig o kung paano nga may labot ang vitamin C sa ginatawag kag maka-affecto sini sa gouty arthritis? Tungod ng vitamin C,

0: bastante nga tonsen nga vitamin C intake is associated with lower uric acid levels sa madamo, Sir Josil, nga mga tao nga gintunaan sa ni.
1: Actually, ang vitamin C per se is acidic. Sa litmus test, acidic ka, ay sining nature, pero there's a process we call as kung alkaline based na. Wala na sang katulad sang pure acid reaction sa to sining tiyan kung mag-inom kita. That's why kinanglano naton, if we speak about vitamin C, isa sa mga pwede niya sining mabuligan, amo ang pagpugong agudto hindi kita magkagouti arthritis, we need to drink Santhon vitamin C. Dira gasulod ang ato sining Santhon vitamin C, manami kay ti alkaline based ini. Wala na gasulabi nyo dayon bala suluksok, bisan way pa kamo kakaon. But speaking about this vitamin C also, collagen nagabulig para sa production sa collagen sa ato sa ringa lawas, Dok Leo. Ang collagen, what happens dito, ang dapat kung tani, amo ang nagagwardya kag ang nagaputo sa ato sa mga joints, bangod siyang kakulangan man sa vitamin C or kakulangan man sa collagen, that's why ga-develop ang uric acid or nagabukol ang uric acid deposits nato, Dok Leo.
0: Ang problema, Sir Josil, kulang kita sini sa vitamin C, hindi makalimpyo mayong kidneys nato sini sa bulig sa vitamin C sa pagpagwa sini sa excess.
1: No.
0: Kung hindi nag-accumulate sila dito, kagkonsigisig yung accumulation sina, ara, Sir Josil, ang irritation, ara sini ang inflammation, kagara sini ang pagsakit. Kag may damage, Sir Josil, na nagkakatabo sa aton joints kung chronic inflammation ang ara sa aton sininga lawas. Diri sini nagasulod ang dako nga papel sinisang collagen sa prevention and treatment support, Sir Josil, o kung support sa pag-repair sa aton sini mga lutalutahan kag joints nga kinahanglanon gid niya kag sa aton lawas ang vitamin C anay para nga maghimo sinisang collagen. Mm-hmm. So makabulig gali sa pagpabakod sang aton nga daan maayon nga kondisyon sang joints kun may bastante kita nga vitamin C tungod nami man ang production sang aton sang collagen kag mas labi ang kinanglanon nato ng collagen sa bulig man sa vitamin C kun may damage na bangod sang arthritis.
1: Amo ni gali nga if we speak about collagen dako ang bulig niya sini para ma-repair sa aton lawas if in case nga napiktuhan na kamo sang gouty arthritis. Pero para mapunggan ta, nga magka-gouty arthritis, kagbastante kita sa collagen, ang matagadlaw-adlaw ta nakagawian sa nagapangapi, inom kita sa anton na gold coffee mix bala, kay may collagen na kaglutathione, may iban pag-insiring man nutrients kita makuha, at least sa simpleng pamaagi, kag sa ulayhon naman lang actually sa nakagawian, habit, sang kadamaan sa aton nga nagapangapi kadaaga, make it a habit nga santon gold coffee mix ang himna kay may collagen nga makabulig para hindi kamo magkagouty arthritis, Dok Leo.
0: At tama, Sir Josil, may punto, ano? Kagapin pangadaan ti may ara pagid sang glutathione. Yang glutathione, Sir Josil, isa ka antioxidant gatuman kadako ang bulig sini sa aton liver. Ang liver na to nagaproducer, Sir Josil, sini sang uric acid.
1: Hmm.
0: Nga kun hindi man mabalanse, Sir Josil, nga kun ang ginahimo sini mas damo kasi sa ginapagwa, dira sina ang pagduging sini sang pagpalanakit sang aton sini joints. Pero kun may glutathione, Sir Josil, mas naganami pag-function sini sang aton sini nga liver. Tamo man notice ang mga nami ang atay bala, Sir Josil, o kun man notice naton sa nami function atay, isa sa naganami man sa ila sini nga ginatawag parati sang lawas ang ila mismo nga kutis magluwas sa ila sini nga joints.
1: Mm-hmm.
0: Nga healthy gihapon efekto ina sang glutathione. Kapin pa kung may kombinasyon pagid sini sang collagen nga isa sa pinakamahapos nga mahimo sini sa mga palakape ang pagtry sini sa paginom sang Santhon Gold coffee mix sa mga wala pa ya makatry, Sir Josil, pero ti sa mga nagainom na nga daan sini regularly ti makasiling sila nga hindi lang, Sir Josil, kanamit o kung sabor o kung aroma ang ginalagas nila, kung ilakip man ang binipiso tungod magluwas sa collagen ng glutathione, ara man ang mga utanon. In fact, ara dira ang queen of all vegetables and queen of all fruits sa ginatawag sangkap sang Santhon Gold Coffee Mix. Kag manami pagit sa ni Sir Josil, kaya ginagamit niya pampatamis is stevia.
1: Oh, ang gwa sang atay gali kag sang kidney daw iran kag US.
0: Mm-hmm.
1: Sige, ang palupad sang atay sang uric. Hambal sang atay

0: Urik-urik, sige ang haboy niya sang urik. Sige man palupad sang interceptor iya sang kidney. Mm-hmm. Nambal nga, urik lang kidna, may interceptor ko di.
1: Mm-hmm.
0: Problema, kung kulang na sa interceptor ang kidney.
1: Problema, gin Sir Josel, kay hindi matapna ang sige kag pagsupot sini sang sige pagwa kag producer sang uric acid, may imbalances nga nagakatabo sa sulod.
0: Amo ni nga ang hambal ka tudlo sa kamot agay.
1: Mm-hmm.
0: Ang hambal sa tudlo sa tiil agay. Ang hambal sang buko an imo buko-bukuhan bala aragay gali kay didto iya nagtupa ang ginahaboy nga uric sang atay.
1: Asta nga kon sa mga Tagalog sa ni Sir Josel, matabo ning ginahambal nga aray.
0: Mm.
1: Tiis.
0: So that's it, ha? Makabul, ang aton dari is mabuligan ta kaw galingon tang hindi kita magsuffer. Amo ni nga samtang wala pa kita may ginabatsyag, we are recommending sa inyo nga magkonsumo sa mga pagkaon nga rich, for example, in collagen para makalikaw kita sa gouty arthritis. Isa dira pagkonsumo sang kape, Sunthone Gold Coffee Mix, kahit may collagen ka glutathione. Magluwas sina, Dok Leo, abis ang tawag na to sini, dira kita sa nutrisyon, ha? Insakto ka nutrisyon, kakulang sa nutrisyon sa ato siring ilawas. Ano naman na yung epekto sang kakulang sang vitamin D? Sabagay, libre kung tani ng vitamin D, kaya ra malana kung tani sa haring adlaw magahalin. Pero kung kulang ikaw sa vitamin D, nagapalala ini? Sang gouty arthritis sa Dok Leo?
1: May labot gid Sir Josel. Kaya ang mga tao sang una tuma na kalayo Sir Josel ang lifestyle kumpara sa subong.
0: Mm.
1: Sang una exposure sa adlaw bastante. Ang mga ginikanan sang una Sir Josel, pag uli mo sa balay may lawit na kun may balakol na nga ginahanda dira.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pangakig ang inyo sa ginikanan din kamo naghalin, sige kamo sulay sa initan, way pa kamo halos kakaon dira o panyaga.
0: Bala mo sa una ya mga kabataan sa uma. Pariyo sa aton lang nagdako mantadok layo sa uma. Surrender sa aton baka sa init mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, napabaka ka panirok sa puno ka madri kakao. Ang gabantay, sige pa ka dagyang to kaglagsanay sa ano, banglid.
1: Ah, bisan ga kuano, bisan ga patubog gani samo Sir Josel mo, painit sa adlaw, salom sa subak sa sapa. Amo nang bintaha sa una sa kabataan. Both sa kabataan kag sa mga hamtong kag may edad-edad Sir Josel.
0: Ah.
1: Pero subong yan nagainugtas ang ginikanan kay hindi na nilang pagwa ila sa kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Puro na lang gadget, puro na lang cellphone o kung ano man dira sa sulod sang kwarto, sulod sang balay. Nga nagahatag Sir Josel sang mataas nga risgo kung dako nga risgo sa pag-imbalance na to, kung pagkakulang na to sa vitamin D. Vitamin D nagabulig ni para mabalanse kung tani ang calcium sa aton lawas ni mapabakod aton tulaan, pabakod aton immune system kag para hindi mag-overreact sa aton sa nga immune system nga magresulta sa inflammation. Paano ang pagnubo kung ang kakulang sa vitamin C makapalala sini sa gout? Tungod nga ang vitamin D deficiency mahimo nga makapataas pagid sang inflammation, maka-alter sang immune response, mahimo siya nga mag-overreact, kag nag-increase pagid sang pain sensitivity and worsen joint symptoms. Though, hindi direkta nga nangin kabangdanan sang ginatawag pag-build up sang uric acid, pero sunod sa pagtuon, ang manubo sini nga vitamin D, mahimo nga ang inflammatory reaction naton sa lawas mas stronger o kon mas mabaskog Sir Josel kumpara mo sa mga tao yang may nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
0: Oh, isa sa mga kinanglanon ta magpainit, kinanglan ta magsulay sa init para makakuha kita sang vitamin D supply. Pero kon hindi gid man kamo makapainit, bangod man kita may ginaproteksyonan kamo nga sensitive skin, may ginaproteksyonan kamo nga lughuran pagbugtaw sa aga kag pagtulog sa gabi, all you have to do is inom ka mo premium D3 soft gel capsule.
1: Correct Sir Josel, tuman ka dako gid ang mabulig sinang premium D3 soft gel capsule. Pero ang isa sinisang aton dapat mantalupang doon, siguruhon naton nga ang vitamin D naton Sir Josel, especially vitamin D3, may upod nga liabe. Since nga ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin, kinanglan siya sang ginatawag good fat para ma-absorb sa aton sa ding lawas. Makasiling kita nga pinasahi ning aton premium D3 Sir Josel.
0: Mixed clada na siya.
1: Correct. Kag hindi lang isa, kundi duha sini ka good fat ang upod sini. fat, halin sini sa VCO, virgin coconut oil, kag moringa oil, nga rich sa mga vitamins and minerals, malaki pang vitamin E, seryosil, e kung gamiton mo ganiya externally, nagabulig yung panami, kag pahumok sa nga ton sa nga panit.
0: Mm. So, muna ka-importanteng premium D3 soft gel capsule sa mga hindi makapainit, bangod kay may ginaproteksyonan sini nga kutis. Pero libre aktualing vitamin D. Sulay-sulay man pag may time sa adlaw. Bulad-bulad man gamay.
1: Correct, Sir Jocil. Manibla sa unang tiara, magkita nagtiner sa uma, kung may makapasudad gani o kung may makapamanila, Sir Jocil, magbalik, tapos puti-puti. Tsunami, tanda sa sudad, no? Kaya puti, timo, no? Wala sila kabalong, isa gali isang parte sa aton sa nga ika ayong lawas sa pagpabakod sini, amo ang aton sini moreno, Sir Jocil, nga kulor. Kati Pilipino, kita mo, nga nagapakita nga may ara kita sang exposure sa silak sang adlaw. Tamo, muna sila yung blasang kilala ko, Sir Joseph, niya bisan ma ilom-ilom lablakon hining, kag hindi masakiton.
0: Actuality, ang mga kabataan niya nga nanad sa uma, farmland especially, nga exposed sila ha, sa uma, mapagwan ang ila sininga lawas, pagwan ila sininga tulan, bangod man kay ti permis sila gasulay sa init.
1: Pero klaruhon na naton, Sir Josie, la, ning hindi man sobra-sobra sininga exposure sa silak sang adlaw, ha?
0: Oo, nang kapauli ng Carabao kag baka mo, imutimon dito kapag yapos to nga bang libla.
1: Tekon sa una na, Sir Josie, mabakulan, tagin sa napaguli.
0: So, ti vitamin D deficiency. Ang problema lang, galing, kung pure lang vitamin D3 ang intake na ton gali Dok Leo. Mangita gid niya isang pari siya para maproseso pa.
1: Correct, Sir Josil, masiling bala naton nga daw masayang lang.
0: Mm-mm.
1: Samantalang ang bintahan nimo kung nagainom ka sa premium D3 sa aton mga tagpalamati binyo kong nano, ang tanan pagid sini nga mga fat soluble vitamin ang maproseso pagid sa aton sa nga lawas like vitamin A, vitamin E and vitamin K. Kung nagainom ka sa premium D3 soft gel capsule, Sir Josil, magluwas sa premium o kung magluwas sa vitamin D3. Kati, hindi man na ma-absorb sa lawas ang iba niya fat-soluble vitamin, Sir Josil, bisan ginapasulod tapos sa lawas, hindi maproseso sa maayo, kung ay gani sing good fat nga upod.
0: Mm. Pero ang premium D3 soft gel capsule, kompleto na, hindi man ang kinang napalunan, good fats, kudiin, mangita ka pa to virgin coconut oil ka mag-inom naman sang isa ka tablespoon o kung isa kutsara. No, kompleto na kay ti may good fats nga upod through the VCO and the malunggay oil. Ang VCO actually is already recommended by DOST and DOH. May ala antibiotic-like effect na inisya.
1: Correct, Sir Josil. Amo ganyan ang isa ka rason nyo kung ginakataro ka, ginahilanat ka, or nagahuna-huna, Sir Jose, lang isa abing ang mga symptoms niya may labot sini ang kagaw, bacteria, virus, or fungi, Sir Jose. Ang ibang ginahimo nila sini, kaginarecommend naman gani, pwede mo ya usapon ng soft gel, Sir Jose, sang premium D3. Para nga manalaytay, halin sa imo sini nga baba, sa imo sini nga ngislo, pakadto sa imo sini nga tutunlan, nagabulig sila boost sa nga ton immune system, kag nagabulig sila, Sir Jocil, para nga madali, kag mas mahapos patyon ang mga kagaw nga maagyan nila.
0: Kag according to the studies conducted sa DOH, kag sa Department of Science and Technology, nga to sini nga mga scientifico, scientist, nagapabutsyag nga once magyan sang virgin coconut oil ang bacteria or virus. Halin sa baba tabi kuno sapon tapakadto sa ato sini nga tiyan, dako ang possibility nga mapatay niya on the spot ang virus kag bacteria, Dok Leo.
1: Isa pa gid sang pinakamanami nga balita ina Sir Josila, no?
0: Oo.
1: Nga amuman ang makuha kun halimbawa nagapasulod kita sina in the form, Sir Josil, sang soft gel capsule nga may ara sang amo nga sangkap kung nagagamit kita sang premium D3 kag liwaton ko pwede iya mausap Sir Josil, ha?
0: Mm-hmm.
1: Magluwas nga tunlon mo lang. Magluwas nga tumaron mo nga padalundunan mo sa tubi.
0: Oo. Kag gapamangkot ka mo kung anong sabor, daw kapariho sang butong sang lubi, but in oil form. Daw amo nang sabor niya, matulot tamis nga daw butong sang lubi, but in oil form. Amo na siya ang premium D3 soft gel capsule. How about ya ang magnesium deficiency, Dok Leo? Ano ka dako sini ang contribution niya sa pagpalala sa ato sa nga gouty arthritis.
1: Bago dire Sir Jose Lisalot kun yan nagapamangkot sa aton. Since nga ang ginaigo sa arthritis nga ini ukon ng gout nga ini may mga edad-edad na kalabanan sa ni Sir Josel mga kwan gid ni. May termino pag ganing kilala ko sa ni Sir Josel, gabunan sa kape. Bawalan lang kuno ng iba, hindi lang kape Sir Josel mo. Pero dapat
0: hindi lang kuno katimpla sa gabi, dapat matimplahan gid sa aga mo.
1: Correct Sir Josel. Amon ni siling wala nga ang kape parte na sang ila sininga kabuhi. Kag ang pamangkot, Sir Josel, kung may ara man ba lang yung coffee, nga may himo, may ara sang binipisyo. Sini, ang isa nga ma-recommend na ito, sini Sir Josel, maglawas sa premium D3, kagti sa mga gabunan dira sang kafe, pero ang hambal sa isa Sir Josel, sini, Dok, daw nagkagilty man ko sa akong giniinom mo coffee mo. Ginpamangkot ako ano, hindi ko lang mag-mention ng brand ah.
0: No.
1: O tidamo, kag Sir Josel, sang masiling na ito nga daw paborgid. Hindi siya kayong lawas, kundi siya sininga gouty arthritis. Te ang isa nga ma-recommend na ton sini, premium D3 coffee mix, Sir Josel. Kasi may vitamin D3 man siya eh. Kaya madami pagid, ginkombinasyonan pagid sang panit, bala Sir Josel, sang mangustin, may xanthone, may anti-inflammatory ang arthritis, gouty arthritis, Sir Josel, karakteristik niya nagahubag eh. Nagahiting-hiting, nagabanog, mainit, nga masakit, mabuligan ina. Kung nalimbawa, hindi man ka mo mapunggan na mag-inom sang coffee, abi ikonsiderar niyo pag-inom sa isang premium D3 coffee mix. Sa mga hindi ipapugong mag-inom sang coffee, amo na nga itong rekomendasyon, magluwas sa premium D3 soft gel capsule. Kagari pagid, ang isa pagid gali sang ikonsiderar man naton kung naunaon man naton kung pabalik-balik ang pagsakit nga itong sirigan na batsag, ayan may kulang pagid ako sini sa isa ka mineral, kasubong sining magnesium. Ang magnesium, nagabulig ni siya, iyang function sini, nagabulig ni siya para mag-function mayong aton kaunuran, mayong function sa aton sirigan nerves, energy production. Kag isa pagid sini, blood sugar control, inflammation regulation. Kung manubo gani ang aton sa ng magnesium, makaapekto bala ini sa gouty arthritis. Sunod sa pagtuon, ang manubo nga magnesium mahimo nga makapataas ang inflammation, maka-increase ang oxidative stress, nagadugang pagdinis ang damage, ma-reduce ang metabolic efficiency. Isa sini amo ang imbalance sa aton sa ng blood sugar nga nagapalala pagid o kung nagapabalik-balik pagid sa pagsakit at paghubag, kag nagkakontribute ni sa insulin resistance. Ang insulin resistance ang ginaangot sa mas mataas nga uric acid levels.
0: Amuning problema, Doc Leo, kung may insulin resistance ka na, pagkatapos may gouty arthritis ka pa. Kiti, ang gouty arthritis nagahubag eh, nagapula, nagahiting-hiting. Kung kaisa, nagakapilas gid Doc Leo, kay daw naganipis ang imo sininga panit.
1: Kay may inflammation abi nga nagakatabo sa sulod.
0: Oo. Tawag nato sini daw parehas blas ang plastic nga pinahabok mo to the max.
1: Kag
0: daw malupok.
1: Correct Sir Josel, kag kuan gid nato na panugyan gid nato na sa may mga gouty arthritis nagahubag bala. Although hindi naman nga daan matandog, pero kwidaho gid nga piliton nga ipahilot-hilot ninyo ha. Hindi gid ha, para sa inyo mismo nga kaayuhan.
0: Oo. Oh. Basi hambal nyo pala nakit lang sa lawas nyo na bala dalala ni Guru sa sobra kong trabaho. Much better to consult your doctor immediately. Kay basi, konsigin nyo pahilot, gouty arthritis gali ang nagasakit.
1: Di ka magluwas po Sir Josel, ito kung nagasakit ang damla tapos pisliton mo pagid. Kaya sa nubla na nga silot sa ito, no? Pabayaan anay nga maghupa.
0: Ay, hindi ginatistingan lang, Dok, ah. Ginahambalan, ginatultisingan lang siya makaya kung sakit, abi. Agay. Ikaw man mismo nagalit ko, galingon mo bala.
1: Correct, Sir Josel. Instead, panong dumunta, ano bala mga ginkaon na ton, o kung gininom na ton, o kung nagkakulangan man na ton, para ma-address na ton sa riyang problema.
0: Okay. Ang isa pag-idari, Dok Leo, is the deficiency sa mineral we call that as zinc. Actually, yung zinc na ini, sometimes simbog ginalakot ini sa mga vitamin preparations. It's a mineral, ha?
1: Correct.
0: Ginasimpon sa vitamin preparations. Pero ang kakulangan sa zinc, ano ang epekto yas ini sa gouty arthritis, Doc Leo?
1: Magluwas, Sir Josel, nga nag-effecto sa immunity, sa healing, sa repair sa isang cell, kag antioxidant protection. Kung kulang kita sa zinc, nag-increase tini sa inflammation. Mas mahinay ang repair, kag healing, kag mas mataas sa oxidative damage. Ang kakulangan sa zinc, can worsen symptoms associated with arthritis.
0: Mm.
1: Makapalala sa mga sintomas, especially ang paghubag, ang pagsakit, ang akong pagbatyag sa isang sakit o kungot-ngot.
0: Okay. Again, mga gagmay-gagmay lang ini nga mga minerals nga dapat gamay man ipasulod naton sa lawas ta o galing tama ka iwat man ang ato sininga kuluan. Kung may makuha man kita, mas gamay pagid sa kinahanglan sa ato sininga lawas. Dapat subton ta ang mga ginakaunta nga rich in zinc. Agud to nga makaparan ang kinahanglano sa lawas naton adlaw-adlaw. Now, ano yung dokleyo? Kay amasami sini, kung may aray ikaw sa gouty arthritis, ginadumilian ka, practice ha, ginadumilian ka sa pagkaon sang mamoy kag maka.
1: O mga
0: double M.
1: Mga kalanon nga nag-umpisa sa M.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mamoy.
1: Iban pa ganit, sino bisan mangros? Ginabawal man sa iban sila ko galingon eh.
0: Oo. Speaking about that is protein. Mm-hmm. Amo nang primary source sa mga nagakaon niya sang karne. Ang primary source sang protein, karne, manok, baboy, or manok, mamoy, maka.
1: Mm, isda,
0: mangros. Pagkatapos kon sa utan, ang paborito sang tanan, ang munggo, mm-hmm, and other beans. Pero more on munggo ang kalabanan na prepare. So kung kulang kita sa protein, gali, Dok Leo, makapalala man ini sang possibility nga magka-gouty arthritis kita.
1: Kinanglan nun, Abisar Diyos, kung may gouty arthritis, sabi may mga damage na nagkakatabo, dira eh, sa parte nga afektado sa aton sininga lawas. Ang protein, kinanglan nun, Sir Diyosil, for tissue repair. So kung kulang kita sa protina, ang isa gani sa rason sining at makulangan iban tungod nga may gouty arthritis gani.
0: Pangtapal gali ang protein.
1: Makabuligid Sir Josel no, hindi lang siling na basta lang simple nga pangtapal ini kundi mayor gid ang iya sining pagfunction o kun benepisyo Sir Josel sa aton sining lawas lakip na sa may mga arthritis. Ang punto lang sini ang mga sources naton Sir Josel. May iban sining hindi na magkaon sang alimango, hindi na magkaon sang talaba kung may gouty arthritis sila. Pero kung makabatyag lang sila sa sakit, Sir Josel, pag-ayaw gani, kaon naman liwat ah.
0: Mm-hmm.
1: Tika namit mo.
0: Tika tulog ng gouty arthritis mo, pukawon ta naman.
1: Total, ang iban sa liga, may sisda pain man ta.
0: Oo. Sina na isa blang kapad to sisda pain ko sinanabuhin. Sina may isang pato kapad niya bilhin.
1: Oo, isa ka vaccine bakal mo. Pero ay kita nag-recommend sina o kundi kita mag-uyon sina nga mag-compromise sina nga salig lang kamo sa pain reliever pero makabulig Sir Josel. Ang point naton i-correct naton ang lifestyle. Ascertain naton ang causes sini kasudlan isa sang dapat manlikawan especially sa mga mahiligon sa dinuguan Sir Josel.
0: Dinuguan kasudlan hasta sa chicharon bulaklak.
1: Mm-hmm.
0: Kag isaw.
1: Isaw, o, tinae nga daana. Kilawin na amuman. Likawan man naton. Pero maglawas yun ang mga favorito naton. In fact, all-time favorite Sir Josel. Ara man gali ina, o kung pwede, magali makapukaw sa arthritis, especially sa gout, ang mahiligon sa pagkaon sini sa mga makalamay kag mga matamis. Isa man sa dapat naton sininga likawan. Kag, ari pagid, sa mga manug-inom, pares gid ini ang mahimo makapukaw sa gouty arthritis, ang makahulobog galinon, sumsuman mo sini kinilaw, kilawin, isaw, o kung anuman dira nga karne or kasudlan nga mataas sa purine.
0: Oh. Ay, nina ko manumsuman sunod magamuna.
1: Ako na ko, yes, Sir Josel, mapanugyan na lang ko, panumsuman na lang para mas ma-enjoy mo pagin. Total, parehas laman nagyapon na magsakit.
0: Oo. Oh, galing kay Tia mo ng hambal nila nga, samtang way ka pa sakit, buhin-buhini, anay, mga possibility nga magkasakit ikaw.
1: Sa naturopathic medicine, na Sir Josel, always, diri kita sa side sa ginatawag prevention. Kaya dapat, instead nga maging reactive kita, why not maging proactive kita?
0: Mm-hmm.
1: Samantalang wala pa panghandaan ng adaan naton. Pero, kung gusto gid naton, sinis ang ginatawag protein, nga hindi masyado yung impact, especially pag-abot sa may mga gouty arthritis na base sa pagtuon, Sir Josel, ang plant source protein ang waay sing tuman ng impact iya sa may mga gouty arthritis.
0: So, ang delikado lang gali dari is ang animal-sourced protein.
1: Correct, Sir Josel. Like, for example, ang sa nagakaon sang kuana sang nagakaon sang itlog pwede tofu o kun tokwa or beans usually acceptable sir Josil. Kag i-correcta ni balang aton sa nga mentalidad nga ginahalina no kun kausa sang arthritis ang beans. At libisan ang pila sa mga ginatawaga nagatuon sa ni Sir Josel sang padayon mga researchers and even rheumatologist nakita nila nga waay o kun hindi kausa sang arthritis ning beans.
0: Kay may pinamangkot na ko si Doc Leo mo. Bawo sila yung nagkaon ko nagligad mong ko siya nagbanog ang akon nga no? Arthritis. Hambal ko ti kapila ka magkaon sang munggo sa isang semana aso ning dudug lapit sa bulan sining kautan ko liwat ka munggo niya igo ko ba tikong ko kapila ka kabeses mag-inom kada semana siya halos kada gabi tikong ko hindi tumunggo ang nagpabanog or arthritis mo ba si inom mo
1: di mas uyon yang inom kasi sa munggo mo. Ang point lang din sir Joseph klaruhon talaga para depende gyapon ina iya sa individual sensitivity sang tao pag abot iya sa beans. Ang point naton kung dako-dako ng damage si mandira tungod sa pila naton ka deficiencies or kapabayaan timay mo sir Josel nga bisan gidatawag acceptable ini sa imo iya magbatyag kay dako-dako ng damage sa imo ya. Muna lang klaruhon naton na but generally hindi ina nangin kausa sang aton sir nga pala nakit sang lawas kag joints.
0: So ti amuning mga mabatyagan ta at the same time mga dapat naton sini consider partiya sa gouty arthritis ang mga kakulangan sang vitamina mineral sa ato sini nga lawas nga naga contribute naga dugang para nga magpalapit ya magpalapit sa aton ang gouty arthritis kuno ay pa kag maglala ang gouty arthritis ta kun ara na.
1: Correct Sir Josil, pero binyo kong nano sa mga tagpalamatay naton, may isa kami ni Sir Josil ma-recommend sa inyo nga sa pag-inom nyo sini may tatlo na kamo sini ka source of protein from plants. Kung magpangapigin man ka mo, pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Nga man, ang Sunthorn Plus Coffee Mix may protein from plants nga ma-offer sa aton. Na kinanglanon sa aton sa nga lawas, especially sa may mga edad-edad na. Isa sini, protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sini sa soya, nga mga sangkap sa ning Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Okay, so plant-based protein na makuha na ito ni Radok Leo, ha?
1: Correct.
0: So supplemented kita sang protein para nga hindi man tawag na ito sini magka-atrophy ang atong sini nga mga muscles, no?
1: Correct, Sir Josil. Hindi bala, in termino bala sa iba, hindi magkalapayos or hindi magkalaito. So, ay nagagamay bala ang aton sa mga maskulo tapos nagalaylay ka, nagahalog ang aton sa mga panit tungod kulang o kung makulangan kita sa protina.
0: Oo. Kagsanta nagatigulang kita, nagahinay man ang function sa ato sa hilawas, digestion, absorption, amo na nga kinanglan, tagid, kung nagkakaon kita, ay iban sini, gamay naman lang inugusap nila, puro usapan yung gintimayan. Parang marigasgid parang sa duga yan maupod man ang iban sini nga mga nutrients nga makuha nato sa mga ginausap ta nga mga pagkaon labi na gid ang sources sang protein kalabanan sini kung kakaon kamo manok in moderation na yun lang pagpatamiman nga manok na lang gid man tanan balahaw.
1: Correct Sir Josel, kung may mo tilikawan nilang pagkaon sang kasudlan nga part sini isang manok.

0: Dato sa ni naghinakop ka parte sa aton nga pagpanaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang topic ko ta is parte iya sa gouty arthritis. So ang mga nagapangape para kumpleto kamo sang plant source protein. Bisan pa paano sa pagpangape may protein consumption kamo, Sanson plus coffee mix ang inyo sininga imnon.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kagaman nami, pagin sini kaya yung Sanson Plus Coffee Mix, bangod siya sininga sangkap, Sir Josil, may ara pa siya beneficio para sa itong sininga brain. Kay may lecithin, kag para sa mga ginatawag may imbalances na blood, Sir Josil, perimenopause, kababainhan ha, menopause, and even post-menopause, Sir Josil, makabulig ini sa mga discomfort. Kag hindi nyo maintindihan ba lang pamatsyag sa nibangod sa mga symptoms sa transition sa paguntat sa menstruation, Sir Josil, may isoflavones man ini nga makabulig para dira.
0: No, may pamangkot lang abi diri Doc Leo. Selinya kon ako iguon sila sa gout arthritis ko nagahining-hining selinya ang buko-buko ko. Selinya daw parihos balana sang manugbuswang selinya nga no nga lamuti. Selinya ti kon maligo ako hindi man pwedeng ini ko malugdan sila kay nagaburek-burek kag ginahabunan. Okay lang selinya nga habunan ko kag hulo-hapulason lang selinya hindi maka-irritate magamit ako sang Sanson Plus sa herbal soap.
1: Mayo iya kay nagahiting-hiting pero makapaligo pa no. Ma-manage pa niya. Yes, pwede gid makagamit sa ni sa Sanson Plus herbal soap. Kagang manami sa ni kate magluwas nga nagalimpyo sa aton sa ning lawas, may iban pa gid sa ning benepisyo no ining Sanson Plus herbal soap sa aton sa ning panit like ang pagpabilin nga magwardyahan gihapon ang aton sining lawas kay ti naganami ang kondisyon sa panit, Sir Josil mo. May natural ginatawag antibacterial properties ni halin sini sa bayabas. Dahil kung malimpyo ang aton sining lawas, isa sang resulta sini Sir Josil, why basta-basta nagapangalisngaw. Manisilimlan nila, Sir Josil, nga sa mga kababainhan, may lotion, may perfume, may kung anong ginahapla sa panit bala. Kaginapang spray-spray dila sa sininga lawas sa bayo. Samantalang, ang laki ko na yung Sir Josil, pag ubas ang bayo, same hutan. Kung daw pwede pa, balik liwat mo. Ang isa nga makabulik.
0: Kung daw pwede pa, i-hanger lang. Buwas naman. O hindi gani sa sunod niya, Dlao?
1: Oo, kagang underwear, gani ko na Sir Josil, basi pwede ma-side B pa eh. Ang isa nga makabulik, Sir Josil, para hindi tanto, kag hindi mangin maisog sa nipagpangalisngaw sa lawas, kung malimpyo, kagang ginagamit naton nga habon sa nikasubong sa Sanson Plus Herbal Soap Skin Friendly, kag nagapatay sa nagabuad niya kagaw, dira nga kabangdanan sa pagpangalisngaw sa ni.
0: May isa man dari ka pala makotanon, Dok Leo, siling yang akon bala siling yang punggod, ang kalain lang sila kay naga hiliting-hiting pagkatapos sa naga ano bala nagagwa o ang iya siling susyo. Siling niya kung mag-amo na nga may open wound siling niya, okay lang ha. Magamit ako, kagabunan ko, gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
1: Depende, Sir Josil, sa response. Ano kag sa iya siling sensitivity, bala? Why kita basta nag-recommend bala niya, sige, tandog, nakapin pa ko may nagagwa na bala. Sa punggod, kag hindi man ta sigurado, Sir Josil, no, why man ma-detalya, dira, kay ba si may labot man sa hormone, bala? Pwede man ang hormonal acne mo, kati why man sa maghambal kung pila ang sining edad. Ang isa nga makabulig sina para mabalanse yung hormone, mag-inom sini sa Sanson Plus Coffee Mix. Kaya may isoflavone siya. Kag ang paggamit iya sa Clear Skin Herbal Soap, ibilin tanang nasa iya, Sir Josil, kung gusto niya tilawan. But generally, sa mga why, iya sa nagabuluswang pabala. Especially may mga pinalian naman ganing iban ganing Sir Josil dugay na nga pinalian sang punggod bala ariyada mo ang nabalaan taya kag feedback sa aton nga nabuligan iya nga naamat-amat sa may mga peklat na or may mga melasma dark spots ra, nga nabuligan iya sa paggamit sang Clear Skin herbal soap. Kagang isa pagit sa manami dira kay ti magluwas ng may glutathione kag may kojic siya mabuligan pagit nga di tuman magdry ang aton sa nga panit kami ara sa sang VCO nga sangkap.
0: Oh, ang isa pa diri Doc Leo, siling niya nga kung magka-gouty arthritis ka naga daw hindi ka kakilala katawo.
1: Mm-hmm.
0: No, tungod, ambay, tungod sa kasakit siya, hindi mo naman kilala siya, pati bata mo, kasawa mo.
1: daw hindi ka gani, Sir Jocel, siya gusto makabati sang gahod eh.
0: Oo. Oh.
1: Tungod nag-tuman ka-sensitive ang imo siya ng lawas, kagamay nga diferensya, Sir Jocel, nag-singki ka ako, nag-irritable ka.
0: Mm.

0: Pero sa aton sining may problema sa mata. Labi na gid ang mga way pa problema. Sa may mga problema sa mata, more so nga kinanglano ninyo ang supplement para nga mabalik ang normal ninyo sininga eyesight as much as possible kung wala too much damage sa inyo sininga mata. Pero sa mga waay pa iya damage ang mata, why is it, Doc Leo, nga kinanglanon mo gid nga istakahan sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin wherein present ina sa ato sininga Visionix Plus ang mata, Doc Leo?
1: Para mapabilin, Sir Josel, nga maayo ang kondisyon sininga sang aton sininga mata kag sa aton sa nga panulok. Kati ang mata naton te nagareceive ini sang suno sa makita naton light, isend sa aton sa nga brain tapos interpretar dito kag makilala naton, Sir Josil, kung mabalaan kung anong aton sa nga nakita. So dapat, Sir Josil, kargado ina sa lutin tag siya something para klaro naton nga makita ina. Kati isa ni sa nagabulig mo para nga makaligaw kita sa pagburon sa aton panulok, especially kung may mga kaliwat pala kita, Sir Josil, nga may glaucoma, may cataract, although hindi man na pala nublion, Sir Josil, no? Kaling kataas lang ang risk bala, isa sa factors ng aton sa nga lifestyle. Kaysa mga tao, iyang kulang sa pagkaon, sa masustansya nga mga pagkaon, pero bastante, Sir Josil, sa bisyo or mga factors bala nga makapaluya sa aton sa nga mata, mas kinahanglanon gid nila sa nga pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel Capsule, especially sa mga nagapulaw, mahilig magbasa. Kaysa mga hindi man hilig, Sir Josil, magbasa kang magpulaw kung tani, pero mapilit sila tungod nag-eskwela o kung mga estudyante.
0: Okay. So, sa mga kauturan, kung gusto ninyo mapabilin ang good eyesight, ang healthy na to sa nga eyesight, dapat nga mag-take it a daily sang Visionix Plus. Supplemento na sa to sa nga mata. Budlay na magka-problema kita sa mata. You know, ang mata taong na nag-appreciate sang beauty. Diba? Babae, lalaki. Ano ginahimo ninyo para ma-arouse ang inyo sa nga attention? Siyempre, mata ang ginagamit naton sa pagtulok. Pareos ni karon matanaw, ikaw pelikula. Paano ka tanaw pelikula karon kung hindi ka nakakita? Pagkatapos, mahambal nga, sila nga ma-window shopping ta. Paano ka pananaw tanaw to kung anong bago nga brand sa sapatos, kung anong style subong sang sapatos nga bago kung hindi ka nakakita? As simple as that. You have so many branded nga mga bags, shoes. Pagkatapos salakyan, pili ka lang. Kung hindi ka nakita, useless gid ya ang pangabuhi mo, Doc Leo.
1: Tama ka, kulang gid ina, Sir Josil, kun waay ka sinising klaro nga vision kag kun pigado, Sir Josil, ang imo panulok siya. Especially kun daw nag-aagaw-agaw balang katinaw sa imo panulok, Sir Josil, ka stressful sina sa isa ka tawo nga apektado.
0: Ginawa mo kay himulat and after all tama ka kapoy sa lawas ina.
1: Correct.
0: Pare sabi nga drive ka sa lakyan pagkatapos daw harapon ka na, hindi ka na tanto makakita. Tama ka kapoy sa lawas after nimo mag-drive kun sa salakyan ka, driver ka or if not may private car ka, tama ka kapoy ang pamatyagan mo kalaki mutmos dala nun, Doc Leo.
1: Basit sunod renewal, Sir Jose, lisensya, hindi ka na matagan.
0: Amo nang pinaka problema. Now, lastly, Doc Leo, ti siling niya kun may gouty arthritis, pwede mo nagyapon king kwentro siling niya. Kung may gouty arthritis ko, pwede pa ako kinom turbo, how?
1: Sugiron lang ng...
0: Sa sugid lang ni Guro.
1: Parang iban, sugid naman lang, Sir Josel. Kung may gouty arthritis ko, makaduso ka pa. Ayuha, anay. Kondisyon na nang imo sa nga lawas. Kay aray ang makasiling kita, Sir Josel, nga hindi agad siya na makahimo si mo mayong performance na kung sakit imo sa nga mga joints. Pero ang may mga gouty arthritis, sa pahigad-higad lang, anay. Diri kita iya sa mga nagahina na ila sa nga sexual performance, Sir Josel, tungod sa pila ka mga imbalances man sa lawas. Pero ang may mga gouty arthritis, Sir Josel, kung makainom, kung makatumar sa sas the pain, updan sa nisang pagbago sa ila sa nga lifestyle, bisan sa amat-amat lang, Sir Josel, mabuligan yun mapabalik sa healthy ang ila sa nga sexual performance, Sir Josel. Kaya isa nga makabulig sina among pagpanami sa blood circulation, pabalansi sa libido, amat-amat dugang, kagbalik sa niyang pwersa, kagpanami sa nga ton sa nga blood circulation, importante gid na para sa manami sa nga sexual performance. Kag ang good news kay pila kag tanan ina nga mga benepisyo, Sir Josil, ara sini sa ginatawag turbo dietary food supplement tungod sa sini duha ka sangkap nga maka kag klavo waska.
0: Now, Sa may mga arthritis na to, sa manang, sa namangkot, hambalti, pwede ka pakinom. Pwede ka kinom. O galing siya, base ko maghambal ka nga, ara na. Ara ng tiil mo sa...
1: ara na, dinamti ko.
0: Ara ng tiil mo, sikaran mo na ang arthritis ko. Okay, pwede ka mo kainom, pero sa matter of advice, kung hindi nyo man lang kaya, hindi nyo pagpilita. After all, nas maayogin na, nga, with your partner, ang enjoyment niyo to the fullest blah, hindi mambal nga oops dali lang blah, dali naman hindi pa si Kari blah tiil ko ah
1: mm. Pero literally Sir Joss sila may feedback sa ni Saton yun daw seems nga ginatawag makahatag mo sa gamay nga paglululamho sa ton blah ano ito gamit sa turbo mm. Bawa siya doon nagkaraguba makatry naman ba.
0: So testingin ninyo kagpamatod eh turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving ay sa Bacolod dali pwede ka muna kabakal sa Yes to Health Store. Kompleto da ang produkto sang Yes to Health. Pangitaon nyo gidang tatak Yes to Health ha. Kay damo sa mga naga-imitate subong. Bangod kay tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo na sa Mercury Drugstore, Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo dara ka-order. Sa Bacolod City, ara da sa Yes to Health Store, Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic ito dari libre ang konsultasyon. Kanto lang mo sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ang ngalan niya is Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Salamat gid sa inyo pagupod sa ato sa ning pagpangaragad si sa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Kay da wala nga ala nagigitas tiempo at tagantan lang sa inyo parting words sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: Sa karamo sa aton sir ginabatyag ayon may labot ina sa mga hindi maayo nga ginabuhat naton sa aton sa ning lawas ukon mga kaayuhan nga way man naton ginhimo sa aton sa ning kalawasan. Pero arin sigurado ano sa kakulangan naton sa ning nutrition which is isa ka dako kag mabakod niya pundasyon sang healthy lifestyle ang pagtumar sa nisang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C bisan sa ginagmay niya kakulangan niya kung mapabayaan magaresulta sa malalang balatian kita mabunigan sa pagtumar sa katon sa ringa Ultimate Trio gani o gani on pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C para magordyahan ng aton kalawasan malikawan ang madamo sa ringa mga balatian sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ni edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alert. O sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
19: Patrobo!
18: anxiety.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Philippines, last 2:03 na sa hapon. Sa atong sering pag-pangalagad, ika-third day sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
10: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
9: And sa ikatatlong adlaw, sa aton sini nga pag-cover sa impeachment trial na kasugod ng katropang Alex, pamatian naton ang audio and sarang ninyo mabatian, no? Mabatian kag makita sa Facebook page sang XFM Iloilo ang ongoing impeachment trial courtesy ini sang Senado.
11: Thank you, Mr. Senate President. The presiding officer dispenses with the reading of the journal, and if there are no, unless there are objections, considers the journal of July 7, 2026 as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
12: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte.
11: Appearances of the parties. Tech, kindly turn on the mic.

0: Ter Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gadya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Hey, Palira, Dula, Tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, Oy, sa ako na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Maka-late na ko!
8: XFM
15: Patropa mo!
4: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:07 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod

Wala 7-8 na mga kaben mga katropa. Mayang gabi na sa aton makautoran, sa aton makaben, sa aton mga katropa. Direha sa palibot sa sudan kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga kaben, direha sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. And ang XFM, Radio Patrol Iloilo. Batian kami sa inyong mga transistor radio, are kami sa FM banda. Kung batian ninyo kami subong, FM band kita makabayan na mga katropa. Amaning XFM Radio Patrol Iloilo. Amaning frequency sanguna. Ang aton nga frequency makabayan, amaning 100.7. Amaning frequency sanguna sang Z100. Dira sa sunod bala sang University of San Agustin. Subo makabayan, ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amaning XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa, mga kabayanan. Ka-broadcast kita live sa aton nga Facebook page. May radio kita, may Facebook page kita, no? Aton nga ang aton niya nga Facebook account, amaning XFM 100.7 Iloilo, samtang aton nga page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo nga mga mensahe, kamo impormasyon. Lakipan inyo sa mga pass out. Subo nga gabi mga katropa sa ika-walaw nga adlaw sa bulan sang Hulyo, no? Doon kasan unang kita nagpitsaw, no? Subong July 8 na makabanan, ha? Yari na kita makabanan, gilapit naman kita sa ika-kinsing adlaw sa bulan sang Hulyo. Sa next week, ay pitsa-kinsing naman, tunga-tunga naman sang Hulyo. Pagkasunod makabanan ng mga sinimana, dua kasimana ang palabuton o tatlo kasimana, gadugay tapos naman ang inadlaw sang Hulyo kag magasaylo naman kita makabanan sa bulan sang Agosto nga tiga Kerriwe. Pero sige apon makabanan, kapit lang sa patalim makabanan kay kon mag surrender kita wala kita sa palabuton, dapat magpadayon kita makabanan nga bato sa mga challenges ang mga paghangkat sa panahon sa aton. Agod nga mabuhi kita sining dutang luhaan mga katropa. Kaya kung magpa-aloy-aloy kita sini, laban-laban nga base kung puloton kita sa kangkungan. Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na makabanan mga katropa. Kung may mga balita na sa inyo lugar, ha? Kung may mga impormasyon na sa lugar ninyo, pwede nyo mapadala sa amon iyang Facebook page. Pagi sa comment sections, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kagamon ng account, ang XFM 100.7 Iloilo. Pero kung gusto nyo iyang private message, pwede ka mo din na makapadala sa inyo mensahe sa amon ng hotline number 0950-975-6970. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Gina-welcome naman kamo sa mga gabi sa programa naton, Head Siata. Sagya po ang inyong katropa, kung si katropa ang Phoebe Ball, Stephen Morales. Pag-aup lang kita makabinan ni katropa ang Alex Aspatub, tobalas 9 ang takna sa mga gabi makabinan mga katropa. Kagagadugay atong sinayang koneksyon sa News Central pag kakatropa ang Bia Joy Subaldo mga katropa. Ang oras alas 7:11 na, naka-broadcast kami mga kabinan sa amon iyang nga YouTube channel. Pwede ka mo din makalantaw sa mga programa sa nga XFM, ha? Sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Headshot! Si katropang Ira Subong sa atong nga News Center, no? Kay wala si katropang Bia Joy Subaldo. Atong sining upon subong nga gabi, si katropang Era Espinosa. Malunter gadugay makabanan ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas, sinabalagid ang ikatatlong adlaw sa gipitagayan makabanan ng impeachment trial matokya kay Vice President Sara Duterte mga katropa, mga kabyanan. Ba mag-amo sini ng lakat sang proceeding si isa pa lang ka-witness kalabot na tagsiyam ka uras ang makaon sa investigasyon sa direct examination sa cross examination kag madamo pang katropa nga mga examination ay abaw malaban-laban siguro pinakadang kabilog ang ipresentar nga mga witnesses siya sang prosecution kapila man ng kabilog ang mga witnesses sang defense diba si malabutan kita sini sa sunod gatuig ang mga katropa sige lang importante mga katropa maka pamati kita sang
mga sa proceeding.

0: Pransa. Agod may bala naton ining mga akusasyon makabanan na batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ibanon natin makabinan ang katatlong adlaw ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte makabinan kay Buwas. Wala kag mabalik naman sila makabinan sa Lunes. Kabanakabaw ko ng sinong mga witnesses ay presentar makabinan sa prosecution. Ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez Mangkabenan. Di pa mang kotse niya, anong ipresentar niya, anong ihambal niya sa tiyon nga magparistigo siya, no? Kaya mong mahimuon siya nga witness ang kwan mo sa prosecution. Mahambal sa bala Mangkabenan kontra sa iya sini nga boss nga si Vice President Sara Duterte Mangkabenan. Amo nang balantayan mga katropa sa masunod nga semana.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 may ginagsulod kita ng isa ka flash report. Ang Sandigan Bayan 4th Division ang nagpagwa naman sa isa ka warrant of arrest kontra ya kay Senador Rodante Marcolita kag iya sini nga campaign donor nga si former Congressman Mike Defensor. May kang tanan makabanan sa kaso ng Presidential Decree number 46 ang pagbaton sang kapaghatag makabanan sang regalo. Ang korte naggamando sa Siref sa pagserbe makabanan sang warrant of arrest kay Senador Marcolita kag kay former Congressman Mike Defensor kag isa pa yung kasibilian nga rasubong makabanan ini si Marcolita ang na-confine sa PNP Hospital. Nibalawanta nga si Senador Marcolita ang gindakop no sang CIDG pagkatapos ini siya ang gindagdagan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division sa kaso nga plunder non-billable offense ini makabanan. So ba ibalong takaroon makabanan kung naman ini ang Presidential Decree number 46 nga mo ni makabanan ang ginbasihan iya sang Sandigan Bayan sa pagpagwa sang warrant of arrest bato kay Senador Rodante Marcolita kag kay former Congressman Mike Defensor mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 na mga kabayanan, mga katropa. Padayon ka mga pamati din sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi na makarip okay. Oh, no problem. Sa mga balita na sulad gadugay mga kabayanan atong tanakayon din sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot.
2: Headshot.
0: Unaon tabi katrapang Alex sa itong koneksyon sa pag-asa kay nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday. Amuning si Bobby, bala? Nga nagabaskog magkabanan sa 190 km per hour kag nagalabot sa 250 km per hour malapit sa sentro sang inisya ang dito magkabanan sa gwa pa sa pungsod Pilipinas. Nag-agi siya sa Mariana sa Guam. Sus daw, ano-ano, malang makabalang nga kung ang mga malam pa, sabi mga buhi, pabi sa mga malam, ha, nga makasugid daw si Bagyong Ugis. Ha? Sa mga tigulang, siguro, ang kabataan, nga ginistoryahan sa mga katigulangan natun sa una, ining ginatawag makabalang nga Bagyong Ugis, ah, kala pos makabalang ang mga dahon, no? Sining magyan sang una kuno sang bagyong Ogis. Tindo puno pareho ni kuno kababaskog ang bagyong si Bobby nga resulod makabanan sa Philippine Area of Responsibility kag giningadlan ini makabanan nga si bagyong Inday. Ara makabanan sa aton sining line number 1. Aton koneksyon sa pag-asa pol kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo pa diri sa katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
3: Yes sir, mayang gabi sir, tagtaton lang yung mga tagpalamati. Ang manatan latest sa the update sa Subong Adlaw, July 8, year 2026. So, padayon natin ginamonitor, no, ining si Bagyong Inday, no, nga na-maintain niya ang iyang kategory at super typhoon sa gihapon. Kagauli natin ini siya na si Platan, 1,170 kilometers sa east of Northern Luzon. So, may maximum sustained wind ini siya sa gihapon, 195 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagastin niya sa pagmadla sa galabot up to 240 kilometers per hour. Nagahulag ini siya westward sa kadisigon na 20 kilometers per hour. So sa gihapon, ang sentro ni Bagyong Inday malayo sa gihapon sa pungsod Pilipinas. Kaga, even though nasasulod sa Songpar, nasa malayo sa gihapon sa land masses natin, kaga wala siya sa nga, less likely naman ang direktang epekto niya no, dili sa aton sa may Western Visayas. Apang ang pabalakahan naton or ang pagamonitoron kag pagalagmaton naton amin siya ang southwest monsoon or abagat no, nga posible mag-epekto dili sa aton sa may Western Visayas. So sa subong adlaw or sa subong kagabihon no, generally maging maayo pa aton panahon para na lang sa province ang anti-cloudy no, kung sa din ang ina-cloudy ang ilang condition. Pag may mga light to moderate sila no, ng mga scattered rain showers na lagi ng southwest monsoon. So, so makita no, starting by tomorrow, kag till Friday to Saturday, no, mangina maulanon ang Western Visayas, no, particularly the province of Antique, Iloilo, Cagamaras, kung sa din na may mga mamunog na mga pagulan na posible ma-experience natin dala sin enhancement sining southwest monsoon or habagat. And also, ginapalikmat man natin no, ang atin mga kauturan no, ng Yarsa Coastal Area, kung sa din possible by tomorrow until Friday to Saturday, may mga pagmadlos ko ta nga posible ma-experience yan kada posible magtaas ang mga pagbalod natin sa atong kadagatan. Sa subong adlaw, no, ang atong hangin isa na kasarangan pa kada nagagikan sa direksyon nga nabagat na nakatungdan kung sabihin sa karangan pa mga pagbalod sa atong kadagatan. Atong forecast temperature ay yara sa 25 to 30 degrees Celsius atong adlaw. Tunog gala sa isip kag magabot na kinsya. Alating ko, try by test, buwan sa aga. Pagamun natin latest, sir, update kami din sa ilang pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer, ulan lang abi ang aton ma-experiensyahan dire sa Panay, Engineer, or may ma-experiensyahan kita nga mabaskog hangin, pero dala iniiya sang, ano, sang hangin akon sa kabagat, Engineer?
3: Yes sir, so ang mga hangin natin nga ma-experience sa mga pagmadlos na sa turnorgastic condition. So most likely ma-experience na sa mga coastal areas natin sir. So as early as Thursday or tomorrow or by Friday possibly ma-experience na ma-experience natin no ang daling mga scenarios ng hangin and din sa ulan natin sir. So as early as subong gabi ang Antique so possibly may mga scattered rain shower na sila. But the Iloilo, no, particularly the Iloilo province and the Iloilo city, so possible by tomorrow until Saturday, no, may mga scattered rain showers kita possible na experience.
0: Ining hangin nga aton nga ma-experiencehan, Engineer, pariho ini balasang hangin nga kabasgon nga dalasang sining bagyo nga si Inday? Dire sa aton sa Western Visayas?
3: Yes, sir. Bali, hindi siya pareho sa kay Inday, sir, no? Since nga wala, malayo hining si Inday Saton, no? So, ang hangin nga ma-experience natin, sir, mga gastin, no? Kung kaisado, no? hindi siya consistent, no? Nga makusog. So, may mga time to time nga mabatsagan natin, no? Nga may mahulag ang mga papunuan natin, dalas ang gastric condition or pagmadlos, pero hindi siya consistent, no, where unlike kung maglandfall or apektado kita sa bagyo, but sa track niya, sir, kag sa iyang sentro malayoin siya sa atin, kag less likely na makaapekto sa atin.
0: Okay, pero gato niyang nga eksperyensyahan, amo ining pagbaskog sang ulan?
3: Yes, sir, isa sa mga dalas ang habagat, sir, isang babaskog ng mga pag-ulan natin, sir, na posible ma-experience natin by tomorrow up to Saturday.
0: Okay, maraming salamat, Engineer Cuenca.
3: Yes, sir, thank you kag mayong gabi, sir.
0: Ang gabi, nabatihan magkabinan ng koneksyon sa Pag-asa upon kay Engineer Rolly Cuenca.
2: XFM Weather Update. Weather.
0: So, mayon ni magkabinan ng konsolasyon para sa ato, no, kay... ang ulan lang makabinan ng aton sining batyagan kag da hindi kita ya maka experience sang baskog nga hangin, no, nga dala sang bagyo nga si Inday nga nagsulod na makabinan sa aton Philippine Area of Responsibility kag subo nga gabi suno sa Pag-asa nga dira sa area sa Antique nga may mga mabatyagan sila nga mga lugar nga may ara makabdanan nga na mabaskog nga ulan, pero daw mahina ang hangin, no, ikumparar abi nga sang ang hangin nga dala didto iya sa Guam. No, hindi mabatyagan diri sa aton, pero ang ibubuo diri sa aton makabalan sining bagyo kasi Inday amo ang mamunog nga ulan, mga kabyanan, mga katropa. Gani maghalong kita makabalan sa sining pag baskog sa ulan kay madamo naman sining makabalan ng mga baratian ang aton sining mabatyagan labadagit sa pagtaas ng tubig kag malusong ang pila naton kamakulturan, labadagid kita, no, kag ang mga utod naton sa kaumahan. Malusong sa tubig, di ang isa sa mga risgo sa mga kabanan, amo ni balatian. Kadalas ang virus at bakterya, kay kung may pilas sa aton sining atiel, mag-ubog kita sa tubig, base kung ma-infect kita mga kabanan sa leptospirosis. Amo na kung nga ang dapat proteksyonan naton aton nga lawas sang nga hindi kita ma-infect sining viral kag bacterial infection mga kabayanan, mga katropa. Maginom kita sang premium D3, kaman ang premium D3 ginpabaskog epektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat katrangkaso. Hindi nato papabayaan natong lawas sa maigo sa ring balatian, proteksyonan natin. Pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo ng premium D3. Kaman ang premium D3, may kabinan mga katropa, may aras siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag mayara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 mga kabiyanan, mga katropa, mabakal ini mga kabiyanan, mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, pareho sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kaga pwede man ni makabinan mga katropa ma-order paagi online sa Shopee kaga TikTok Shop. Dira kayo ng may, no? Aton dira nga mga soke nga mga triplamati sa Shopee Hub. Mayang gabi sa inyo, kagsalamat din sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Dugay-dugay mga kabanan, umpisahan tayo ni ang update. Sikatatlo ka adlaw sa impeachment trial bato kaya kay Vice President Sara Duterte mga kabanan nga may mga nadiskubrihan. Kag may mga panibag-o sila mga kabanan nga mga a statement nga nagpakita mga kabanan parte sa isang grave threats o kon Article 4 nga ginuna abi presentar mga kabanan sa prosecution nga nagpresentar sa ni amo si Congressman Nonoy Defensor sa 3rd District sa Province of Iloilo. Article 4 is grave threats. May kaangtanan ni magkabanan sa video recordings nga ginpost sa Facebook account ni Harry Roque nga nagpamahog kay President Ferdinand Marcos sa iyang asawa kagay former House Speaker Martin Romualdez, si Vice President Sara Duterte, na naghambal makabalan nga kung mapatay siya, magin hire ni sa kunong nga mapatay sining ging paminsyon natong nga tawo nga si PBBM agyang asawa nga si Lisa Marcos Araneta, Araneta Marcos, kag si former House Speaker Martin Romualdez, nga dire makabanan ang tatlo ka adlaw, no? Sa tatlo ka adlaw nga giniwat sining impeachment trial, about 9 hours ang pungko makabanan ni Janmark Kalilong, gamaning expert witness ang NBI nga nag-establishar sa authenticity sang video recordings. Tima ko muna, isa pala na makabanan ka witness. Isa pala na ka-witness, 9 hours ang iya ang pag examine sa iya. Cross-examination, direct examination, 9 hours. Imagine, tikon mag pilakabilog ng ipresentar ng mga witnesses makabanan sa prosecution, about the base kung masubra pa din sa 9 hours ang iban. Kaya madipindi mga katropa sa mga ebidensya nga gina kagusto ibaloon sa aton nga mga senator judges. May kang tanan sila makabanan sa mga reklamo batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ang mga reklamo makabanan nga gin talakay sa trial nga isa pa lang ini, no? Isa pa lang ini kay Timmy Arab, may ari pa ning sugbon ang grave threats batok ya ako ng threats batok kay Vice President Sara Duterte amo ni mga sunod apat ka mga consolidated articles of impeachment. Ang allegation makabanan sa misuse of confidential funds, unexplained wealth, corruption kag ang threat. Amo ni makabanan ang articles of impeachment kag ang sa subong pa lang makatropa ang threat pa lang. So 9 hours ha. 9 hours antes kabuyan sang senator judges nato no kon ang impeachment court. Ang unang nga witness nga si Janmark Kalilong ang sang National Bureau of Investigation. Tiaton ni makabanan nga expectaron nga sa masunod pagid nga mga sinimana base kon madugayan pagid. Kay mas madamo pagid makabanan sa mga iban nga mga isyo nga dapat tukibon sang impeachment court. Ilabanigid makabanan ining misuse of confidential fund nga diri nagtuhaw ini si Mary Grace Piatos nga kuno i-presentar makabanan sang prosecution nga witness. Tiambot, anong itsura sa ni Mary Grace Piatos, mga tropa? Kag sa sunod na simana, ang isa sa mga witnesses nga i-presentar sang prosecution, si Attorney Silaika Lopez. Tamo ni makabanan ang kumbala, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ato naglibion, wala ka nalipong to. Naging contempt siya makabanan. Kag-amo ini ang iyang mga video naging presentar man subong ngadlaw. Naging presentar mga tropa sang prosecution. Kag-gin presentar man sang defense bilang cross-examination kay Janmark Kalilong. Ti sa sunod ko ng simana, makabanan, siya ang masunod na witness. Anong ihambal niya? Magahambal sa balang makabanan kontra sa iya nga boss. Kasi magahambal kita, makabanan, na anda naton once na may ara nga witness nga presentar ti inaya nga mga statement na anda naton nga pabor ina sa grupo nga maga-presentar prosecution na kon defense. Ti ma-presentar ay han si Attorney Celica Lopez nga Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kontra sa iya nga boss. Kanti mapresentar sa iya amo ang kwan mo. Amo ang prosecution ara sa grupo magkabanan sang Nanday Congressman Lawrence Defensor. Expectaron tayahan nga itong ok niya si Vice President Sara Duterte. Sumaning balantayan ha. Duwa ini makabanan ka mga balantayan sa buong nga mga mangin witnesses sino si Mary Grace Piatos. Ano yung tsura ya sini? Square ba lang iya sini nga ulo? Pareho sang sunodlan sang Piatos nga cis, nga curls? O kon base nakilalaan iya sang prosecution? Ini si Mary Grace Piatos. Kag si Attorney Celica Lopez sa next week, kay wala sila iya sang hearing, umpisa buwas gadlaw hasta na inamakabanan sa Domingo o kon sa Biyernes. Wala sila. Nagpatawag magkabanan sang press conference ang defense. Nagpatawag sang press conference ang prosecution. Agod nga mag i-assess nila, ipahayag nila sa publiko kung anong ilang assessment sa tatlo kadlaw magkabanan nga trials sa sining impeachment complaint na ang una gitalakay magkabanan ang threats against Vice President Sara Duterte. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:34, mamati kita yung magkabanan kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa kay Dr. Remy Litooy sa The Secrets of Health. Ang oras, alas 7:34 naman katropa.
4: XFM. XFM.
5: Yes to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Go. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
9: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
10: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
10: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
5: VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
14: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
14: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
14: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes, to health!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: May linga ka sa tinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
20: Santon Plus Gold.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Malo.
23: Isa ka teacher.
22: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang namit na sabor.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay,
1: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
27: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Kung mamati ka sa XFM,
29: sang una, wala kumayo may nabalaan.
28: Kun mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
30: XFM.
31: Katropa mo!
32: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilo Headshot. Alas 8:46. Katro pa ka, Alex, i-prepare ganda ang statement sa defense. Kay pabati naton sa inyo mga katropa kung nung ilasin ng assessment sa unang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. No? Mayong gabi kay Edna Puray, mayong gabi na Puray, live dira sa Arevalo. Kanyang Espinosa, mayong gabi, katropang Phoebe, shout out. Sa asawa ko kay Bingbing Pamati Subong. Salamat gid Binga kay Nick Espinosa kay Nili Bing Pacico. Ang klima dira ng sitwasyon sa Antique siya. Good evening Tropa Febs. Malindong patulad ang panahon sa San Jose Antique bao. Mga no, mo gani ka no kon may ara ka pasunod ka bagyo. Malindong ang palibot. Halom na kita kay hambal sang pag-asa. Although hindi man kita apektado gid. Dire sa Western Visayas sang apekto ya sang bagyo o ning super typhoon nga si Inday. Pero ang maka-experience kita iya sang ulan dala, nga dala ini makabinan sang hangin na bagat. Aling kay Nyok Jinjin. Siya Borge, good eve. Noki Boya, present. Okay man, dya, puaw. Gaulan pero hindi baskog. Ramig. Dala sa area ni Nyok Jinjin. No? Diyam, ramig, gaulan, pero hindi man baskog. Eh, no? Dala sa, ganyan, hamtik na or si Balom ka Nyok. Kaya ma'am Hermiti, dala sa Hong Kong mayang gabi. Mati natin makabanan kay daw kung nabusong kita sa ating panahon ang naging assessment sa defense. Sa unang simana, sa ipatikayan makabanan ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Good afternoon.
0: Si Attorney Puwa.
1: I'll take questions as usual. Buti lang medyo maaga tayo today.
2: Kamusta po ang katlong
1: araw? Okay naman po, we're very happy with our performance today also. I'd like to of course thank my co-counsel, Attorney CJ Narvasa, who we feel did a really good job no, sa kanyang cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Marami kaming mga gustong lumabas, di ba? For example, again, I cannot discuss the merits, but at least yung nakita nyo, para factual lang tayo, marami kaming gustong palabasin, like for example, yung extent ng investigation na ginawa, anong mga ibang parts ng video that would provide context, for example, and then also yung nature ng affidavit of investigation, kung isa lang ba talaga yun, o may isa pang nauna, etc. So, pagdating naman doon sa kung ano ba talaga yung punto na gusto naming tumbukin doon, hindi ko na lang i-discuss because that will really go into the merits. No? So, sa factual lang tayo. And those we had our targets basically for cross-examination and we're very happy that Attorney CJ was able to execute that to the T.
2: Sir,
1: from the
2: statement with Attorney Bindo, sorry, sa response statement with Attorney Bindo, basically, the sum of the defense, all the great threats, ito po ay mga alleged na mga circumstances, threats to protect the family, and organizers. So, tingin po ba ito kayo to prove that those great threats did not constitute the issue?
1: Well, it gave at least a context on our case theory on the matter, di ba? Meaning kung ano ba yung sa pananaw namin talaga ang nangyari dito at bakit namin sinasabing walang basihan yung nagiging allegation nila, especially on the, dun sa pagiging isang impeachable offense nito. But as the presiding officer mentioned, no, dito naman sa litigation, dito sa mga nangyayaring paglilitis, ang importante is maliban sa mga statements, ang importante talaga ay mapakita natin through yung mga ebidensya na ilalabas pa natin sa mga darating na araw. Again, ang gusto kong mapaliwanag sa ating mga kababayan, may ano kasi yan, no? Kumbaga, we take our turns, no? So, prosecution muna talagang naglalatag ng kanilang ebidensya at pagkatapos naman nun, once the prosecution rests, no? And makes their formal offer and the documentary evidence, no? That they will be offering. Panahon naman yun ng depensa para naman maglabas at maglatag ng aming mga testigo at mga ebidensya.
3: Attorney, sa cross-examination, ano yung malaki at mabigat na maaaring masabing napakulayan po ng defense?
1: Mahirap po eh, kasi Sir Henry, pasensya na po talaga kayo because we will be getting into the merits eh. So, when we discuss that, we sway public opinion one way or the other. Pero, ang masabi ko lang po, gusto lang naming ipakita, no, kung ano ba talaga yung naging extent ng investigasyon na isinagawa And through the words of the witness, makikita naman po natin kung ano yung nangyari talaga.
2: Sorry, para lang maintindihan ang tao bayan, why do we choose to ask the credibility and authenticity ng video since before sinabi ni Kiko Sara na ginawa niya talaga?
1: Well, with the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, di ba? That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre, gusto natin malaman saan nila nakuha yung video, di ba? Dahil, lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganun. Pero syempre, kailangan natin makasigurado na authenticated yung video.
0: Alright, limitado makabinan ang ginapagawa sa ding statement sa defense. Kasi siyempre, karoon mga mahambal nila, may istorya ng parte sa meritos ang kaso. So, ang kabilugan makabinan ng ila sining assessment is satisfy sila sa unang simana, first trade days, sa ilabanagin makabinan sa cross-examination kay NBI agent Kanilong. Tama kalimitado eh. Kahit iantanan ng mga ginapamangkot parte sa meritos ang kaso, hindi sila gusto nga siyempre under trial pa mo. Hindi ko siya makorte na basi bila kon makontemp ikaw or masubjudice. Kasi parigo man na ni Gapon nga may subjudice role man mo. Hindi ko na magambal ka na karoon parte sa meritos ang kaso basi kon i-question ikaw magkabanan sa impeachment court. So isa kayo nakita dito at ito si former presidential spokesperson na Sal Panilo, no? Nagpuli si Galialin sa dahig kag magtambong sa proceedings makabinan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa ato makatuoran, sa ato makabinan, kung gusto ka mong makalikaw sa diabetes, mag-inom kita makabinan, mag-inom ka mo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nakugid ang bulig sa papanubo sa sugar level sa ato nalawas. Kung mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag kung gusto nato makabinan nga mag-inom sa kape nga makahatag sa aton sang benepisyo, makahatag sa aton sang may makuha kitang health benefits, mag-inom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Pao na mga pareho sa partner ninyo nga nagkumbala ng ganang lain ang ilasinig nga ang ilasinig nga desisyon kay man basikon na magka-problema ang ilasining hormones, may hormonal imbalance, mapaimnabala sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga kabayanan, mga tropa. Ang oras alas 8:54 na, mga katropa, it's Turbo Time! Headshot! Turbo Dietary Supplement for Men, gamit tayo ni 30 minutos pa antes maglabing-labing kay Mrs. Ha, magtumar sa isang kapsula. Sigurado na mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kon naka-turbo ka, mga katropa, mga kabiyanan. Standby na sa mga masunod na programa ang phone pa. Lupon kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Kag-bantayang Yapon, makabinan na ang mga development sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
4: The Vice President Impeachment Coverage.
0: Sige Yapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. XFM.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Tugnaw na, no?
1: Yes, parang Christmas. Hi.
0: Ano gusto mo matabo sa mga gabi? I-cross-examine ka o kon cross-dresser?
2: Cross-dresser lang.
0: Confirm.
1: Yes.
0: Agi kagidya.
1: Oo, ah.
0: Gadwa, duwa pa ko sa kuna-una pag itanay tabala.
1: Nga.
0: Ngambal ko, agi, gimana siya? Tumboy man niya itsura.
1: Ay, hindi mo kay kuya matumboy.
0: Ah, nga man.
1: Agi, kay kuya.
0: Halaga naman si Ma'am Kicks Malundo ang manumboy sa aton.
1: Correct.
0: Hindi na iya pwede kay nakita ko sa pagbato ko di sa stasyon. Mm-hmm. Siya iya gasugbas ang inasal.
1: Yo!
0: Do gusto,
1: grabe.
0: Do gusto ko gani magpaasal kay Ma'am Kicks.
1: Wow!
2: Hindi ako sa kay Jerome.
0: Jerome? Ay, hindi kuya kay Jerome niya.
1: Naaman.
0: Ha? Basta, hindi kuya ah. Parintihan na eh kami na.
2: Ay, hindi ka natin magbalik-balik.
1: Pati na. Love you, Jerome.
0: Eh, basi maangko niya ang imo nga type ng OJT mo na.
1: Ha?
0: Basi bala magsailo ang pananawan sang OJT kay Jerome hindi na sa imo.
2: So kay Papa Bulgor.
0: So kay Papa Bulgor liya marikta ng OJT. Naman nga tawag ang kapwa ko?
1: Mahal ko.
0: Welcome na nato ng tanong ng XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Ang una-una naton nga present sa aton attendance, ang aton partner sa technical side sa Iloilo. Opo ta si katropang
1: Alex.
0: Bungga kag gidya mo sa Iloilo yan, no?
1: Yes.
0: Hindi na ni pasunod ang aton nga nasawaan nga ano ha, lain-lainon ko na niya. Scramble ko na niya. Oh, sige.
1: Scramble egg na mag
0: Scramble gusto mo, sunny side up.
2: Sa scramble lang ko,
0: ah. Hindi ka sunny side up? Oh, namin, no, sunny side up, yaki galapot siya, gawin mo na.
1: Di, ang, ano yan?
0: Na scramble, ano be? Hindi ka ganun mo, berde. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil Naginaya.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: siyempre si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya J.
0: Correct again. Wow, dama perfect. Patalangon isa sa mga. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct! Sa San Carlos, XFM San Carlos, mabatihan kita sa 98.9 with katropang
1: ang apo ni Andres Bonifacio Supremo.
0: Correct! Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay number 1. Kag sa Analog Channel 13, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Hindi na ginmabangbang subong ang XFM. Amo na ni siya subong ang XFM nga nagapakadto na sa rurok ng tagumpay.
1: Nan, ginasaligan.
0: Ah, tuon. Ano tuluwat? Ginasaligan?
1: Ginasaligan.
0: Ang pamangkot ikaw, masaligan?
2: Depende.
0: Depende kung guwapo, no? Kung guwapo.
1: Ang kung guwapo ang?
0: Oo, di ba masaligan ka? Di paano bigyan kung kita ka guwapo, masaligan ka pa ayhan?
2: Basta, germ-germ ana yan.
0: Ano naman ang germ? Germ naman ang imo bago na mentionar man. Dahil lang kayo may nag-message sa akong personal account, do kilala ko giniguro mo. Be? Ay, hindi lang ah. Gin-remind lang ko sa akon nga ano. monthly amortization. Utang gali. XFM call and text line, i-save nyo para sa pagbalik naman, pwede na kamo ka direct tawag.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kaga, ang ininga programa nga phone pal, ginadulong sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Mabalik pa ang phone pa.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 16 minutes more to go before we hit the hour of 10 in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dosi lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kas ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nakasuprayer sa nanari, sari nga balatian.
0: Ang tanan nga Yes Oil Products si Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. But silingo nakatungtong sa mga kilala kag mga dalagkuan nga mga drug stores sa bilog nga Pilipinas. But silingon ang amon nga mga produkto legit kag very effective sa aton nga kayong lawas.
1: Kag wala ginapalibod-libod lang. Kaginabala. Ay, hindi ko lang pa imit lang. Bawag na libod ya gali.
0: Tuon.
1: Ganun.
0: Magalibod-libod gali. Ha?
1: Oo.
0: Hala.
1: Non.
0: Dari ka mo bakal para makasigurado ka mo, ha?
1: Gani.
0: Mercury Drug Store, guys. Hindi basta-basta makasulod gada sa mga produkto nga ano bala, nga para sa amon. So, meaning, kompleto kita sa mga papers para sa aton ngay kayong lawas sa mga konsumidores naton, sa mga nagatumar sa amon nga mga product. Mercury Drug Store, dira ka mo bakal, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag mga Watson's Pharmacy, kaya may quality control.
1: Yes.
0: Ikaw may quality ka?
1: Listen, ano pa?
0: Ano? Quality good man o kung ano? Ubiquity. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-007.
0: Tapusa!
1: Talangida. 0912-007-6793.
0: Kag sa Globe na mon 0915-831-1431. 0915-831-1431. Si Migo ko, Jenny Ulate, sang sagay, ginpatunugan niya na ang radyo nga naka-tune in sa 87.5 XFM.
1: Wow! May gabi lang sa inyo nun.
0: Wow! Magulang mo?
1: Hindi, siyempre gaman.
0: Uy, Gagi, paras-paras lang mo na pangidaron, 63. Mamanong ka pa? Manungtong guro?
1: Gamagulang pa kung lagani sa
0: ikaw, ah, gapa as if ka nga, hindi ka pati golbam, ah.
1: Ha?
0: Manong-manong mo gani karon na.
1: Magmanong lain.
0: Hindi, ah, tatay mo na saya.
1: Nakatindir mo ko na sila sa una mo.
0: Ah, okay. Taga Barangay Bato na sa So, miguay ka mo?
1: Yes.
0: Wala mga mo relasyon nga duwa?
1: Nay, pa makutabi si tatay na.
0: Ang aton nga mga ano gali, aton nga mga taga-lantaw sa FB page na Troy Tisoy 2.0, Delia Arisgar, good evening. Si Bong Ganguso Senior, happy listening and happy viewing. Christian Castor, si Sweet Dalin, bala gabi-gabi na sa bala nag-tune in. Walter Delicana, mayong gabi. Si Hermilita sang Murcia, ginapa-shoutout niya family Francisco Kanha sang Murcia, kag sa mga taga-Barangay Bonavista Sitio Tres Hermanos, always kid gapamati sa inyo kay gakadula man ang kapoy ko samtang nagalantaw kay Dolpy kag Troy Tisoy.
1: Ano gyang face ko, wow.
0: Nga ang kakadula ang inyong kakapoy. Stress tab ka ba?
1: Hindi.
0: Bakit?
1: Sis the pain.
0: Kaga, diri naman sa XFM sa guy 875. Si Dodoy Tupas, diri na siya galantaw. Nari na siya. Amugali, hindi tayo mabasahan di sa aton nga page. Diri sa galigaagi. Tapos, Kumbati Vlog mayong gabi. Salamat, good sa gabi-gabi nga pagpamati, ha? Ang mga nagalantaw da sa teleradyo, kung may picture ka mo da nga i-comment nyo da sa amon nga live, gaan ko dahil ng radyo.
1: Ah. Wow, ah.
0: Basta naka-picture sila nga nagalantaw sila sa ila television.
1: Mm-hmm.
0: Nga naka-channel 13 sila kag naka-channel 29. Piliin nyo lang da kung naka-IPTV ka mo, channel 29. Kung naka-analog pa ka mo, channel 13. May picture ka mo da, gaan ko dahil ng radyo. Ah.
1: Basta naka-tupis, ha?
0: Nakatupis ka ng mga ano na, naka-brief na bala.
1: Naka-brief. Mas dami pagin kung tibak.
0: Di abi ko gani kung agi ka nga ang pangita in tibak.
1: Nga hindi pwede ka tibak ang laki.
0: Lusot niya mo na. Ano yung tsura sa laki ka tibak, no?
1: Kasasato bang pang string?
0: ano lang, ilumbid lang amo na ako para hindi magloy-loy. Grabe kadyang imo yung ano, no? Grabe imo imagination, no? Daw hindi kadya matungkad, no? Amugin man nagali ang mga taon kagibuang, no?
1: Ay, hindi. kwanto ya? Kulang ang imo nga definition.
0: Ano? Buang-buang?
1: Buang na, manyak pa.
0: Oy, tawag na kamo, tawag na. Diwat suliton ko ay nainayan naman para makuha nyo, ah. Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: May pipila na ka mga lugar diri sa Pilipinas ang naka-experience na sang maaging bagyo nga si Inday, nga may international typhoon name nga
1: si Bobby.
0: Correct. Wow. Dito na siya.
1: Yes, mati ugi namo.
0: Halong kita tanan mga katropa, ha. Kung kinanglan naton nga mag-evacuar, evacuate kamo kay para ina sa inyo nga
1: kaayuhan.
0: Hindi ina nga para sa gobyerno, no, kundi ang gobyerno ang nagapabalo sa inyo nga kung kinanglan nga mag-evacuate, mabakwit dayon sa pinaka-safe nga lugar para hindi na kita mag kinarankaran kung magulpi, taas ang level sang tubig, no? Ilabi na gid ang mga katropa naton nga yara sa mga
1: baybayon
0: sa suba, sa pa nga prone sa mga baha-baha kay hindi naton masaligan subong ang mga flood control projects.
1: Ba,
0: mabuhang ginaya ang alagyan sa tubig, labi na gitong substandard. Hindi ba? Oo, kay ti hindi ta makasure subong kay gani gin pang ano na tungadan gin pang mali-maleta, no? Nakakuha man ka maleta, dol?
1: Ha?
0: Nakakuha ka maleta?
1: Attach case gid gani.
0: 1990s. Uy, maleta na nasubong sa mga ano, oh, sa mga gani, millennials. Attache case, kaya yung imoy.
1: Kusyala na yung attache case.
0: O, sa muna, ya eh. Oo, kay ti, siyempre, di ba, ang mga nagasukbit sina, ang mga abogado, diba? Abogado, mga business professional, mga office boy, office girls, na, di ba?
1: Oo, ah.
0: Ikaw, may ara ka pa, attache case na bilin.
1: Ato ba sa balay?
0: Ah, dandaan na guro ay, no?
1: Oo, correct.
0: Ang iyapanit, iyakamanog.
1: Ha?
0: Ang iyapanit, iyakamanog.
1: Pwede manok lang, anay.
0: Abi ko gani, panit sa buhaya.
1: Diba ako ng panit sa buhaya?
0: Amo gani. May caller to sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Hey. Hi. Sino ni?
2: Jeffrey Pigarito.
0: Si Jeffrey. Dahil langit. Jeffrey, lapit-lapit ang imong baba sa mouthpiece para
1: ka. Kalayo sa imo.
2: Ako si Jeffrey Pigarito. Tagahin mamaylan. Igidan.
0: Ba sa jasadya yung mo introduction ba?
1: Matuod.
0: Dabalaan namon nga may pagkakulang-kulang man. Kulang-kulang sa pwersa magambal kay kahinay si Audio.
1: Oh, correct.
0: Jeffrey?
2: Oh.
0: Ah, hindi pag ilaw speaker yung cellphone, B, para klaro atong Suryana, B? Sige, B. Okay na?
1: Hello?
0: Ah, naghihinay.
1: Naghihinay, pagiging tapat.
0: Hindi na kami bipagpagta. Sabi, ikaw ang amon nga first caller. Subong pagkatapos, among malaling quality sa audio nga amon nga istoryahon.
2: Pero, pre, kay bagyo?
0: Hindi na, wala pa di ka inulan gani sa amon. Sa inyo ka inulan na daw.
1: Sa din ka nga parte yaw.
0: Imamailan sa kuno.
1: Ay te, wala pa gani.
0: Wala na da sa inyo sa imamailan.
2: Oh,
0: na. Ah, tingala ko man. Doon na wisikan ka gid ba? Pila na edad mo?
2: 25 tron.
0: Hmm. Te, sa edad nga 25, wala ka pa natak-an? Ha?
2: Kasi naman, bulan naman.
0: Psst! Pamati, wala Jeffrey. Paano mo na ma-plastar kag ma-establish ang imong audio nga maklaro man? Gagamit ka earphone?
2: Why ko headphone, Troy?
0: Naka-loudspeaker yung mo cellphone?
2: Troy?
0: Kagi, nakapag-inambalan nga hindi pag-i-loudspeaker, think again? Nambala na gin hindi pag i-loudspeaker, pay. Sa sunod ka na lang panawag ka kay galingin ulo ko nga magamo man lang ni Suriana ita.
1: First caller ka pa naman.
0: Sa dyan na tutani, amon nga intro ni Dolphy kay na kay dito na kami nagpundo sa attache case. Nagsulod ka pa imo nga inay-inay malay mo audio pa, huway ka na lang da. Giga ka tol ang agtang ko magamo.
1: Mayagani ka eh. Agta lang imo nga ka.
0: Anong kakatol sa imo?
1: Sakang.
0: Ikaw lang ay han naka-experience ang kakatol imo sakang. May araguro iba nun.
1: May ara man eh.
0: Nanday sinobe. Gay ko ngalan be.
1: Ay, na lang ha. Mabudlay na.
0: Dayal ka mo be guys. Diwat guys. May kitsure nyo. Klaro nyo. Audio kay mahuya. Tapos atong tagpalamati nga gaugtas sila sang ano.
1: Gani
0: sa inyong audio. Kanami di sa ngamon nga mga equipments bala. Bali mga baskugan na ni amon equipments. Pero kung ang inyo da gani nga alang-alang gid. Mapilitan gi kami nga mangita kami sing bagong aklaro nga amon ka istorya kay para kasabay man bala. O dial nyo 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Atong ambal mo nga nagakatol ang sakang. Ano na, tutuod na nagakatol yung may mo sakang?
1: Eh, ikaluton mo.
0: Basi may ano na, may ugasit.
1: Wala, uy!
0: Grado ka?
1: Oo, basta gakakato na pa-Bernes.
0: Gakakatol siya. Nga ano na ang iyang patimaan kung manugpakadto na sa Biyernes kay nagakatol ka nagakatol na it means
1: it gid
0: mait ka gid diyan kinanglan mo gid ano na ang imong ginakaon
1: ha
0: ano imong ginakaon mais
1: syempre longganisa eh
0: may ano gay may ASF May ESE wala.
1: Likawan talang na.
0: Namit gaman ang longganisa, di ba?
1: Oo. So,
0: ano ganyan ang luto sa longganisa? Una, pork. Ano pag di ba na? Pwede man chicken?
1: May longganisa nga chicken.
0: Oh, really? Mm-hmm. Pero ang namit gaman pork.
1: Oo. Ah.
0: Nga may ara ASF yun.
1: Ha?
0: ASF wala.
1: Pwede, chicken pox. Layo eh.
0: Chicken pox. Ang dalom-dalom si Imo ba, no? I-welcome naman na nga ito ng mga tagpalamati nga may duty hasta alas 12 sa tungang gabi.
1: Ang iban ganyan, sobra pa sa alas 12.
0: Hasta buwas pa sa aga, no?
1: Yes, ang sabi mga, na mga call center agents.
0: Ang mga katropa na ito ng security guards.
1: Na, isa pa gina.
0: Kag siyempre, ang mga nag-aululubra, kag nag-overtime sa mga, parasina, Central Bato, Central Lopez, diri sa Sunidco. Ano pa yung iba ng mga central gani? Sa La Carlota. Ano ang ngalan sang central sa La Carlota gani? URC? Tama?
1: Central La Carlota.
0: Oh, Central La Carlota daw. Something amuna. Pero doon yung liwat na siya kaya nabakal na sang isa man ka ano. Victorias.
1: Sa may Central Hawaiian.
0: Nan! Abot na ginasilatanan.
1: Correct.
0: Ang mga drivers na nga nagapaariya sa mga ano, ang mga tubo. Damo sang problema ta subong no. Ano pa ginagani ang mga insekto na sa mga tubo gani RRSI?
1: Daw amo na bala.
0: Oh, hindi ko sure no basta kay may mga insekto ang mga tubo subong. nga kinanglanon man tani nga matapna kay para hindi gid magnubo ukon magsubside ang presyo sang kalamay,
1: kalamay
0: nga magkalapyerde ang aton nga mga sindero o sindera. Pila gani kay hektarya duta mo gani Dolph sa ano sa Murcia?
1: Anje lang man nugid
0: ah. Nga aman
1: mabud line
0: ah kay basi kong ikidnap ka.
1: Mm, gapamati ang biyahe.
0: Ayo okay sa Victorias no pamati na sila. Ila lang na bala i-type yung pangalan ng Rodolfo Alacapa. Gululuwa na tayo. Pero may subsidy so bang ginapanghatag sila worth 5,000 pesos
1: ang
0: BIR.
1: Tod ka.
0: Oo, matry ko gani kad tutubwa sa BIR.
1: Tika
0: kung
1: muna,
0: paano mag-claim.
1: Kamo na lang to ano measure kung pila kalapad.
0: Sang imo nga kadutaan.
1: Ako nagtang.
0: Ang oras yung buto, alas 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ating paghihi. Subukan nyo rin ang Sunfold Vitamin C.
1: Sunfold Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunfold Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfold Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sunfold Plus Herbal Oil.
4: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butik.

0: Alas 10:15. Padayon kamo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: Ay palagas. Ay, hindi ko magkalipat nga mag-inom ka mo sang pinakanamit nga kape. Nagapagwapa, nagapagwapo tungod kay may collagen ini siya. Amo ini ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagparisan ini sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Baka lang kamo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Oh. Dial na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 091 091-
2: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: XFM. XFM.
0: May pagali si Chay Bukay eh, no?
1: Chay Bukay pa ya.
0: Nakatilaw gitsa sa imo, no? Nakatilaw.
1: Kwanto ya?
0: Galing without feelings.
1: Correct.
0: Kay tungod nga nakaano ka gani.
1: Ha?
0: Naka?
1: Nakainom.
0: Hindi, naka-whisper with wings.
1: Ah, correct. Hindi! Whisper with spring.
0: Uy, intara na kamo din, ano man kamo inyo.
1: Oo naman,
0: na kamo ya. Ano man ni sila yaman. Abog at gali subong aton karibal sa TV gali. Hindi ko na lang pag-i-plug ah.
1: Oo ah.
0: Oo, okay bago-bago pa lang na. Sige lang ah, matakan man ka muna dugay. Kay mga tapos na siya after 15 years pa na ang iyang ano.
1: Expiration.
0: Problema gid man tod ang atong signal subong no.
1: Kay sa ibang gulo nga party ga ulan na gid man.
0: Inula na ang may mga reported na nga nagabinaha sa may southern parts ng Negros Occidental. If I'm not mistaken, sa La Carlota may nagababahan na dili dapit sa may Antique, kusog-kusog naman ang ulan. Kaluyan diri sa aton wala pa. Kay na lang nagulan pero naguntat man na siya dayon.
1: Gani.
0: Pero wala ta kabalo sa palabuton ng mga inadlaw. Kay ti syempre habagat na hindi malikawan nga ang mga panganod nagakriar sang
1: ulan.
0: Good. Nagakriar sang ulan. Amo ina nga kung mabugat na gani ang clouds, mano siya gani?
1: Siyempre, mabusdak.
0: Mabusdak yun dyan.
1: Oo, eh.
0: Sa edad mo nga 63, kapila ka na mabusdakan?
1: Kapila lang.
0: Oh, si Pabe.
1: Basta madumduman ko lang.
0: Busdak, bundak?
1: Depende. Pero laban-laban na ako niya nabusdakan ko yan. Atong sa sinian, wala naman sa unala.
0: Dito kagid na ano.
1: Oo, sa lapit. Tabla sa may stage sang ano.
0: Ang sulod-sulod gid siya.
1: Sang Frida.
0: Lubong-lubong gid. Lubong-lubong gid.
1: Ah, wala ko yung gapalubong niya ah.
0: Ah, ano lang yung imo ya?
1: Gapahos lang ko yan. Pisuit ko, hindi ako mapisuit ka.
0: Amo man. Oh, ang balibinayaan ko no. Abi niya ko no kung nagbusong ka ko no. Daw hindi ka dyan mapatihan nga nagbusong ka mo.
1: Ako nagbusong?
0: Amo gani, hindi ka ko yung magpati
1: wow, nagbusong tani, ka. Wow, tani. Amo pa na bladayahan dom ko.
0: Gusto mo magbusong?
1: I want to be a lady. I want to get pregnant. I want to deliver my baby.
0: Pwes, mangin madinalago na ang imong handom kung maupod kita sa kay Migo ko Julio Subang.
1: Kag magtangla ko sa kristal.
0: Pabukon tayo mo, Chan.
1: Ay, hiwit na iyan.
0: Ari na si Binayaan. Binayaan, good evening.
5: Hello, Troy. Good evening.
0: Kamusta ka? Nga, Binayaan, ngalan mo sa Facebook.
5: Amo na, Troy. Trip ko lang, Troy.
0: Pila na kabilog nagbiya sa imo?
5: Isa pa lang, eh.
0: Nga, ginbiyaan ka.
5: Ambo, Troy. Ay, kukubalo sa mga rasaunis, Troy.
0: Hindi ka kabalo magsalom. Dol, tama?
1: Amo, Ged.
0: Laki ka salom, no?
5: Salom, eh.
0: Oh, sa pagbabago lang na yan.
1: O, te, sige, be, salom ako, be. Tilawan tong kabalo kagid man ha.
0: Aga pasalom kage. Aga pasalom kagali.
1: Kung may ano man lang.
0: Ano?
1: Daw syukoy-syukoy man lang. Why not? Coconut.
0: Aga pasalom sa gali. Te. Oh, ano Binayaan?
5: Hindi nang gusto mo salomon, Troy. Ah, o, dolpe, sa likod yun sa tubang.
1: Na. Ah, pwede. Maano, anay?
0: Maano?
1: Mabangka-bangka ka lang, anay.
0: Hindi na lagyan sa bangka, o.
1: Ha?
0: Hindi na lagyan sa bangka.
1: Itulog ko pa.
0: Sige, be.
1: Makita na sa ano?
0: Hindi, ah. Hindi na pet.
1: Total, pa malana.
0: Feeling yung man doon, may pilasa nga hindi maayo ba?
1: Total, bugtong malana nga bugsay.
0: Abi ko, bugtong nga kawayanan.
1: Bugtong galing nga bugsay.
0: Di ba lang? Bina na edad mo, Migo, ano, Binayaan. Kaya ka bisang pangalan, mabito ko lang, ayaw mo sa pangalan, oh, man. Binayaan man.
1: Ang tunay mo ngalan, ano?
0: Si Mark. Di ka sa Cadiz ganyan sa Mabini, no?
5: Oo, Troy.
0: Pila na edad ni Migo Mark?
5: 29.
0: Ka work?
5: Oo.
0: Ano trabaho mo?
5: Construction.
1: Wow, type.
0: Sa din ka subongara, ka sa Cadiz o kung sa ginaubrahan mo?
5: Ari Bacolod.
0: Ah, sa Bacolod.
1: Sa din ka sa Bacolod?
5: Alihis.
0: Alihis. Ah, okay. Kato ko tabuas na pa-SM ko, alas 5. Lagaw ka?
5: Oo, oh, majaging.
0: Sa SM, majaging? Kay, gapangita ko kung manog libre sang kape, balatane, ha?
5: Ako nga itong librehan mo kumos kape.
0: Ay, sige ah. Ma, librehan ta ka kape, basta Santon Gold Coffee Mix lang ah.
5: Pwede eh.
0: Oh, Dol, panlibre sa kono kape. Te, anong kabaylo kung libre ka ni Dolpe kape?
5: Balana na yung Delpe.
1: Salamat eh.
0: Balunan niya ka na isa ka karton ng kape, abi mo. Kapitalan niya kaya isa ka karton ng kape, ah. Basta, pagtapos pa nga pe, maano ka mo ganit, Dol?
1: Ha?
0: Ano ka mo?
1: Majerger eh.
0: Rikta-rikta ba?
1: Oo ah.
0: Wala na prino-prino, no?
1: Total makanto ka naglang man sa S. Eh, mapalipod-lipod lang tada sa ano. Sa towers, ang bishop, bala.
0: Uy, hindi bala. Kay kilala ko na nadaan mga gwardiya sa SM.
1: Ha?
0: Magsulod ka na sa
1: SM.
0: Abi, di ba?
1: Hindi man kami sa SM.
0: Di ba may parkingan na, may parkingan na to sa babaw? Oh. Magsulod mo ginada sa entrance, sa second floor, halin ka sa parkingan. Or let's say sa third floor. Pag sulod nung pala nada, wala ka na ginakapkapan kay si Troy na grupo na. Tropa.
1: Hindi makamaya sa SM niya. Ah, sa likod, gani, isang tower, sa ano.
0: Kagin pakita, una itong adaan sa iyang picture, amun ni gani nga itsura kung magsulod-sulod di. Dapat ang inyong CCTV, ituun na gina sa tanan sa iya.
1: Ang bawat mamaskara na
0: kaya may ari gini siya buhaton. Hindi man isa siya shoplifter. Pero may buhaton gini siya kung may ara siya i-meet up diri sa SM. Mayo na ang inyong mga footages, masecure nyo kay para may ara kita palaptahon nga skandal.
1: De, sugot ka. Bahal. At least nag-ano tayo? Nag-viral?
0: Viral o kung virus?
1: Depende.
5: Depende na eh.
1: Virusan mo mala. Kung ikaw malang yung ma-virus, ako niya, go ah!
0: Amo man.
5: Ayos ah.
0: Wala, oo, hindi ka naman iperde kay Migo Mark. Kahit siyempre may trabaho man sa nga iya.
1: Gani man.
0: Pila ka na katuig construction worker, Migo Mark?
5: Bago lang try, 4 months.
0: Ah, bago lang gid. Ah, bali nag-ano pa lang.
1: Gamix kla ka, siminto.
0: Nag-amat-amat pa lang dako iya nga biceps. Mm-hmm. Pareha sa ako naman yun, Tobla.
1: Bawa, ah, biceps na.
0: Kolesterol ah, Lipay. Lipay ka na, kolesterol.
1: Oo eh.
0: Sige, ano na pagkita mo sa isang kababae, Migo Mark?
5: Ang ano lang, Troy, ang kabalo lang mag...
0: Lollipop?
5: Mag, magkabalo lang mag-atinder sa panimalay, Troy.
0: Ah, wala na lang.
6: Wala na lang, subong? Hmm.
0: Ang nagliga itong ipangita niya ang kabalo ko nung maglulipop.
6: Mm-hmm.
0: Amo na.
6: Te, ano yung muya?
0: Ano yung muya?
5: Ang abilabo lang, kung single mom na kung balo mo lang, ang abilabo lang ito eh.
6: Bro, ang ba, ano bala ang pamatasan?
0: Mm.
5: Ang ano lang, ang duga buga bala kalayo or ano lang na sistema ang batasan, importante, mabuhi ko lang sa ang mayo.
6: Man, amo na iya.
0: Ang gabuga kalayo, mm. Ah. Sa bagay, iti, mabuga mo lang siya kalayo, ikaw yung mahuyop sa ginabuga niya. Amudlay. Okay lang na yung nagabuga kalayo, kaya kagawa ginayang ano gideya.
6: Oo,
0: typical gideya, typical gideya kalayo. Oh. Ang lauay na iya, kung naga, nagahingos ang aso, ngang aso wala gagwa.
6: Nan.
0: Amo na.
5: Amo ka ng lain, Troy.
0: Nagyan mo na, Dolph, no? Nga wala mo ginapagawa ang aso.
6: Oo, eh.
0: Ah, amo na gana-epekto niya, subong.
6: Mm-hmm.
0: Oo. Oh.
6: Naging kabalan nga, Gi.
0: Sige, bilang edad sa babae na pagkita, Omigo Mark?
5: 29 to 33 years old.
0: Single man pwede, di ba?
5: Pwede, ah.
0: Okay, number 09-66-06-05-06-06-05-36-890. Hinahina yun ta para makuha nila. 09-66-06-05-06-06-08-90. Sige, 09-66-06-05-36-890. Basi ko may message na ang ngalan niya, Diana, ha?
5: Oh, Troy.
0: Hindi, git pag i-entertain. Abots mo na si Diana, ha?
6: Kasi Carol, pagin. Kilala mo si Carol?
5: Oh, eh, si Caroline. Si Carol kun aga.
6: Hindi.
5: Sino? Si Carol ko na gas si Carol
0: magabi.
6: Asala ka? Si Carol gina saya.
0: Oh, Carol.
6: Roroton.
0: Kararoton.
5: Ang biwa ni Caroline.
0: Carol ah. May request ang kanta, amigo?
5: Oh, nandito lang ako, Troy.
0: Ah, sino kakanta sa nandito ako gani?
6: Si Ogi.
0: Ha?
6: Ogi.
0: May ara si Rob Daniel.
6: Oh, na si Rob Daniel.
0: Dinday mo, si Rob o kon si ano Ogi?
5: Si Rob lang, Troy.
0: Oh, sige. Play ko, ha? Thank you. Bye-bye.
6: Salamat, kid.
0: Oh, regards sa mga taga-Alis, Bacolod City. It's 28 minutes after 10. Phone pala ka pa rin. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
6: Kakatropang Dolphilang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
6: Exciting. Woo!

Bagel, Santhon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 10 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Perting style.
0: Do kadugay sa mga inura sa buong man.
1: Gani, no?
0: Kadugay bala. Sabi ko gani, ano na? 10, 11:30 na. Padayan kita sa phone pa, lupod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Santon Vitamin C, para mangin mapagod naton immune system. Inumgit ka mo, adlaw-adlaw, sing Santon Vitamin C.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Available sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Alin kay Javin Sireta. Troy, mangkot lang ko, nga may bugkos ulo ni Dolphy, pinatam-an gid guro si Dolphy bay.
1: Wala gani mo.
0: Why, zero sa subong.
1: Oo.
0: Why, zero balance ng iya nga wallet. Zero love life pagid.
1: Zero pagid ang sex life.
0: Hindi man ni matigayon ang iya nga love life, iya nga sex life. If wala unod ang iya nga wallet. Dapat may unod git.
1: Oo eh.
0: No, di ba?
1: Be practical.
0: Be practical. Most especially nga naga ano ka na nagakaedad. So kinanglan mo gina nga may pundo gi dapat ang imo nga bank account o kun wallet man lang. Kung damo kwarta mo, ano mas pilion mo? I-deposito mo sa bangko o kun sa balay nyo lang nga may ara ka lang gidya sing kwarto nga para sa kwarta mo.
1: Kwarto na lang.
0: Tuod. Mm-hmm. Nga anong kinalain kung i-deposit mo o kung rekta sa imo nga panimalay ang kwarta?
1: Hindi mo kung kailan ka ba lumagamit sa ATM.
0: Ako, amo nagali nga wala agad yagin ano. Yeah. Gin-bless nga magdamoy mo kwarta.
1: Hindi man sa amo sunap. At least ya, kung sa kwarto mo malang ya,
0: makuha mo na tayo, no?
1: Mabalaan mo ya, kung pila ang imo nga nagasto, pila man ang nagsaka.
0: Di paano bikaroon ng imo kwarta pang kitkiton sang ano, sang mga sapat sa sulod pa ni Malay?
1: Di, pulse man talang coins ang ako nga ginagawa.
0: Ay, coins mo
1: talang! Malukada.
0: Malusot sa dawan. Habi mo mga coins na kung tipunon mo, mag, ano man na, mag-deteriorate man ang iyang, ano, ang iyang, tawag sinigani man, ang
1: value?
0: Ang iyang quality, bala, ang iban ginalumot, ang iban ginatuktukan.
1: Depende.
0: Pero ako mas, paras man ko sa imo, kung damo-damo kwarta ko, makreate lang ko sang daw bunker lang gid nga para sa mga kwarta ko. Ngarang, paras man sa bangko, may mga bolt man sila balang adlag ko. Tapos butangan mo lang sang code nga ikaw lang ang maka-access sa sinang
1: sulod. Oo, diba?
0: At least siya, kung kinanglanon mo, pwede ka lang dahin kakuha. Ilabinagid kung mga during emergency times, mga muna bala nga may butungon ka dahil nga bandol-bandol nga kwarta.
1: Nan.
0: Galing kay subong kung kinanglan ta makabandol-bandol sing kwarta, kinanglan tagid nga mang budol-budol para makabandol-bandol nga kwarta.
1: Hindi man sa amo sila. Hindi man pagbukuha ang ating operasyon.
0: Ayan, Gabi, line number one. Hello. Good evening. Sino ni?
2: Si Elmer ni Troy.
0: Liwat be? Ngalan?
2: Elmer.
0: Si Elmer.
1: Tagadiin?
2: Hindi,
1: ano lang ulo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo,
0: lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo,
2: lolo, lolo, lolo, lolo,
1: lolo, lolo, lolo,
0: lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo,
1: lolo, lolo, lolo,
0: lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, para mabalaan mo gid kung tuod nambal mo kung hindi basi kung sunog-sunog na imo ya.
2: Ako ko pa ang gyud no no yung araw ta personal.
0: Sa bagay kay nakatilawanay na makamugali. Kag gusto ko dayon i-play ang kanta nga muling ibalik ang tamis
1: ng pag-ibig.
0: Muling pagbigyan
1: ang pusong
0: na... Muling... Hindi ah. Ang
2: Muling
1: ibalik
2: ang tamis ng halik ni
0: Nonoy. Nan, muling ibalik ang tamis. Liwat.
1: Sino ka muling ginatawag mo man?
2: Ang halik ni Nonoy.
0: Liwat ba? Liwat ba? Muling ibalik ang tamis.
1: Nang?
0: Nang?
2: Ni Dolpo po.
1: Ba?
0: Painom ka lang tanduay. Idlaw ka na dahil sa iya.
1: Nan.
0: Wala ka dyan po nobya. Sabong ka pila ka naman mag-plug sa number mo.
1: Oo man.
2: Hindi ka to Troy, nag-plug pero wala man to Troy, pero ay man hagi, siguro, may ba man kumana nag-plug.
0: Hindi ka lang mag-ako.
1: Para sa, ano eh.
0: Hindi lang siya mag-ako o may nag-text kay gusto niya gina nga mabatian.
2: May nag-text Troy, amin.
0: Te, may
1: nag-text man lang gali. Ano?
2: Pero ang bitawgan ko, ay wala siya, iba na laki.
0: Ang problema si Moabi kay ipabati-bati mo gid imo tingog kay Nonoy nga gina-remind mo siya permis ang inyo nga nagyan sang una sang dira pa siya.
1: Ano ko siguro? Ginto ga ka gid man niya
2: para. Para sa Android.
1: Pamati bala nay, di ba si mo agi man to?
0: Oh.
2: Oh nay.
1: Pues ginto ga ka gid man para sa agi.
0: So hindi ka na hindi ka na mag-expect nga mangita kasi nobya para kagid sa mga kaagian Elmer. Ang pamangkot kung para gid man ikaw sa kaagian may ikasarang bala si Elmer nga magpasot-sot.
2: Hindi
0: ka sa agi. Biskan ano mo na ka pamalibad nga hindi ka sa agi, kung lalagson kagising agi, agi ginaiya malaga sa inyo. Tapos maabot gid ang time nga bisan may ara babae pangitaon mugid kag imit lang mugid ang pangalan nga
1: Nonoy.
0: Si Nonoy nga nagapang sup-sup.
1: Pito. Pichero.
0: Di ano naman ni Suryanta sa buong gabi man kay daw mo man lang permi ni Suryanta. Daway gida. Daway kami may nalipa. Daway kami lipay si imo kay wala gid good news ni ginapabalo sa amo na nakita ka na nubya.
1: Sa kadamo damo babae da si Will. Wala gid sa nakita nga.
2: Pakan ko sa nilo, try ako sa mga bukulon. Hindi mo sa bukulon, try man, yung station man.
0: Ari kami sa, ano, sa Earth Street, sa Barangay Takuling.
2: Ano Takuling lang? Lapit naman kami, try?
0: Lapit lang, ha?
1: No, ha?
0: Lapit lang. Gusto mo mag-gato, di ako?
2: Hindi ko na, try ha. Bira ko kami sa tambay sa may Bakulod Plaza, kagad ka sumag.
0: Alay, layo ang Sumag ag Bakulod Plaza.
1: Na, te.
0: Dari ka, ano ganyan ang ngalan?
2: Hindi, before ko magkasumag, Troy.
0: Oo.
2: Pit ko sa may SM. Tapos SM, nagaw ko sa Bakulod Plaza. Tapos,
0: hindi na pag-isugid kay kabalo na kami sang racket mo. Ikaw guro ng isa sa mga ano ay. Mga nagapang manicure na sa plaza.
2: Para naman.
1: Gano ka da gaulat ka buga.
0: Wala na nasubong gwapo ng plaza so. Dali lang gid, saan no ko na nagpasumag?
2: Sangjun.
0: Ha?
2: Sangjun.
0: Permi ka digali ka tabok sa Bakulod, laki gambal mo. Tani ko mamuna, tani ko magmulang na kung magamo naman lang na plano mo. Diri ka na lang tani for good kay lapad man to balay niyo sa Villamonte kung inkaso gi man si Nonoy madayunan mo.
2: Hoy, di gi kani ako pa ma ano ko ma kasi sa atong iya nga sinda to sa Murcia.
0: Ah, di ba?
1: Oh, te. Kun di tani na prank ka ka.
0: Nan. Dasi ko pa sa matultulan tupad lang sang barangay hall ka Villamonte ila balay.
1: Te, magamo man lang na Prangka, na yung istorya.
0: Ra.
2: O, sige. Ano na, Noy?
1: Saan mo ipagamit? Apilido mo sa ako.
2: Isang subong kayo na.
1: Oh.
0: Ka. So, ano mga konsekwensya para magamit ang imo apilido sang isa ka Nonoy Alakapa?
2: Dumita, subong na yan.
1: Ang pamangkot.
0: Ano gani? Nga mga ano gani?
1: Ikaduwa nga pamangkot. Oh. Handa mo ba lang nga ipakilala mo ko sa ginikanan mo? Nan, amo na ta? Oh, ano ba yako da?
0: Ikaw di ka gani. Kadto kay ga, ulian man ikaw gani sa bakulod.
2: Sige, sige, sige. Handa sa kung mapakilala sa ginikanan mo mo kadto.
1: Ikaw gani.
0: Ikaw ano yung una kadto?
1: Ikaw ang pamangkot kuya, ginsuli mo. Ang pamangkot kuya, handa ka ba lang ipakilala mo ko sa ginikanan mo?
0: Nan.
2: Oo, gani. No, dali, kuya.
1: Kaya ako ba na makadto? Siyempre. Siyempre, balayat. Pusong babae, kuya balayat.
0: Oh, ikaw dapat na iauna makadto sa panimalay ka
1: ikaw
0: babae.
1: Gina, ikaw gina ay pamalay.
0: Kaya ikaw ang manglais, ikaw dapat pamalayigid.
1: Oo. Di ba lang?
0: Dan. Te, sana na matabo ang pamalayi?
1: Ay, wala ka naga sa bataw.
0: Ubos na load niya. Ah, signal problema. Ara pa siya sa linya ta, pero wala na siya kasabat. Then auto-gid sa iyo. Sige, 1 minute after 11 o'clock, mabalik pang phone pala. Upon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa inyo paborito ng mga ambahanon sa XFM Katropa mo.
1: Excited!

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santantua's Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
3: XFM. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision X, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: 19 minutes after 11. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Madali ay ah. Si Troy Tisoy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Gab, si Dolphy lang ka.
0: Sa mga katropa naton nga nagproblema sa ilang pananawan, mayari kami diri sing Vision X Plus para sa inyong healthy kag masanag nga pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kaara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tuman gid kanami.
0: Sara mabakal sa inyong mga suki nga mga butika malapit sa inyong lugar, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy
2: nationwide.
1: Te! Eh, mamati na lang kamuya. Panawag na kamuti.
0: Wala ka pa man naglawag si mo number.
1: Ang mamalawag pa lang gani. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag para makistoryahan na ita. Wala gid kuno Japan, may nag-text kay Binayaan. Wa may nag-text na dagaling kay ano, wala mo gin ano gin okay mo inbox. Ihatag bala sa amo nimo number para mabalaan namo kung may nag-text, di ba? Kaga syempre ang ginapangatubang subong sang aton nga pungsod padayon sa Gyapon ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag syempre ang pagpaindis-indis kag paalam-alam sa mga abogado nga naga-defense ang tagsa-tagsa ka mga ano
1: ka sides
0: both sides sa nagapadayong impeachment kag nantawa bala o ang ilang nga trabaho dira na lang nagalibot-libot sa sina nga ano nga topiko while ang inday nga bagyo arena nagaamat-amat na penetrate man sa pipila ka mga lugar sa ato na pungsod. So sige lang tahambal nga pangamuyo pero ang iba naman nga nagapangamuyo dugay-dugay man lang sila Japon pangulambat sang kaban ng cash.
1: Correct.
0: Nga ginabayad ni Dolphy kag ni Troy buhin sila sweldo para may pambayad sa tax.
1: Nante.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
3: Hello.
0: Hi, good evening.
1: Ano?
0: Sino ni?
3: Good evening.
0: Sino ni?
3: Inday Malaysia kong Troy.
0: Inday sang?
3: Sang Iloilo.
0: Din si Iloilo man?
3: Pato
0: din
3: lang sa Iloilo.
0: Din? Iambal akong sa din si Iloilo. Alapad si Iloilo. Hindi ka man artista nga nga tultulon ka ginilabi.
1: Sa din? Iambal na lang bala akong sa din?
3: Pare ko sa Uton.
0: Ah, taga
3: Uton. Sa Uton, Iloilo.
0: Uy, may OJT kami di bala nga taga Uton.
1: Oo, bala.
0: Si Abigail, no?
3: Oo.
0: Si Abigail, OJT sa Amon. Ikaw, Yaga, no kagapatiti?
3: Dalain pa pa din si.
0: Dalaga ka pa o kung dalag na?
3: Ay, naglain pa din.
0: Damo man ito pamangkot ko kung dalaga ka na o kung dalag pa. Din ka dalaga, dalag.
3: Dalaga pa, true, singgit. Wala ko ano.
0: Wala ka?
3: Wala pa ko ano, jowa. Wala pa ko asawa, true.
0: Anong tutuod mo nga pangalan? Inday sa gabi, mag-aga ano?
3: Hinday pa rin.
0: Uwe,
1: nugaya ko na iya.
0: May lanahan kami di bilaga bukal kung hindi totoo yung babae.
3: Oo, tama ulit.
0: Member ka man sa LGBTQ+ community?
3: Ay, hindi ah.
0: Uwe. Babae kagin.
3: Yes?
0: Totoo.
1: Oh, sige, be picture, bing imo, be. Isen kay Troy?
0: Eww. Hindi ko na yan maglantaw ya.
1: Nga man.
0: Hindi ko katulog.
3: Hindi.
0: Gani, hindi ko na maglantaw. Hindi ko na katulog ya kung kita ko sina niya. Wala ko na nanad. Wala ko na nanad. Kinaano na ko na. Napurgan ako sa amo na.
4: Oh, sure. Hindi oh, wow. Ko magambal. Sabihin nga may ano be?
0: May?
4: May saraet. Malantaw.
0: Siyempre, for curiosity.
4: Kaya kung malantaw ka, mangyapon.
0: Pero makutan sa day, may saraet. Gimanday.
3: Si,
0: wala si Raet, pero ngipon may ara.
3: Wapo, bitte.
0: Nga na kadumdum ka magtawag sa amon nga ano, number kay?
3: Tawag na siya dahil sa nagligat.
0: Ah, naka-join kang ligat. Di, may nahatag kami sa imo nga amigo.
3: Hindi ko yan magpangamahal sa ito. Ah, Diki, ma-request lang ko kung pwede.
0: Pwede ka dyan eh, pero istorya-sorya, tanay.
4: Oo,
0: may bana ka na?
3: Wala pa, Diki. Wala pa ko kagi na.
0: Ah, talaga.
4: Ano kaya ko na iya?
0: Ah, nubyo. Nakanubyo.
3: Kami, oo.
0: Nakanubyo ka na?
3: Oo, may... Opo, may ara. Kaso lang kayo wala pa kami mo. 4 years na.
0: Oo. Eh, sa pagkatuig, wala gin sa kapanghikap sa imo. Mm-hmm. Tudman?
4: Ari na lang balawo?
0: Prangka-prangka na lang tabala?
4: Oo.
0: Wala naman may kapamati.
4: Kani man, ari na lang balawo? Para mabalaan ka git kung babae ka o kung binabaye. Ang isabat mo lang sa akon, tot lang gid ha?
3: Ano?
4: Ang isabat, ang isugpon mo gani sa akon, pamangkot si imo, tot lang gid. Okay lang?
3: Ano?
4: Oh, pasabi, sabi.
0: Ambot na kamangils mo yung siya. Mantot lang, git. Basta kung ano nga pamangkot, masugpon ka lang, git. Tot, tot, tot, tot. Amo lang na tara, na.
4: Pasabi, book,
0: tot. Na, amo na.
4: Ha? Okay lang?
3: Amo na siya, ma'am.
4: Oh, sige, ah, sige na bala.
0: Basta tot lang yung sugpon mo.
4: Isugpon lang yung tot.
0: Para sa nabala, mangkot ko. O, sugponan mo sang? Sugpon ni?
4: Sugpon ni sang tot.
3: Ay, ang
4: book. Hindi ka saya.
0: Hindi sa gusto mo compromise.
4: Basta bala nga sa sabalay sang book.
0: Tot.
4: Tot. May nagaulo.
0: Tot.
4: Tot. Na.
0: Oh.
4: May nagakurin.
0: Tot.
4: Tot. Ah. Wala madayo ng pag.
0: Tot.
3: Te,
0: kaya mo?
4: Te, kaya, kaya. Kaya.
3: Wala pa
4: kung naya-digsi
3: ka
4: palo,
3: sorry.
4: Ako, ano ba, virgin ka pa yan?
0: Ario, para may idea ka, para sa sunod, hindi mo na siya maano mo, hindi mo gina siya mapunggan. Ila binagid ko may ara ka partner. Mamati, wala na isa ako na ginahambal, oh. Hindi mo gina mapunggan ang amo na ang mga bagay, ila binagid ko may ara ka partner. Kaya mo yun ang talaksan sa... Mamati, wala na, wapag kaya katapos. Amo yun ang talaksan sa... lalaki ang babae nga magkahagugma.
4: Correct.
0: Right?
4: Oo.
0: So maabot ka gina sa punto nga maano ka na bala, matrap ka na nga, hindi ka gina makapamalibad kay tungod nga nagakalama na siya. No?
3: Ang ano, DJ?
0: Ay, ambot. Ah, nagapabo-abo. Pag hindi bala mo, mag namatakan ko mo.
4: Kinuot! Nadala ka.
0: O, request na kanta? O, ano na nga kanta? Request mo?
3: Sorry, wala ko nakabalo, DJ.
0: O gani, request na kanta. Anong kanta, request mo?
3: Leaving Yesterday Behind.
0: Ano?
4: Leaving Yesterday Behind.
2: I'm leaving yesterday behind.
3: Yeah.
2: Finally, I made up my mind.
0: Hindi man na amo ng title? Leaving Yesterday, gin man hao? Hindi ah, wala.
3: Opo.
0: Ah, sino kakanta ba? Si Joaquin o kung si Keno?
3: Narito ka po magpa-artist,
0: DJ. Sige ba, i-play ko na lang. Sige ah. I-play ko, matian mo na ha.
3: Okay, thank you.
0: Ano ito galiliwati mo request? Hindi ka gin mag-intra sa amon, Pampang? Hindi ka gin mag-intra sa amon, Pampang?
3: Ano, DJ,
0: nga, ato gani nga, sugpunan mo lang tot-tot bala?
3: Hindi. Hindi na lang. Yung mga tot na lang. Dito na yung kamano, DJ.
0: Hari na yung mo request. Oh. Lama, thank you. Regards sa mga taga-Oton.
3: Thank you. Bye-bye.
0: Salamat man sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers. Thank you. sa ngalan sang amon nga CEO og boss Dr. Emilito oy and Madam Olivine oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
4: Muchas gracias.
0: Ba-boss.

0: si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw. Nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
2: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mangapi ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kay wala ko gina-insomnia kag manamig man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay, dali na.

0: Clinton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Clinton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Clinton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Clinton Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
4: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Mag-sister pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain.
6: Basta pain,
7: mag-sister pain,
6: kangkalang pain,
7: fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain,
6: mabibili sa mga butika.
8: Eggs.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatch ako sa isa ka si Manang Kaputloy sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. X.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba, ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
4: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
7: XFM.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gid ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new Honeclick 125 version 4 motorcycle. Kindle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
10: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
10: No more!
4: Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
11: Senton Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Senton Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Senton Vitamin C.
11: Senton Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako po call center agent. Permigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto siya kung sa assess the pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

Oras sa Pilipinas, mga katropa, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maing aga, Pilipinas. Maing aga, Western Visayas, maulanon nga kagahon sang Huwebes. Fitsa 9 kita sa bulan sang Hulyo. Medyo maulano na itong kagahon sa buong maabyan, hindi man gid ini direkta nga efekto sang bagyo nga si Inday, kundi medyo wisik-wisik lang inisang bagyo Inday. Although nakasulod na si bagyo Inday sa Philippine Area of Responsibility, pero ang maayo nga balita, mga katrupa, kay hindi ini direkta nga maglandfall diri sa Pilipinas. Ang apektado nga lugar diri sa Pilipinas amo ang pinaka-norte nga bahin sang Northern Luzon. O kung pinaka-norte nga bahin sang Luzon, no, northernmost part sang Luzon ang slightly affected. Bangod mga byan nga wala sang tsansa nga maglandfall ang bagyo nga si Inday sa Pilipinas. Maayo ina nga balita. Thank you God, thank you Lord. Ang pangamuyo is a very powerful tool, mga katrupa. Agud to ipaiway kita sa mabaskog nga halit kuntani sang sining international super typhoon nga may pangalan Bavi sa Pilipinas. Sang naglabay siya, ginhingad lang ini nga Inday. Sa pagpangamuyo, mga katrupa, wala sing imposible, no? So maayo nga balita nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas ang epekto sang bagyo nga si Inday dito lang sa pila ka norte nga bahin sang Luzon. Pero diri sa Western Visayas, maapektuhan kita sang lapta-lapta nga pag-ulan bangod mabiyan sang hangin habagat or southwest monsoon. Hindi ini direktang epekto gid. Sunod sa pag-asa, ang pagtupa sang ulan diri sa aton sa Western Visayas sa probinsya sang Iloilo kag sa syudad. Subong may manipis ka pagtupa sang ulan diri sa syudad sang Iloilo, I don't know, sa pila ka bahin sang probinsya. Kagabi o kun kaina sang kagahon, manipis ka pagtupa sang ulan. Tama-tama lang para sa aton sini nga mga kaumhan nga nagakinahanglan sang tubig para sa ila sini nga mga pananom. Exciting Philippines. Pero ining tupa sang ulan nga manipis subong nga kagahon, mga katrupa, mga abyan, nagadala ini sang pagkadelikado sa mga motorista naton. Nagapadanlog sang dalan, no? Kapin pa sa mga nagamaneho sang mga motorsiklo, halong gid kamo. Ning pagtupa sang manipis nga ulan diri sa aton sa syudad sang Iloilo, magaresulta ini sang pagdanlog sang mga dalanon. So halong gid sa mga motorista, bisan sa mga nagamaneho sang mga four-wheeled vehicle. Halong-halong gid kita. Mga katrupa, mga abyan ang iningabahin sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santone Vitamin C, mahimo na tuntumaron, bisan aga pa ang kalimutan.

vitamin C. Pagbugtaw sa aga. Pagtapos ninyo inom sang Santon Plus Coffee Mix, pwede gid ninyo mapasundan sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C sa mga kabataan kag mga tigulang mga adults, pwede gid. Ilabi na subong, may pagbag-o sang panahon. Ang temperatura ta nagasaka sa tion sang udto o kun midday. No, pagkatapos mga panyaga, mga byan, alauna, alas dos, gatagiti ang init. Kun aga, medyo matugnaw man. Kun hapon, medyo mabulubugnaw man. Ang paglain-lain sang temperatura sang panahon, nagadulot sa aton sang masakit katulad sang trangkaso, ubo, kag sipon. Dapat protektado kita sa mga pamalatian katulad sang aton ginpang-mensyonar. Ang Santon Plus, o kung ang Santon Vitamin C, ng alkaline-based ng vitamin C, pwede ginin nyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. O galiyon ang pagtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pasiplat kita, anay, sa aton nga kasaysayan, mga katrupa, sa Silinga Adlaw, July 9. Ano nga mga banwa kag barangay ang magahiwat sa ilang kapistahan sa bulan sang July, katrupang Alex? Mulo gali. Ang distrito sang Mulo magahiwat sa ilang kapistahan sa July 26. That is why sa plaza sang Mulo medyo damo na nagabulubligya, katrupang Alex, no? Kunaga damo naman bligya bingkada. Sa mga taga Mulo Plaza, nga aga pa naga-jaging-jaging kag naga-pulupangapi, may nga aga sinyo da. Ang atong nga pagpangalagad sa inyo, mabyan, magadala kita sang mga nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod. Mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw, apang inyo na mabatian sa atong nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz. On your FM band, amoy na ang XFM Radio Patrol Iloilo. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Padala ka mo sa inyo nga opinion, mga comments, mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Mga issues mabiyan nga dapat naton may baluan nga nag-aapekto sa aton mataga-adlaw nga pagpangabuhi. So himo ka mo sa inyong opinion kag panindugan. Baka pa shoutout man kamo sa inyong mga katrupa, mga kasimanwa, mga kabarkada, kapuso kag kapamilya sa kunanano man nga mga okasyon. Birthday, bunyag, kasal, bisan lubong. Exciting Philippines. Lubong. Obituarya. Kasi may mga anunsyo kamo da. Sa inyo sining mga nagtaliwan nga mga himata. I-akomodaron nato na tanan ninyo nga mga pangabay panawagan kati public service kita mo, no? Servisyo publiko. Hindi man kinanglan maging trakas politika. Ha, katropang alis, baka deliver ka man public service. July 9, mga katropa, pasiplatanta ang aton nga kasaysayan. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Suno sa kay Dr. Jose Rizal, ang aton nga national hero, mga katropa. So samtang nagahilay-hilay pakamudra sa inyo nga mga hiligdaan, kayang iba nakabugtaw na pero wala pa kabangon, mati lang kamo sa mga balita ang hatag ta sa inyo, mga exciting nga balita, exciting information, exciting nga ulo istorya, no? Kay balo kamo sa tung 1945 sa siniman nga adlaw, July 9. Kayang patigan ng first post-war Commonwealth Congress. Ang Philippine Congress, mga byan, kung inyo pa madumduman sa tung 1945 July 9, nagpatigayon sang una nila nga regular session. Pinakauna nga regular session sang Philippine Congress sa dalam sang Commonwealth Government pagkatapos sang giyera. Pagkatapos sa itong ginhiwat niya 1941 elections, ang mga lawmakers sa itong mga tinion nagpili sa kay Manuel Rojas bilang Senate President. Manuel Rojas bala daw lulo ni Marujas, no? Sa itong 19...

0: 1985, ang IBM Science and Technology Award ginhatag sa kay Arturo Pineda Alcaraz. Ginkilala siya bangod sang iya sining groundbreaking achievements mga katrupa sa volcanology and sustainable energy. Si Alcaraz ginpasidunggan man mga bien as the father of Philippine geothermal energy development. Nagabulig sa pag-establish kag pagpabakod sang reliance naton on renewable energy. Sa tung 2021, nagligad lang apat o lima katuig. Sa tung 2021, July 9 mga katrupa, ang C-130 nga eroplano na crash. Ang mga bangkay sang duha ka piloto kag mga crew members nga nadulaan sang ila kabuhi mabyan. Bangod sang ang Philippine Air Force nga C-130 Hercules plane na crash sa Sulo. Oh. Amo ni kun kay sa mga tragic nga mga insidente lakon madumduman mo masubo. Amo nang pagpasiplat naton sang aton nga kasaysayan. Pero may makuha man kita actually nga mga pagtulunan sa pagpasiplata sa nga aton nga kasaysayan bla, no? Kabalik-balik man nang kasaysayan eh, no? Pareho-pareho man na nga mga events pero lain-lain lang nga tao, lain-lain lang nga pangalan, lain-lain lang oras, pero pare-pareho lang. Kaya iti history repeats itself mo. Kag tuloy-tuloy lang bala ang pagtiyog sang kalibutan, no? Amo-amo gyapon ka tropa ng Alex ha. Kada aga bla naga butlak ang adlaw. Nagasanag kun adlaw pagkahapon, nagatunod naman siya. Tuloy-tuloy lang ang ligaya. Life is beautiful. Life is full of surprises and excitement. Yani dire kita sa aton sa pagpangalagad sa Pilipinas, excited lang kita permi.
1: Exciting Pilipinas.
0: May balita na kamo. May mga ulo istorya pa nga dala. Ha? Kaya balo ka mo mga abyan, sa pila ka mga exciting naton nga ulo istorya. Ang mga Vikings bala, no? Ang mga ginakabig nga una nga mga Europeans nga nakadiskubre kuno mga katrupa sang Amerika sa tung 1000 AD or 500 years ang nakaligad bag-o mga katrupa na diskubre ni Christopher Columbus ang Amerika. Kaya man ginaklaim mga bensano sa history nga si Christopher Columbus kuno ang nakadiskubre sa Pilipinas. Pero may ara man nga mga history nga nagaklaim nga ang mga Vikings man kuno mga katrupa antes na diskubre ni Christopher Columbus ang Amerika. Ah, 500 years na namo na diskubre ng Amerika nga na. Ang una nga pagtawag nila kuno mga byan sa Amerika amo ang Island of Newfoundland. Antes pa man ginhingadlan ang United States of America ang tawag sa mga Vikings nga nakadiskubre 500 years before na diskubre ni Christopher Columbus ang Amerika. Amo mga katrupa ang Island of Newfoundland. Abi ko Island in the Stream. Newfoundland, Island of Newfoundland. Ang ini nga grupo ang ginapangunahan sang grupo ni Viking Chief Leif Erikson sang Greenland. Pero ang Viking subong katropang Alex, it all you can is bong. It all you can. Exciting ang mga ulistura, may village mabiyan sa Limerick. Hindi niya Limerick, Iloilo ah. Ang Limerick ngayon ni Katropang Alex, isa niya kalugar dito sa, ano, sa Ireland. Lain na iyang sa Imo, daya sa Mr. Rafael, dapit na Iloilo, Limerick na iya. Relax-relax na rin sa mga balita. Tabla kayo para nga makakulukadlo. Kamusta mo talaga? inom ka muda sa inyong Santon Plus Coffee Mix. Medyo nokas ang plopos buton ko di katupangan isa. Ako kasukas nga. May isang ka-village dito sa Limerick, Ireland, nga ang pangalan amo ang hospital. Kundi sa kinaandan, pagtawag ta sa hospital, lugarin ni sa mga masakit nga ginabulong bala. Pero dito sa Limerick, Ireland, mga katrupa, suno sa kasaysayan, may isa dito ka lugar o kun village nga ang tawag hospital. Pero ang masubo sini kag kabaliskaran sa amo mismo nga lugar katrupa Alex, wala sa hospital. May ara kita diri counter parts sa probinsya sang Iloilo. Oo, tuod niya katrupa Alex. Kay katrupa Alex ba mo ning istorya ko ni sa technical department namo kay ang ibantang mga katrupa katulog pa man. Pero iba nga bugtaw naman pro ligid-ligid plus Katrina nila. Aryo, dito sa isa ka village sa Ireland, ginatawag nga Limerick, may isa dito ka lugar sa Limerick, Ireland, nga ang ila village ginatawag nga hospital, pero wala sang hospital. May counterpart man kita diri sa probinsya sang Iloilo. Sa Banwa sang Lambunaw, ha? Banwa sang Lambunaw, may ato dito mga abyan, walang paaralan. Walang barangay hall. Oo. Walang paaralan. Walang elementary school. Walang high school.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga, kay ang barangay, ang pangalan, walang. Sino sa inyo nagkakatos Labunaw? Halimbla sa Banwa, pagkadto ka sa INCA o kung Iloilo National College of Agriculture o kung dito bla sa may, ano na, sa may direksyon pati nagong dagat bla. Nami na da, damo na da, tourist spots. Dira man na, da, katropang alis sa mga bukit-bukit nga ba siya ng Buna, may mga spotted deer pa dito mo. Oo. Yung mga usab lang nga may daw Dalmatian bla. Daw Dalming bla, nga usa. Gadlagan ng lagan. Dito, walang barangay hall, walang gym, walang covered gym ha, walang elementary school, walang national high school. Kaya ang barangay, ang pangalan, walang Lambunaw, Iloilo. Kamiyaon tayo na anay blay, bantang mga katrupa blay, karoon tama paara ka rin sa mga balita kay parang mabatian nila ang aton nga ginadala nga mga balita pang tamiyaon tayo na sila. Si Sherwin Marcuwi, si Maria Crispo, nga taga Pabia, si katrupang ano ah, Mark Joy Arevalo Alayon, sang Cadiz City, si Nano o sa matutuod nga pangalan, Elmo Castaneda. Gapamatin niya sa aton, sa cellphone niya lang na blang akipa daw. Si Papang Ray Tanyo, si Joel Oro, si Mike, si Boy Oro alias Boy Loto, si Mike Ardenio alias Boy Beltbag or Boy Alahas. Muna sila mga katrupa ta. Subo man sa mga drivers ang Batuda, Bacow Tricycle Owners Drivers Association. Sa Batuda, Bulilaw, Tricycle Owners and Drivers Association. No? Pamati sa atong. Halong kamo sa mga dalanon subong sa mga motorista naton, ilabinigid sa mga angkas riders naton kay delikado ang karsada mga katrupa sa aton nga pagmonitor sa sininga kaagahon basa ang dalan, no? Kay balo kamo dito sa buhang haro sa Siwan bla. Ah, kagabi mga katrupa, baka delikado man ni klase lugar kay balko mo medyo madulom na damo, no? May isa mga abyan ka nagamaneho sang motorsiklo na disgrasya dira sa Siwan Road sa may barangay Buhang Haro mga abyan bangod sang ano nga rason. Ang rason mga abyan nakakita siya sang kambang nga kuring nga nagatabok sa karsada. Ha? Ah? Kung kaysa ginawa mo kalikaw sa mga ido, sa mga kuring kung kaysa ikaw pa disgrasya. Para man mabiyan ang motor, makabunggo sa ido. Masablay ka man to, no? Amo na ang lesson learned natin sa natabagabihan. Basta lang ka motor gani ka mo. Hindi nagkakulugan nga amo na ng lisensya ninyo o passport ninyo, agud takso ninyo ang kadasigon sa motorsiklo ninyo. Actually, dasig ng motor. Pero hindi nagkakulugan nga kung na makasakay ka mo sa motor ninyo, daw may lisensya na kamublang nga magpahuyab sa inyo nga mga motorsiklo. Okay, wala mabiyan sang sikat o sagad nga driver kun maalang-alang ka. Wala naga-efekto si oy-oy-oy. Wala man naga-efekto si ops-ops-ops. Hindi bala kung malang-alang ka muna, oy-oy-oy. Basta tatlo na nagani ka, oy, katulong pang Alex. Ang nag-aangka sa motor, lumpat na. Hindi na makontrol manibila niya. So, amo na, no? Ari hong lalaki, kagabini na tabo, ambot kung ano ang iyang paglantaw sang malapad diralan, pero ginlikawan niya ang ining isa ka kuring nagtabok sa karsada. Pilason ng rider mabiyan sa isa ka motorsiklo matapos ga disgrasya kag nadulaan sang balanse ang iya ginasakyan nga motorsiklo kay naglikaw siya sa nakita niya nga kambang nga kuring nga nagatabok sa karsada. Kambang nga kuring. May ara man niya nga ano nga ini? Kanding nga may bangs. Ini nga kambang nga kuring. Di, hindi gid kamo maging kampante sa mga dalanon mga biyan na binyo malapad, pero kapati kamo sa mga ano mga bagat-bagat na ining isanon ka lang blaka tulog pangalas sa biyahe ka tapos sa ulobisadin baulobisadin may arang nga nagatabok either baka grupo sang baka grupo sang kanding, no, kung kaysa bla, no. Pero kung mga kilala ko pa si Pedreng, mga magbiyahe sa kuno, yun nga magtabok-tabok na kami ang pula pakita lang sa akong da nga white tea, di tirahon yung gigil. kapin pa ko nakatira sa nakatukas sa sang turbo ah. Tapos gid di natabo ining insidente mabiyan kagabi mga pasado na last 10, no? Wala magpakilala ang rider po nagalinin ni siya sa barangay Imbitsano, Baharo kagpauli na kuntani apang sang naglabay ni sa C1 Road sakop mga bensang barangay Buhang. May isa kakuring kolor itom kagputi ngay nali lang nagtabok sa dalan apang sang naglikaw ini nga driver nadulaan sang kontrol kag natumba ang iya motorsiklo. Basta nagamotorsiklo halonggid sa mga dalanon mga katrupa. Hindi ina ya race track ang karsada, public road ina. Hindi ina nagkakulugan kung nakasakay ka sa motorsiklo mo, may lisensya ka na nga magpaborhot sang imo nga motor. Pila pa ka mga balita lokal mga binaton sinipatpat sa inyo sa dili gilang mamadugay sa atong nga pagpangalagid sa palutuntunan sa ating Pilipinas. Para man kita hatag sa inyo nga mga ano ang mga development mabiyan sa ikatatlo na nga trial o kung nga kaadlaw sang impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte, no. Kina-update namon kamo kay kinamatarong naton nga publiko nga mahibaloan ini, no. Para lang makahimo kita sa aton nga opinion kag makahimo man kita sang aton nga panindugan, no. Kay balo kamo dito sa Israel mga katrupa ginadumilian nga mangin model ang babaye nga underweight o kun medyo slim bala agud malikawan ang ginatawag nga anorexia, no? Nga amo ini ang masami nga sakit mga abyan sang mga kababaihan nga tuman ang pagdayit. Kaya balo ka mo kung magmodelo ikaw sang mga panapto o kung kapin pa sa mga underwear, dapat wala ka gidaya sang bilbil. No? Di, ang iba naghandom nga mangin models either sa bayo, sa panapton o kung sa mga underwear, proklabanan underwear eh. Naghandom nga magmodel, di ginay mo nila sa nag-diet. Sobra nga pag-diet, nag-resulta sang anorexia. Hindi na bala magbato ng lawas mo. By that time, nga sige-sige diet mo, way kagakaon. By that time, mga abyan, along the way, kung magkaon ka na, hindi na maka-istrot, magaling ang imong metabolismo. Daw, hindi na bala magbaton sang pagkaon, nga galingon ang imong lawas. Oh. Dito niya sa Israel, ha? Ang mga babae, ginadumilian ang mga maniwang kag mga nakadayit nga mga babae, ginadumilian nga mag-model sang mga panapton o mga underwear. Ginadumilian ang mga slim nga mga babae dito sa Israel nga mag-modelo para nga hindi mainganyo ang mga kababayanhan nila dito nga mag-diet kag magpulapaniwang kay nga dito sa Israel pag edad mo 18 babae lalaki ma-undergo kag isa military training. Amo na dito sa Israel nagabitbit sang mga armas nila dito ang edad 18 lalaki man o kun babae. Kaysa gusto mo kasi hindi ma-undergo kagid sa military training nila dito. Kag wala gawa to katropang Alex ang nagamaoy kag nagaabusar sa mga ilimnan nga tagsa-tagsa may armas mo. Ay, busar ka dyan. Mapuruhan. Diri sa ato niya, makasukbit lang isa sang armas. Dayo niya dupa-dupa kagili expand-expand no, sa mga ilimnan. Amo na ganyang balsing iban kung parmasan mo tanang tao da wala man guro gamo. Ang nagagamo mo lang abi ang mga may armas di bla. Sa Israel way gamo to zero crime rate sila. Nga tagsa-tagsa sa ila to pag ida 18 may ginabitbit nga usi, may armalite sa kilid niya. Ginauribay usi or armalite. So amo na pila ka mga exciting stories ta no. Dugang nga mga balita lokal mga binato ni pabati sa inyo lakip na mga balita nasyonal pa sa atong pagpagalagad sa exciting Pilipinas. Exciting nga mga istorya, exciting nga mga balita kag exciting nga mga informasyon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hatag tanay ka tropa nga Alex, ang lipot lang nga commercial ka tropa nga Alex, mga gagmay-gagmay lang no. I-divide-divide ta lang aton nga commercial kay mga pita na yan no. Isa lang kakap nga kape, ano isang Santon Plus Coffee Mix. Mabi, nakainom ka na sang kape, may supplement ka pa. Sa mga mahilig mag-inom da sang kape, mas manami na, piliin natin nga kape, ang makabulig sa aton nga ikayong lawas. Nagkakape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, may moringa, mangustin kaga, soya powder drink mix. Baka ligad, ining importante naton nga mga pahibalo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibigay. Bili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sunton Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ano pa salamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libo pa premyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw!
16: XFM!
17: Patropa mo!
14: Anxiety!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 41 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. Padayon ka mga nagpamati sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas din sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo na FM band. Sana sila na natin maghalongit kamo sa karsada, mga abyan, kay kada simana may mga vehicular accident. Masubo ang nadangatan sa isa ka fresh graduate. Ahay na nga ayaw pa inisiya. Halin sa Negros Island, mga abyan, nga magpangita kuntani sang trabaho diri sa syudad sang Iloilo, job opportunity bra. Kaya diri sa Western Visayas, mga abyan, ti ang Iloilo ginakabig nga may madamo gawa obra. Ikumpara mo sa pila kabahin sa Western Visayas. Nagkadto sa Iloilo, halin sa Negros Occidental para kuntani nga magpangita sang trabaho. Sus, masubo nga nadangatan. Na disgrasya na bungguan sang salakyan, mga abyan, patay!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Inikuntani ang magtinguha, makabulig sa iya pamilya, no? May duha ka pamatanon, mga abyan, no? Nga taga Negros Occidental, nga mga pamatanon, nga may mga pangalan diri, no? Isa, Rio Ben Gailan, 22 anyos ang edad, fresh graduate. Residente sa La Carlota City, Negros Occidental, kagangiya nga abyan nga si Jamaica Similia, 24 anyos ang edad, sang Silay City, Negros Occidental, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ahay, ining duha ka mga fresh graduate, mga abyan, nagtinguha nga magpadulong diri sa syudad sang Iloilo, because Iloilo among the cities kag provinces diri sa Western Visayas, ginakabig nga mas may madamo bala ng mga job opportunities, no? Sa pagpangusisa sang aton nga mga kapulisan, ilabi na sa Pavia Municipal Police Station, ang hepe nga si Police Major Bonifacio Olabe, naibaloan mga abyan nga nagpadulong ang biktima diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ugod nga mangita sang trabaho, job opportunity, makabulig sa ilang pamilya, nga makatulutibawa sa ilang sitwasyon. Isa ka fresh graduate nga si Gailan ang nag-apply ini mabyan sa isa ka call center diri sa syudad sang Iloilo sa isa ka hotel diri sa Pavia. Ang ginatumod siguro diri amo ang Gateway Hotel, no? Kay may mga call centers da katrupang Alex, eh, no? Suno sa opisyal nga may mga informasyon siya nga natipon nga pareho lang nga gindulong sang biktima ang ila nga mga kabuhi diri mga abyan sa syudad sang Iloilo. Grabe. Amo na blakay bal kamo ang vehicular accident katrupang Alex, mga abyan, mga katrupa. Split seconds lang na. Pinaka worst bala nga aksidente amo ang vehicular accident. Nabuluan nga rabungguan ining duha mga abyan sang isa ka di pasahero nga jeep. No? Dira sa Barangay Kabugaw, Pavia, Iloilo, nagligad nga Hulyo 7. Kung sa diin mga abyan, patay ang isa naman pilason. Grabe maning mga driver sa binaton mo. Kung magpahuyab sang salakyan nila, siling mo daw silang tag-iyab la. Ang buhi mga abyan naman ning si Jamaica Similia, 24 anyos, babayi niya, no? Ang upod niya nga lalaki nga si Rio Ben Gailan, 22 anyos, amo ning napuruhan ka trupang Alex. Ang nakabunggo, di pasahero nga jeep. Ha? Kaya dira, abe sa Kabugaw, Kabugaw Norte, Kabugaw Sur, mga abyan, halong kamo dira, daw ka-accident prone ini nga lugar. Kay magluwas nga manami ang dalan, smooth ang karsada, malapad pa, amo ina ang iba na gapahuyab da, either motosiklo man o kung four-wheeled vehicle, gapahuyab da padalagan sa ilang salakyan, di makaluluoy. Resulta mga abyan sang reckless driving, amo ang pagkadula sang kabuhi sang isa ka fresh graduate kag isa mabyan ka pilason nga fresh graduate man nagikan sa Negros Occidental, manglugayawan sa syudad sang Iloilo, mangita trabaho, call center ang napilian nga applyan bilang first employment sang duha ka mga fresh graduate. De ano pa daw gindulong lang niya ang iya kabuhi diri sa Iloilo, masubo nga bahin sang pamilya. Kay Abinila, maayo nga balita ang ila nga makuha. Gintundaan sila mo. Tapos magwa mga byan nga masubo galing nga balita. Kay ining resulta sang vehicular accident mga byan nga kung kaysa bala hindi tagid malikawa no. Amoy na nga sa karsada mga byan. Ano gid kita? Nang halong gid kita. Kay wala mga byan sang spare parts sa human body kag kun mapuruhan ka either ospital ang landingan mo o kun cementerio. Sa piyak kabahin mga byan, pinakaulihing development nagikan sa impeachment trial sang vice presidente. May mga analyst man, may mga political analysts diri sa siyudad sang Iloilo. Neutral sila ya, hindi man sila makisara, hindi man sila makibungbong no. Pero ang iyang ginahimo amo ang pagpanilag lang sang sitwasyon kun sang dalagan sang impeachment trial sang vice presidente. Maayo man nga nasa publiko ang trial mga byan. Ang proceedings para lang bisan kita ang ordinaryo mga tao maka-monitor kag makakuha man kita sa mga legal points no. Mga legal nga mga terminolohiya kag makakuha man kita sang mga information kung paano ginapatigayon isa ka impeachment trial no. Maayo man ni kay gindala sa Senado ah. Regardless ang epekto o regardless ang resulta, either acquittal or conviction, pero at least kita nga mapumuluyo, naka-experyensya, nakatanaw sa ginatawag na impeachment trial. Di may mga abogado nga mga nagapanilag lang, neutral sila ya, no, ng mga abogado, nagapanilag lang sa proceedings. Bla. Kaya di rin natin makita man ang pagpakita sa mga abilidad sa mga abogado sa prosecution, kag-abilidad sang mga abogado sa depensa, no? Mga lagting abogado, no? Pasiklabay sila da. Kung paano i-presentar sang prosecutors o kung prosecution team o panel ang ilang mga ebidensya, kag kung paano man magka-appreciate ang mga senator judges, kag kung paano man dipinsahan sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang mga ginahumlad kag ginapakita ng mga ebidensya. So may mga abogado, diri sa Iloilo nga nagapanilag lang, no? So no, sa mga abogado mga abyan nga nagapanilag sa sining proceedings mga abyan nga maka-apekto ini sa mangin desisyon opinion sang publiko ang mga senator judges nato. In other words, ang pananawan sang publiko bla no. Ang depensa kag ang prosecution nga mga abogado dapat mga abyan nga mas tutukan nila no nga makumbinsi ang publiko bangod mahimo makaapekto kuno ang opinion kag pananawan sang publiko sa mangin desisyon sang impeachment court ilabi na sa mga senator judges naton. So without prejudice mga byan sa mangin resulta sang sining impeachment trial, may mga abogado nga naga narrate o kun naga plastar sang ilang pananawan. Hindi ni sila yung pro Sara, hindi man sila pro Bongbong. Ang ila lang niya kung anong makita nila da sa impeachment trial, gina-analyze nila, no? Kag ginabinag-binag man nila. So may mga abogado kita diri nga naulo istorya nga siling nila. Dapat, no? Ang mga magtimbang nga abogado either sa prosecution kag sa depensa mga byan tutukan nila gid, no? Nga makumbinsi man ang publiko somehow kay ang epekto sini ang desisyon kag opinion sa publiko makaapekto sa desisyon sa mga senator judges naton kuno, no? Inpatag sa isa ka hangkilan nga abogado, Ilunggo, lawyer, diri sa Iloilo, no? Nga ang balasyan sa Senate Impeachment Court mabiyan sa pagdesisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte nagalakip man sang opinion sang general public.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Halimbawa, isa sa mga lagting abogado di sa kay Attorney Chudosyo, kag iban pa nga makopdanan niya. Ah, grabe ni. Trial lawyer, senior trial lawyer, veterano nga trial lawyer. Dapat mga ben nga tutukan sang prosecution kag defense lawyers sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kung paano kumbinsihon ang mga Pilipino nga magpati sa ila tagsa-tagsa ka-argumento. Kita nyo pamatian nyo, no? Ang mga terminolohiya kag mga authority bla sa pag narrate sa mga ebidensya ni Attorney Ligutan, no? Kampyon, suma cum laude galing isa katulong pang Alex sa AB Philosophy from University of San Carlos. Pero nagtapos ang iyang college of law sa UP Manila. Kita mo maghambal sa with authority, no? Klaro maghambal. Amo na sa korte mo dapat convincing ang imo nga mga argumento, bla. Kag siyempre, nami mag-English to become an effective trial lawyer, you must be an authoritative na magplastar sa argumento mo. Kag siyempre, hindi man gid mga high words ginagamit, pero spontaneous bla, kag maintindihan, nami mag-English. Amo na nami nga mga lawyer eh. Eksakto pang grammar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di si Atty. Narvasa ni isang depensa kampiyon man. Dawaay ka man isawaya, may tingog, no? Dawa sila may tingog, may authority sa paghambal. Kag in fairness nami, pag-deliver nila sa ilang argumento, makampiyon maghambal English.
1: Ah. Exciting!
0: Doon mga senador mo, ano-ano, malang ibang senador naman. Ano-ano, malang ibang senador naman. Ha? Si Mark, tahimik lang. Mula noon, hanggang ngayon. Pero senador, ha? Amo na, among pinaka-ulihi mga ben, nga siling isang mga abogado, no? Nga base sa iya sining observation, sa una nga simana sa impeachment trial mabian, katulad na lang nagapaindisanay sa pagpakita sang ila abilidad ang mga abogado gikan sa prosecution kag depensa paagi sa wala untat nga objection. Objection, Your Honor. Di mag-amo sina objection, hindi mo na maplastar ang imo nga mga ebidensya, argumento, kag hindi mo man masagang maayo bla kun puro lang objection. Pabayida na ya, bali alang galing ah. Apang ginpayag sang pila ka mga abogado nga nag-observe sa impeachment trial mga abyan, nga hindi ini court trial, no? Gani mas dapat nga hatagan sang tion sang magtimbang nga bahin kung paano magapati ang publiko sa ila tagsa-tagsa kag ginapakigbato kag argumento. Natumod sang mga abogado nga nag-observe sa mabyan nga magluwas sa ebidensya. Posible basihan sang senator judges ang public opinion sa pagbuto o i-convict o kung i-acquit ang vice presidente. Ang ilang opinion mga ben without prejudice sa mga indesisyon sa mga senator judges, opinion lang niya sa isang kabugado o kung ginatawag mga ben nga legal opinion. Masiling kita nga legal opinion, opinion ina sa isang kabugado. Ikaw katrupang Alex, ako, hindi ako makahatag sang legal opinion kay hindi kita yung abogado. Ang aton nga mahatag, opinion lang. Alright? Kung legal opinion, ang ina nga pananawan, nagahalin sa isa ka, abogado. Legal mo. Amo na ginatawag mo sila nga legal counsel. Kung hindi kay imo ya abogado, kag nagakulo counsel kada, nagahatag ka man sa imo nga mga legal opinion, illegal counsel kaya... Illegal advisor. You see? Ang legal opinion mga abyan, amunang mga pananawan, nagikan sa isa ka abogado. Kung hindi ka abogado, hindi ka makahatag sa imong legal opinion. Opinion lang. Ano minis ang opinion na? Ang opinion ka to, Bang Alex, ordinaryo nga pagitin dita. Ang minis ang opinion, ano be? Ikaw be? Oh? Kay medyo ga yumyuhom ka na, ano bebe? Ang opinion, meaning sang opinion, kung hindi close, opinion. minutos na nagiligat sa takna ng alas 4 sa pagpangalagat sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mamere Ricabar, salamat sa pagmonitor. Nagikan sa Florida. Dawain niya epekto ang mga bagyo dito sa Amerika, no? Dire lang sa aton sa Pilipinas kag sa Southeast Asia, oh, dire sa China napakadto ang bagyo nga si Bobby. Giningadlan nga bagyong Inday, pero wala sang direktang epekto dire sa aton sa Pilipinas, ilabi na sa Western Visayas, pinaka norte nga bayan sa Luzon ang mapiktuan sang bagyo nga si Inday, pinagi sa pagtupa sang baskog tubtub na kanay nga ulan. Diri sa aton ang ulan nga nabatyagan aton diri sa aton sa Iloilo sa Western Visayas, hindi ini direktang epekto sang bagyong Sinday, kundi epekto ni mabiyansang hangin habagat o southwest monsoon. Bangod sa maulanon nga panahon sa bulan sang Hulyo. Ha? Apro amo lang nagaling may presensya sang El Nino, pero hindi dagali nagakahulugan no, nga kun may El Nino, wala na ulan kag wala bagyo. Ara gyapon. Ugaling maninit lang ang pagtupas ng ulan, pero hindi nagakahulugan nga kun magninit ang pagtupas ng ulan, wala na bagyo. Oh. Ang aton sini nga mga katropa, ang mga nagapuyo sa mga coastal municipalities, ti halong gihapon kamo hindi kamo mangin kampantya no, kay amo na gani ang ginatawag nga bagyo eh no, nga hindi mo gin mapaktan bala ang iya sini nga direksyon. Sa pihak nga bahin mga katropa sa aton nga pagpangalagad, ay, dumduman nyo tong mag-asawa nga senior citizen sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasig. Itong mga senior citizen lang nga mag-asawa nga nasapuan na nga patay, duha sila sa Ilapulian nga hayob-hayob, gintiro patay sang wala pa makilala nga mga suspitsado tubtub sa karon, kag wala pa man mahibaloan ang motibo sang pagpatay sa ila. Dumduman nyo to, 45 kalibre nga pistola ang gingamit sa mga suspek. Mga suspek ay ginapatihan sa otoridad nga masubra isa ang suspitsado nga wala pa sang identity subong. Nagapanawagan ng pamilya sa mga nakakilala o kung nakamutik kung sinumada sa mga kaiping nga barangay sang Barangay Salngan Pasig City. Base may mga tao da nga daw suspisyoso ang ilas nga hulag, kagang ilas nga mga identities, i-report ninyo sa mga polis. Makaluloy, nagapanawagan sa justisya ang pamilya sang duha ka mga senior citizens nga mag-asawa nga ginpang tiro patay sang wala pa makilalang suspitsado, wala may baluan ang motibo, kag wala may baluan mabyan identity pa sang mga suspitsado. Bahay nagapuyo sa isa kayub-hayub mabyan, malipayon kung tani ining duha bisan senior citizen na sila, malipayon ni sila nga naga-star sa Ilapulian. Ha? Duha lang sila kay ti amo na masubok ka tropang Alex no, kung nagatigulang ka na, kapin pa way ka asawa, way ka ba na? Tapos magatigulang ka blaw. Ang mga kabataan nyo, abiti, may kanya-kanya ng pamilya eh. Bisan ano gani kadamo ang kabataan mo, hindi gali garantiya ina ka tropang Alex nga may ara ka anak na magtutok din sa imo, magtigulang ka. Amo na ikaw, kamo ni Lynn, pangita na kamo pamaagi nga makaanak kamo, katira ka turbo gabi. Ay, turbo lang. Balik kita sa duha ka mag-asawa, mabi nga masubo, nga ginpang tiro patay sang wala pa makilala nga mga suspitsado. Amo na siling naton, bisan damo pa bata mo, pagtigulang mo mabin, maabot ginagadlaw nga nag-aisahanon ka na lang. Kung nag-duha na lang bala ka mo nga mag-asawa, ina kung may asawa ka. Pero kung separada ka, binayaan ka, or laon ka, or okay pa ang anald, kay may chance pa na makapangasawa o makapamanaliwat. No? Pero, bisan ano kadamo kabataan mo, maabot ang chimpo pagtigulang nyo, ikaw na lang nag-isa nun. Bilibisitahan ka na lang sa anak mo. Ina, kung may makadumdum, sako man sila pagpangabuhi mo, sako man sila pamilya. Amo ina, mga binadangatan sang duha nga ini, duha lang sila nag-istar. Ti mga biyan masubo ang senaryo kay kundi hayob-hayob malang balay nila. Ining amo na gani galibog ang ulo sang mga himata sang sining duha ka biktima. Ano ang motibo? Kay wala man ini nagabusong mga tigulang nga ini, kag wala man propiedad, wala man tinago nga kwarta. Maalwan, mabuot, kag mainabyano ning duha ka mga senior citizens. Ti panawagan ta sa Pasig Police, i-double time ninyo, maluoy kita. Hindi nagakulugan nga po ko mo, tigulang na sila. Ling mo, ah, senior citizen naman to ah. Pero hindi ina, balasyan nga pala pabayaan ta, kag pa hinahinayan ta investigasyon. Kay base imuon man isang iban, nga basta-basta na lang bla, may pila pagpati, nga kuno, tripping-tripping lang. Bisan ano pa, the fact nga nakapatay sila sang tao, murder, multiple murder kaso nila. No? Si ini mga byan ang senaryo subong ahay, may ginasagod gali ini sila katrupang Alex nga mga ano blaning mga sapat, may ginasagod nga kuring, manok, may bibi, may ido. Ginbisitahan sang pila ka mga residente dito ang palibot, no? Kasubo bla ang mga sapat nila daw gahangla pa. Daw nagapaabot pa sing ila sini nga mga amo ama nga bahugan sila. Ti ang natabo sini na ilo ang mga hinuptanan sang duha ka mag-asawa o kun sang duha ka tigulang nga mag-asawa, no? Sang wala na ini sila, nagkalailo ni ang ila sini nga mga ginasagod nga kasapatan, no? Nakapadulong dito ang pila ka mga residente sa balay mismo nga ginatumod tag-iya sang balay ng ining duha ka mabiktima. Ahay, nakitaan dito ang kuring, ido, nga nagahulat pakuntani sa ila kahit balak mong ido, kagkuring. Ang ido gid pinakaluyal ining abyan mo. No? Kita mo ang ido, mag-abot amo niya. Amo lang ining tinuga sang kalibutan o kung sang Ginoo nga kun may mag-abot ang amo niya, may dalaman kun hindi, grabe ang pulok-pulok niya. Mas nalipay pa ang ido, makita niyang amo niya, nga nagpauli sang sa membro sang pamilya. O ang ido, ya, may dala ka kagindi, nga kalipay mo, nga tumbo-tumbo, nga pulok-pulok ang iyang ikog. Pero ang asawa mo, magpauli ka, way kadala. Ah, buyayaw, abutin mo. Pabati-bati pala ang istorya, blati, pilada, aton dala, pila sildo mo, wala ged. Ay siguro ba sige tira mo man teleskopyo naman mo sa RH. pero ang ido may dala ka kagwala. Ah, grabe nga tumbo-tumbo sang ido. Grabe ang kalipay niya. So ining mga sapat, mga kasapatan nga ginbilin mga byan sang mag-asawa nga ini nagapabilin nga nagahulat sa ila nga pag-abot. Buot ang balon nagkalailo man, no? Ining mga kasapatan nga ginasagot sa mag-asawa, no? May mga ido, bibi, kuring, ano pa ni manok. No? Magluwas na sambit nga manghinuptanan mga abyan mayara man sa ginasagod nga mga layers. Teka, blok ako sa umaka. Isa sa mga ginasaligan mo katropang Alex sa food supply mo, ano ang pananom mo? Pananom sa imo palibot, mga ulutanon, kag mga abyan, kasapatan. Manok number one. Bibi, ha? Kaya ti, buyan mo lang ning manok mo. Buyan mo lang ning manok. Ginatawag bala nila na free range, no? Matandaan mga ben, nga wala nasang kabuhi sang masapuan ang mga asawang ining asanday Rufo ukon Opo Sobredo, 82 anyos ang edad. Kag si Arcelis Sobredo, 62 anyos ang edad. Puro senior citizen, helpless. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Genman Magbuano III, hepe sang Pasay City Police, nga lunsay ginpangtiro ang mga biktima sa diin nakaagom ni sang mga pilas sa nagkalain-lain nga bayan sang ilang alawas. Patal, lusot, true and true. May mga payag pa si Police Lieutenant Colonel Magbuano nga duha lang ang ining mag-asawa nagapangabuhi alin sang una sa ila sa ining puluyan, no? Nga sa palibot sini may mga katubuan kag may mga kahumayan. Ginpayag man sa pinakauling informasyon nga labaton naton nga may mga nagpanugid nga mga informant nga ang tuyo kuno sa mga suspects mapya na mo ang pagpangawat. Ti ano gid kawaton mo to man? Manok? Bibi? Kay hambal sang mga kaingod nila to kun ginagutom ang mga nakasaboy na sila, ginapakao nila. Oo, maluwan ning duha ka senior citizen. Ikaw mga abyan, may kurason ka pa, may guts ka pa nga hold up na ano man. Ano ayhan ang nagtulod sa mga suspitsado gini? Kay ginasiling sang isa sa mga himata nga ang ini nga lugar Barangay Salngan may mga nasiplatan sa nga mga adiktos, mga kuging. Bakit ngayon ka lang nagkuging? 6 minutes after 5 o'clock, panawagan ta sa mga katapos ang kapulisan sa Pasay City Police Station nga dasig-dasigon ang investigasyon. Idon, ipahulagan ninyo ang confidential funds yun na. para sa inyong intelligence information gathering. Maluoy kita sa pamilya sang tigulang, mga tigulang ini. No? Amo na di sa aton sa Pilipinas, si kun wala wala kagid bala. Kun wala ka bala sang numero sa sosyedad, mga katrupa, mga abyan, do kahinay sang hustisya, no? Pero kun mga politiko ni, manggarano ni, mga influensado nga tawo ni, ah, basi, a day or two days after, may suspect na. Oo. Kun mga politiko ni, mga negosyante ni, o kun may mga koneksyon ni, mga influensado nga tawo ni, mag-asawa ni, a day after, two days after, goro, basi, may suspect na. Oras, mga abyan, 7 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nagabaton pa kita sa report ni gikan sa kay katrupang Febe Birds Morales. Protamayon ta si Inday May dira sa Tiangge Kilid Istasyon at tubang sang Shopee Hub. Kabay pa nga bukas ng Tiangge kay bukas-bukas. Kay dugay-dugay, Inday May, mamasyar kami daa. Masuyop kami da kapinamon, higop kami sang kapinamon da ang Santong Plus Coffee Mix. Dala na ang pulapaliwa, no? Inday May, bukas na, bangon na, kag magbukas ang Tiangge. Dugay-dugay, may mga customer ka na. Nami ang ilagi na servida ng hotdog, tusino, bacon, kag fried chicken ng manok, na timpla na black atropang Alexan, mga frozen food da. Ah. Basi, amo pa ni makapawatumba, bla, makapasirados ang Jollibee kag McDonald's, bla. Priska mo? Siyempre, frozen food, priska. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaklabuwas ka, efektibo yun mabiyan sa mga katrupa naton nga nagaduko na si Junjun. Wala na nagatambong sa ilang flag raising ceremony. Ibalik ang nagakayabang performance sa kama, magtumar sa Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mabakod nga panindugan, kagdugay nga standing ovation. Ibalik ang isa ka function ni Junjun. Abi ninyo, panghihiin ang function ni Junjun, dahil sinalipat ka mo, may isa pa na isa ka function, si Balik Liwat. Ibalik ang nagakayabang performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo o kung daw iya sang rabbit nga rapido. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Bisan ipamangkot mo kay Pidring kag kay Loring. May report si katrubang Febe Birds Morales, mga kampus ang tubo nga apektado sang insekto nga RSSI ginsunog sang tag-iya. Insekto mabudlay pat yun. Ano na sunog, ang tubo o insekto? Kaya limbawa be, kung may mga ipis, may mga anay sa balay mo, agod matapda, sunugon lang balay. Abi pa matiantang report niya, trupang Febe Birds Morales. Kamuning nami sa Exciting Pilipinas, eh. May balita ka nami, exciting ka pang istorya. May report si katrupang Febe Birds Morales, Birds.
2: Mga kampus ang tubo sa probinsya sa Iloilo pang sunog. Gin report ni board member Rolando Distora sa plenary nga apektado na sang red stripe scale insect o kon RSSI ang kampus ang tubo sa Anilaw, Dingli, Pasig kag Northern Iloilo. Sunog kay Distora, madasig ang paglapta sang insekto kag indi gilayon mapatay bisan gamitan pa sang hilo bangod nagapanago o kon nagapasilong ini sa idalom sang dahon sang tubo kag kon mapabayan na mapatay ang tubo. Ginpahayag ni board member Distora, may pila na ka mga planters ang ginsunog ang ilang nga tanom nga tubo, isa ka paagi agud mapatay ang RSSI. May kangangtanan din rin nagpanawagan si board member Rolando Distora sang intervention sa Sugar Regulatory Authority o kon SRA, Department of Agriculture, kag local government unit sa pagpangita sa solusyon agud mapunggan ang paglapta sang RSSI.
3: Seventh regular session.
4: A manifestation
3: of this representation concerning the threat of the red stripe soft-scale insect infestation.
4: Yes.
3: And the concern, Madam Presiding Officer, is of course the resolution there was to request security. Biosecurity and of course the Provincial Agriculture Office, Department of Agriculture, Regional Office 6, the SRA, and concerned LGU, Madam Presiding Officer, but I was informed just yesterday there is already a manifestation of this RSSI and affected na ang town mo
4: yes.
3: Anilao, Dingle, Pasig, yes, and other northern towns, no, of Iloilo. And they are really very fast spreading. And I know may effort man ang aton provincial agriculture office, but this representation, Madam Presiding Officer, would like to call again ESRA to do something about this. Because this cannot be done, Madam Presiding Officer, with a plane to drop the chemical, because the RSSI is staying at the bottom of the leaf. Hindi rin siya sa babaw, sa dalong rin siya. So it would be very, very difficult. And iba na katabo, balang ko sa ating sa Anilaw, sa Andingle, ang Hermont is already part of them, inasulog na nila sa buong ang ilang sugar cane. So, again, Madam Presiding Officer, may
2: point also is, I cannot feel the effort of the SRA, and even the Department of
3: Agriculture.
2: About this.
3: And sad to say, nagbisa na naman ka ato sa mga banwa nato, pero kung wala national agency, dapat sini ang naga...
0: Nagdala sa aton oras, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, Mabian 36 FM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. On FM band, 100.7. Iningabahin nga na dulong sa inyo sang Santon, Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap may glutacogic kag may virgin

0: lang ni salawas ninyo kag sa inyo guya. Hindi na kinanglan pa nga magpa-injection kamo, magtumar sang tableta o kun mga kapsula, sandom nga magputi ang inyo panit kag maghamis. Iniya, adlaw-adlaw lang ninyo gamiton. External use, wala gid side effects, wala chemical reaction. Resulta, after a while, nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Naga 10 years younger looking ka. Yes, basta gamiton mo lang adlaw-adlaw. Paggamit mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, ang imo aura mabiyan daw halin ka lang sa banyo pirmi. Fresh na fresh. Mabiyan, ano pa rin awa naton sa padayon ng impeachment trial? Ikatatlo na kahapon gadlaw, no? Pero subong, pawayan na sila. Balik naman sila sa Lunes. Tatlo kasagunsun nga adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules. Tay subong Huwebes na, medyo paway sila. Balik naman ni sila sa Lunes nga adlaw. Pero ano nakuha ta? Ano aton panindugan? Ano aton obserbasyon sa ikatatlo kadlaw nga pag-live naton sang impeachment trial sa mga mainstream media ginadala naton ini sa inyo igdulongog agudto ipatag sa publiko. Kay balo ka mamabian, importante ini. Dapat naton mabaloan, mamati kita kag para makahimo kamo sang inyo opinion ba. Hindi man pwede neutral eh, no? Ang mga neutral nga tawo niya do wala niya panindugan. Imo kamo sang desisyon ninyo bisan baluktot lang, pero at least nakahimo kamo sang desisyon ninyo. Sa mga issues nga mahimo makapikto bla sa pagpangabuhi naton. So ang pinakauli nga nabaloan ta sa ikaduha nga adlaw mabian sing impeachment trial, nagpakita man dito ang aton nga vice presidente ano si Sara Duterte sa Senado sa ikaduha nga adlaw sang impeachment trial, pero wala man siya magtambong dito ah. Wala siya mag tambong gid sa trial, pero ato man siya sa Senado sa Senate premises, no? Nagpatawag man lang to siya sang press briefing. Lipot lang to ah. Isang man lang to ka-sentence gin deliver niya eh. Sa mga katapos ang media nga naghandom ko tani nga mag-interview sa iya, pero wala man sa mag-entertain sa mga pamangkot. Instead, naghimo lang siya sang isa ka statement. Isa lang ka-sentence. Siling niya, "In this bloodbath and blood juning, I will be blooded but unbowed." Amo man lang ni ang ginatag niyang statement. Ti, mga abyan, maisog man si Vice President Sara Duterte, hindi man siya apiktado, no, sa sining impeachment trial. Pero kaya balo ka mo, sa isa ka impeachment trial, mga abyan, hindi bastante ang mga statement lang kung anano lang gusto mo, no? Ang ginapangita sang publiko, kag mahibaloan sang pumuluing Pilipinhon, amo ang klaro nga sabat, no? Klaro nga sabat. Mabakod yung ebidensya kag siyempre seryoso nga pagatubang sang proseso o kung ginatawag nga due process.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero kay balo ka mo, may kinamatarong si Vice Presidente Sara Duterte nga ipaagi lang sa iya sininga mga abogado. That is why pwede nga mag-attend siya, pwede man nga hindi, no? May kinamatarong si Vice President Duterte nga hindi magsabat sa mga pamangkot sang media. Oh, actually mo man ang kinanda niya ginhimo eh. Kundi akorsonada magsabat sa pamangkot mo. Mambal man lang si Vice President na next question please. Oh, pwede man sa gambal man sa gani nga ayaw kong sagutin yan. Wag lang ganyan, no? Iyan na iya kinamatarong, iyan na iyang estilo mo, no? Oh. May kinamatarong man ang Vice Presidente mga abyan nga ibaliwalaon ang kaso. Batok sa iya. No, pwede siya mag-akyat o magsaka dito sa Supreme Court. Kaya ipabasura ng ili impeachment. Impeachment na, wala na pulos. No? Kaya man, ti mabiyan sa idalom sang due process. Dira ginatagaan sang chance o kaya ganyan ang ginapasakaan kasong dipinsan ang kaugalingon lang. Either sa pinagi sa abogado niya o kung hindi man. Kaya balo ka mo bilang isa sa public official sang pungsod, ilabi na sa kaso ni Vice President Sara Duterte, the second highest official sang Pilipinas, mga abyan, may bugat eh, no, ang mga ginapasaka bla sa iyang mga kaso, ginaaligar ng mga kaso, no. Ang impeachment, abi mabin, hindi niya ordinaryo nga kaso eh. Sang isa ka pribado nga tao eh, no? Hindi ni ordinaryo. Ini mabyan nga proseso para nga hibaloon kung ang isa ka mataas nga opisyal sang gobyerno sang pungsod nagkakadapat pa bala nga magpabilin sa pwesto. Eh, public

0: official eh. Isa ini ka seryoso nga pag-atubang sang investigasyon o kung due process agud to may baluan sang publiko kung bala nagakadapat ka pabala nga magpungko sa pisto o kung bala nagakadapat pabala nga piliun ka sa masunod nga mga eleksyon. Amo ba lang na yun, no? Kaya balo ka mo sa opening statement pa lang mabihan sang Defense Council gintagaan nila sang pagtamod ang naangkon bala nga buto sa tiun sang eleksyon ni Sara Duterte nga nangin vice presidente ang 32 million ka mga Pilipino katropang Alex. No doubt about it, no? 32 million dako na ina tuod nga buto sa mga Pilipino sa pagka vice presidente. Pero kaya balik mo, dapat man mga abyan nga respetuhon ang buto sang mga Pilipino nga 30 million ka mga butante nga ipathag man sang vice presidente. And then, ano ni Madam President man, butante ako ni mo. Isa ako sa 32 million ka nagbuto sa imo. Ti ano ni Madam Vice President, matuod ning mga aligasyon na hindi nagakulugan nga ang 30 million, 32 million nga butante ni ana ni Vice President Sara Duterte. Iban sa ila, huwag kapagduha-duha, no? Kaya balo ka mamabian, ang 32 million ka mga butanting inimabian, hindi nagakulugan nga immune na si Vice President Sara Duterte sa mga panumbungon. Kaya balo ka mo, ang buto, hindi ni ini panagang batok sa mga paghahimuon nga mga investigasyon. Nga ang 32 million nga nagbuto sa kay Vice President Sara Duterte nga main vice presidente nga ang nagapabilin gyapon ang loyalty nila subongaw. Kay gusto man nila mabatian ang side ni Vice President Sara Duterte. Vice President sabta, idol ka namon sabta, pamatud-i nga wala kasang sala. Ambal sa iba, no? Hindi ini mabyan panagang o kun hindi ini immunity para sa isa ka public official nga ginaaligar nga may mga ginahimo nga irregularidad. Mas mabugat abi katrupang Alex nga himuon nga i-maintain bala ang pagtasalig sa imo sang tao, dapat halungan mo ini, no? Kay the moment nga madula ang pagsalig sa imo sang tao, hindi na magbalik eh. Kapin pa kun kapila sulit-suliton bala, no? Kay balo kamo mga katrupa sa demokrasya katulad sang Pilipinas, ang ining buto hindi ini corona, hindi ini permanente. Ini maben isa ka kontrata, sang pagsalig, no? Ginboto ta ka, nagligid ng eleksyon kay ginpapati mo ako nga amo kasi ni, amo kasi na. Pero along the way, naglain gali ang imo dalagan sang pinsada, naglisa ikaw o kun sumablay ka. No? So amo sa demokrasya maben ang pagboto, ang pagpati, ang pagbuto isa ka kontrata sang pagsalig. Kung ang ina nga pagsalig mabyan ang gina-question bangod sang pila ka mga ginaaligar nga mga wrongdoing sukun mga irregularidad katulad sang sala nga paggamit sang confidential funds, ang unexplained wealth, ang bribery kag ang grave threats. Ang eksakto nga sabat mga abyan, pathag dipinsan mo, hindi slogan, kag hindi drama-drama, kag hindi statement or binalaybay. Ang sabat diri sang dipinsa nga ginalauman sang publiko, amo mga abyan, ang mga ebidensya. Pathag kag pag-atubang sa eksakto nga forum nga amo ang impeachment court.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero sa sinimal nga kang tanan, mabugat man ining obligasyon sa mga prosecutors, no? Ang ila katungdanan nga pagpresentar sa mga argumento kag mga ebidensya, no? Hindi bastante ang pagkampyon-kampyon sang argumento, panami-nami tingog, pagpanami-nami sang Ingles. Kinahanglan mabyan nga pamatud-an sang kada isa, ilabi na sa mga prosecutors ang mga ginaaligar nga kasalanan sang vice presidente pinaagi sa mga mabugat nga mga dokumento, evidence, mga masaligan kag credible nga mga testigo. kung hindi nila ini mapamatud-an. Ti hindi man mangin guilty ang Vice Presidente. Makabig nga presumption of innocence. So dapat, no, kita nga mapumuli, magasunod kita diri. Kita makahimo sa aton nga paghusgar. Without prejudice sa mga desisyon sang mga senator judges, kita makahimo kita sa aton nga panindugan. No? Either makonvict o maacquit sa mga senator judges si Vice President Sara Duterte sa 2028 election, kamunaya ang himo sa inyong desisyon. No? Kung bala ang ining ginaligar, ginapasakaan sang kaso, sa impeachment trial, masaligan pa ninyo, dapat pabla ibutang sa pwesto. Mga bagay-bagay katulad siya na actually, dako nga bagay nga ginapasa publiko ang ining impeachment trial. Agud to nga makahimo kita sa aton nga opinion kag panindugan sa mga national issues, ilabi na sa mga kaso sang korupsyon sa mga public officials naton.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kag ini mabyan sa Senado sa mga senator judges, dako man ini nga pagpanghangkat sa mga senador naton, no? Ha? Ang mga senador mabyan hindi dapat nga magtuhaw, magpangibabaw ang ilisinin nga mga political colors, ang mga political affiliation nila. Dapat magabasi ini sila sa mga ebidensya nga ginapresentar, regardless mga byan sang ila sini nga political affiliation, no? Dapat sila ang mangin hukom nga mamati kag mag tan-aw sa mga ebidensya, ha? Magpamangkot sa mga abogado sang defense kag sang prosecution, agudto sila mismo makasatom sang matutuod nga hitabo, no? Dapat ang mga senador, kung samtang nagasuksok sila sa ilang ruba, ining ginakunop na sa lawas na bla, dapat maging attentive sila. No? Hindi lang kamo mag-asabagay. Hindi man sa papangikay, no, gibilauman mo na sa iban nga mga senador sa paghimo sang eksaktong desisyon man. Pero nonetheless, with due respect sa ila, di sila ang may katungdanan, eh. Ginpasuksokan sila sang batrab katropang Alex, eh. Kaya kung ako lang masuksok siya. Pero subong, why sila? Hindi sila magsuksok subong sang batrap nila. First 3 days lang, Lunes, Martes, Miyerkules. Subong, why? Balik sila sa regular session. Hindi sila mangin senator judges subong, ha? Huwibi subong, eh. Kung ano man nga naka-line up sa ila, sining agenda, amo nang talakayo nila. Pero buwas, wala session kay mabisita ning mga senador natin sa mga constituents, ha? Amo ning adlaw sang pagkonsulta, bilbisita sa ibang lugar, no? Lunes, Martes, Miyerkules lang sila nagpatigayon nga mangin senator judges. Subong, kung may session gidman subong, talakay ni sila sa ibang nga mga naka-line up nga mga items, mga agenda sa ilang session. Wala na ni sila batrab karon, no? Kay balo ka mamabian, ang impeachment trial hindi dapat mangin sirkus. Hindi dapat nga mangin intablado sang mga dramahan, kadramahan sa mga senador ta. Hindi ini lugar para mag grandstanding ang iban nga mga senador para lang matutukan sang kamera. Bisan wala ka namo namo ang pamangkot, maahambal sa podium para lang bala nga makakuha sang atensyon. No? Ini mabian ang makabig nato nga seryoso. Kabahin sa aton nga sistemang demokrasya. Bangod mga byan, diri nakasalalay ang puturo sang atong nasyon pinaagi sa pag-angkon sa integridad kag mga nanparti sa aton nga mga senador. Bangod mga byan, nga ang impeachment trial nga ini magadetermine sang pagka-acquit, pagka-convict sang isa ka public official nga ginaligar naggamit sang kwarta sang banwa sa wala nagkakadapat, may mga bribery, baton kwarta, kag may mga pagpamahaw. Kamu lang importante, ah, ka mga articles of impeachment. Tutukin nyo lang diri sa XFM, mga Radio Patrol Iloilo, kay gina-live streaming nato nina, no? Para lang balang makahatag kita sang bastante information sa inyo, kag makabinag-binag man kamo, ah, nga publiko. Ginakulabos na kita sang panahon, mga abyan, 5:27 ng aton nga oras. Balik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Maying aga sa kay Barangay Kapten sa Palagonda, sa kay punong barangay Noel Groy, sa kay Baka-Baka Vlog, nagabaka-baka na aga vlog pa sa aton mga katropa dira sa Bulilaw. Maying aga gi. Upod ko si katropang Alex Aspa sa technical side para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Inig si katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po ulit sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama yung mali dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ah, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok-dok ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako. Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic atin para makapagpakonsulta na rin po kayo. At mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan na puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano yan. Kasi mm-hmm. buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
3: Mm-hmm.
4: No. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
3: Mm-hmm.
4: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa.
3: Mm.
4: Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
3: Mm-hmm.
4: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, na alanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhina fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit.
4: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin, kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit, pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto, o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oh.
3: E kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ay sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng condition na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
3: Mm-hmm.
4: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium, eh, madidrain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
3: walang deposit.
4: Oh. Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Mm-hmm. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto ng isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag doon is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema, ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan, ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos,
4: tama,
3: kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako.
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
3: Oo.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So maintain niyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain niyo po, mga kaibigan, yung healthy weight, and then also your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, no, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Doc, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, hindi, mga kaibigan. Oh. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon. Hindi rin po, mga kasama, no? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayong mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, ano, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. So, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
1: Yahoo!
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
4: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
3: Mm-hmm.
4: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano, VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin.
3: Oh.
4: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siko para...
3: Nakatry din ako niyan dati.
4: O, di sa
3: para
4: mga siko.
3: Para iwas asim-asim.
4: Oo. Baliktad, no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim ang katawan. So, ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So, yeah. Meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi, Dok, yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga, yung puti, hindi mo na, ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Ha? Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes! Oh, alam
3: pwede
4: mo.
3: Pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
3: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at ibang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakita ng likod, para nakita po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae, Dok, na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan naman natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Eto, Dok, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano?
4: Uh-huh.
3: Even though nakakatulong siya sa ibang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
4: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, Yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy, una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So simple lang ang gagawin natin, hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag mayroon pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Parang sila yung tagahigop. Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan galing yung mga blue light na yan. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
3: Mga artificial lights.
4: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
3: Ayan ha. Sa mga kababayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
4: Oo.
3: So,
4: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
3: Lampara.
4: Mga lampara.
3: Kahit meron, ano yun yung binobombahan, Dok?
4: Gasera?
3: Oo.
4: Isang uri ng ano yun eh, digas yun.
3: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan, ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No? So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at gano'n na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Dok, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Dok.
4: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
3: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
4: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
3: Yeah.
4: Then after 30 days, pwede nyo na i-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more. Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
3: Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
4: Oo. Punta rin siya sa clinic kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Ang kagandahan po ng kumukonsulta sa amin sa clinic kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
3: Yun.
4: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
3: Lalo na yung diet, Dok, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Dok, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
4: Halos karamihan, aside from infection, saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
3: Nako. Kaya kinakailangan po mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung niniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Uh-huh. Na let your food be your medicine. Ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Kaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, Sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: X FM.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On SXFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, lesa 6-8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong, diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes. Hulyo 9, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Agod nga ang tawo liable sa grave threat, kinahanglan nga ang iya pamahog seryoso, sunod kay Attorney Cartagena.
1: Ginpahayag pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga patyon ng presidente kag pamilya sini in kaso nga may magpatay sa iya, mahimo makabig nga depensa sa kaugalingon para sa kay Attorney Dan Cartagena.
0: Bearing sa trust rating ni Vice President Duterte angot sa kaso sini nga betrayal of public trust, nagadepende kung paano ini i-appreciate sa mga senator judges sunod kay Attorney Cartagena.
1: Negrense nga nagkadto sa Iloilo agud magpangita sang trabaho, patay sang labungguan sang dipasahero nga jeep sa Pavia, Iloilo.
0: 37 anyos nga lalaki nga nasapuan nga nagauto-uto sa saba sa barangay Hines, Lambunaw, posible na lumos. Pamilya nagapati nga wala sang foul play sa iya kamatayon.
1: Resulta sa autopsy, sa ginpatay nga mag-asawa nga nasapuan sa Pasay City, nagwa na. Mga biktima na kaagong pagtiro kag paglampos rason sang ilang nga kamatayon.
0: Headlines naman, balita national. Ikatatlong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte, ginpatigayon. Defense team gin-cross-examine ang unang witness sang prosecution.
1: Attorney Amando Liguta nag-object sa pag-constrain sang defense sa witness sa pagsabat sang yes or no.
0: Attorney Amando Liguta sang prosecution makapila ka beses nga nag-object sa kung paano ang defense team mag-cross-examine sa witness nga ila gin-present. Presiding Officer Senator Judge Escudero makapilaman ka beses ini nga gin-overruled.
1: Abogado sang defense team nga si Attorney Carlo Narvasa luyag ipakaka sa records ang ginhambal ni Attorney Amando Ligutan sang prosecution matapos iya ginpahayag nga tapos na ini sa pag-cross-examine sa witness nga una ginpresentar.
0: Prosecution nagdesisyon nga hindi magpatigayon sang redirect examination matapos ang ginpatigayon nga cross-examination sang defense team.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte nagpanindugan nga wala sang ebidensya nga ang vice presidente ang nagkontrata sang assassin sa pagpatay kay PBBM First Lady kag Anay House Speaker Martin Romualdez.
0: Ginaaligar nga pamahog ni Vice President Duterte conditional threat sunod sa witness sang prosecution.
1: Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ginhingadlan ang mga masunod nga testigo sang prosecution.
0: Mga pagkontra sang kampo ni Vice President Sara Duterte kun ang ila pag-object sa ikaduhang adlaw sang hearing sa impeachment trial normal lang sunod sa iya mga abogado.
1: Ikaduhang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Duterte kadalag-an para sa House Prosecutor sunod sa kay Congressman Lawrence Defensor.
0: Kampo ni Vice President Duterte ginapanginwala nga may ihibalo sila angot sa

0: Al defamation ginfile ni Senator Erwin Tulfo batok ang dayanay Congressman Mike Defensor, Attorney Libito Baligod kag pila ka mga membro sa nagpakilala nga mga anay membro sang Marines.
1: Kag anay Senate Sergeant at Arms a plus ka magapilar matapos gindismis sa ombudsman sa serbisyo. Headlines, balita international, US naglunsar sang air strikes batok sa Iran.
0: Revolusyon o kung resolusyon para sa Ukraine war madali nang matapos ano sa kay US President Donald Trump.
1: Entertainment news, Vice Ganda kag Vic Soto magaupod sa pelikulang The Greatest Showdown.
0: Kag sa sports, Roger Federer nagatan-aw sa Wimbledon round of 16 match sa tunga ni Alex Iala kag Jasmine Paolini.
1: Kag set an extra wow balita, siklista sa Canada kung siklista sa Canada nagbike sa 128 kilometers nga wala nagauntat o kung wala nagauyat sa handlebars. Lasayis 14 mga katrapang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ini magsulab ang inyong sulok-sulok ay ini magastam ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa atong ikayong lawas ilabina sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kag health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Kinahanglan nga ang pamahog sang tao ang seryoso agad ini nga magkabig nga liable sa grave threat sunod kay Attorney Dan Cartagena. Kinahanglan man nga ang pagpamahog ang angos sa paghimo sang krimen batok sa biktima kaangay sang pagpatay sa rin ini isa ka krimen. Isa man ka form nga mahimo makumit amo ang pagpamahog ini lang sa tao kundi lakip na sa iya honor kag property ukon sa mga tao nga malapit sa iya. Apang kung ikaw ang hindi maghimo sang krimen doubtful ini bungod paano mo ma-manage ang pagpatay. Bisan pa mayar isang pagpamahog pagkigway ni Cartagena apang kun ang ginaaligar nga biktima ang nahibaloan o kun ang nakahibalo nga ang threat ang hindi mag-carry out mismo sa nagpamahog ini ang hindi grave threat. Ginpag ni Cartagena nga mayar isang pila ka mga klase nga pamahog sa korte kanga nagid lamang sang light threats sang light threats, grave threats o kun other light threats. Wala man nag-require ang kung wala man nag-require sa kaso sa grave threat ang conflict sa tunga sa inuwag kapartido antes ang pagpamahog. In kaso naman nga nahambal mo ang pamahog sa pagprotekta sa imo kaugalingon, iniisa ka depensa. Sa rin ang purpose, ang hindi pagpahog sa individual kundi defense. Samtang ang mga utterances o publications sa social media ang makonsiderar nga grave threat kag mas mataas ang penalty sini pagon mayara na sa cyber law kag madagdag ini sa cyber threat. Apang ginahanglan nga ma-prove nga ang ginareklamo ang nag-publish sini kag hindi iban nga tawo. In kaso naman nga ang tawo ang ginpahog kag sa pagpalos ang imo purpose amo ang unahan ang mga ini mahimo ini nga pamahog apang hindi makonsiderar nga grave threats sa bylaw light threats lamang. Dugo ni Cartagena nga ini kinahanglan nga may physical nga matabo sa ginapahog agud nga maklasify bilang grave threats.
2: Well, kung amo ng statement, Jocel, nga kung mapatay ako patsyenta ka, that cannot constitute grave threat. Because how can I kill you if I'm already dead?
0: Aha.
2: Hindi na. Hindi na ko ka patay sa imo kung hindi na ko ka... Hindi na ko ka patay sa imo kung patay na ako.
0: Diba?
2: So that cannot constitute grave threat because it's impossible. No, kag balaan man siyang tao nga ginapahog ko, nga hindi mo na ma-carry out.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Dan Cartagena sa interview sa XFM News Team.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa pihak nga bahin, mahimo nga makabig nga depensa sa kaugalingon ang ginapahayag nga pamahog ni Vice President Sara Duterte nga may ginistorya na siya nga tao nga magpatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag Ari House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may magpatay sa iya. Ini ang para sa kay Attorney Dan Cartagena sa interview sa XFM News Team. Nabaloan nga sa pagpamahog nga may threat man sa iya ang iya ginapahog, ini ang makabig nga self-defense. Mahimo man nga makabig ini nga light threat kun wala sang plano nga i-carry out ang threat kag kun nagapati ang presidente.

0: Presidente nga himuon ini ni Duterte, ginapa-red alert na sini ang Philippine National Police, o kung wala man gin-heightened ang seguridad para sa kay Cartagena nga makita nga wala man ang presidente nagapati sa among pagpamahog. Ginklaro man ni Attorney Dan Cartagena nga sa impeachment hindi ground ang light threat o kung grave threat o kung betrayal of public trust.
1: Hambalya man to, mga pwede man naging hambalya to in self-defense, no? Kasi parang hindi sila maghimo sila sa akon, makadundun sila na pila ka beses, antes nga himoon nila na sa akon, hambal man to, nga sige, kung papatay ako, aba, ipapatay taman ka mo. So, number two, other than self-defense, pwede man akon mahimo, nga pwede man mahambal, nga paghambalya sa to, like threat lang kay tungod nga wala man siya plano i-carry out. Number three, ang natungdan nga si Presidente Marcos, wala man siya nagapati nga ma-carry out with ni Vice President Duterte. Kahit po nagapati with si Vice President Duterte nga ipapatay siya sa threat ni Vice President nagapati ni dati si Presidente Marcos na carry out gid ni Vice President Duterte nga ipapatay siya, eh, ano yung mga nito, nag-red alert ang PNP or he called up a meeting sa iyang armed forces or to protect them, pero there was no news that Malacanang was red alert, that there was a gid heighten ang security.
0: Sa pihak na bahin, dugang pa ang mga balita lokal, ay niya nabatian ang kabahin lamang isang pagpayag ni Attorney Dan Cartagena.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Samtang nagdepende sa mga senator judge kung paano nila i-appreciate ang bearings ng pagpangunas ng trust rating ni Vice President Sara Duterte sa kaso sini angot sa betrayal of public trust nga sa nagapadayon ng impeachment trial. Iniyang para kay Attorney Dan Cartagena kung sariin sa iya paano mumahambal nga nagbetray ini sa public trust kung siya ang nagapanguna sa survey. Ang mga sitwasyon na nagdepende sa pagtanaw sa senator judges, pakigbahin ni Cartagena apang ang kada isa ang mayar aman sa ila kaugalingon nga opinyon. Mensahe ni Cartagena sa publiko nga sa baylo nga ihatagid ang bugos nga atensyon sa nagapadayon ng impeachment trial batok sa BC presidente. Ihatag na lang ang oras kag effort sa pagtrabaho bangod nahibaloan man nga ang gobyerno sang Pilipinas ang hindi makapaayos ang kabuhi. Kag kita mismo ang magahimurat kung paano mag-umwad sa din ang impeachment ang ginhimo bangod sa paglagay sa gahom kag kwarta.
1: The senator judge will appreciate it, Josel, no?
4: Oh.
1: Kaya kung mo ang ground, no? You have a very good point there. Mahimo ang ground na betrayal of public trust. How can you say that I betray the public trust? I'm even number one in the surveys. I am plus pila to siya. And even the president is negative 15, negative 13. I am the highest, I am the government official who has the highest trust of the Filipino people. So, bilibira kung ikaw yung senator judge, that's the way you look at it, then that will be your decision.
4: Okay. Lastly,
3: nabatian ang kabahin sa pagpahay ni Attorney Dan Cartagena.
0: Saga. 23 minutos na nakaligad sa taknang lasay saga. Dugang pa ang mga balita lokal, patayin sa kanigrense sang mabungguan sang dipasero nga jeep sa barangay Kabugao Sur, Pabia, Iloilo, Martes sang gabi, Hulyo 7. Ginkilala ang biktima nga napatay sa kay alias Ryuben, 22 anyos ang edad, residente sang La Carlota City, Negros Occidental. Samtang nakaagom naman sang mga injuries kag outpatient na sa ospital ang upod sini nga ginkilala sa kay alias Jamaica kag ang edad sini 24 anyos, residente sang Silay City, Negros Occidental. Sunod sa kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hipis ang Pabia Municipal Police Station, nagalakat ang duha sa kilisang dalan sang madalasa sang jeep nga ginamaneho ni alias Antonio, 46 anyos ang edad, residente sang Barangay Bilida, New Lucena, Iloilo. Si alias Ryuben ang nagkadto sa Iloilo agud nga mag-apply sa trabaho bilang call center agent sa opisina nga ginaobrahan sini o kun sa isa ka opisina nga ginaobrahan man ni alias Jamaica. Nagagawa sa investigasyon sang police, gin-attack nakakis ang hypertension ang driver nga rason wala niya makontrol ang manibela sang ginamaniho nga salakyan o kundi pasero nga jeep nga nagresulta sang pagbunggo sa mga biktima. Nadala sa man sa mga aksidente ang nagaparking ng motorsiklo sa kilid sang dalan kag ang balay nga ginapanagyahan ni alias Erlinda. Sa karon admitted sa ospital ang driver sang di pasero nga jeep tungod sang hypertension.
3: Sa dugang balita lokal, patay sa nasapon ng 37 anyos nga lalaki sa Barangay Hines, Lambunao kahapon la 6:30 sang aga. Ginkilalang biktima kay alias Darius, residente sang amuman nga lugar. Sunog kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr. ang hepe sang Lambunao Municipal Police Station. Nasapon na lang sang iabayaw nga si alias Raymar ang biktima nga nagahapa kang nagautaw-utaw sa suba. Hulyo 6 ang hapon nag-ahalin si alias Darius agod nga magpangista apang wala na siya nagkapauli. Nagapati ang pamilya nga naanod sa mabasa nga current sang tubig ang biktima tungod sa amuman nga adlaw nagtupa ang mabasko nga ulan sa Lambunao nga nagresulta sang pagbaha sa suba. Wala sa nakita nga pila sa lawas sa biktima. Dugang pa, may ginasupler nga epilepsy ang biktima nga posible gintunaan sang iya pagkalumos. Wala na sang planong ipa-autopsy ang bangkay tungod kumbinsido ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sini.
0: Nagwa na ang resulta sang autopsy sa bangkay sa mag-asawa nga nasapuan sa Barangay Salngan, Pasig City, Domingo sang aga, Hulyo 5. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa II, AFP sang City Police Station, base sa resulta sang autopsy, nakitaan nga may pilas sa likod tugas ang pagkatiro ang 82 anyos nga bana nga si Rufo Sobrero, samtang ang asawa naman sining Arceli sa 62 anyos sa edad, nakaagom naman sang pilas sa ulo tugas ang paglampos gamit ang matigang nga bagay. Kagmayara man sing igo sang pagkatiro sa tiil. Posible unang gintiro ang bana kag ginsunod ang asawa. Matandaan na recover sa crime scene ang duha ka mga basiyo kalakip na ang tatlo ka mga bala sang kalibre 45 nga pistola. May tatlo ka mga motibo ang padayon nga ginasunod sang Pasig City Police sa among insidente sa diin una diri amo ang pagpangawat away sang pamilya sa duta kag ang tripping-tripping. Padayon nga nagasinggitan sang ustisya ang pamilya sang biktima nga ginakabig sang ila nga mga kakilala nga mga maayo kag maalwan nga mga tawo.
3: Lasa is buwan niya sa is, nabatihan ang detalya sa ato ng mga nagapangunang nga balita lokal. Balita lokal, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, sa virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3, kag, ukon nga makabulig, sa ato ng ikayong lawas nga makaprotekta sa ato ng immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Edo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. National News.
3: Lasa is 27 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpatigayon kahapon, Hulyo 8, ang ikatatlong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang presentasyon sa prosecution team sa ilang unang witness ang Hulyo 7, kahapon ang tion sa defense sa pag-cross-examine sini. Matandaan ang si National Bureau of Investigation, Senior Agent and Digital Forensic Expert John Mark Calilong ang unang witness sa prosecution na ginpresentar sa trial. Ang cross-examination among pag-questions sa defense sa witness sa prosecution.
0: Sa pagpadayon sa ikatatlong adlaw sang trial sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte, ginpatigayon man ang cross-examination sang defense team sa witness nga ginpresenta sang prosecution sa ikaduhang adlaw sang trial nga mo si National Bureau of Investigation Senior Agent and Digital Forensic Expert nga si John Mark Calilong. Sa pagpamangkot ni Attorney Carlo Narvasa sang defense angot sa training ni Calilong, ini ang iya nga ginhambalan sa pagsabat sa yes or no apang gilayon nga nag-object si Attorney Amando Ligutan sang prosecution para sa kailigutan nga wala nasaad sa rules ang paglimit sa witness sa pagsabat sang yes or no lamang. Panindugan ni Ligutan nga hindi nagakadapat nga i-reconstrain o kung i-constrain ang witness sang defense. Magluwas diri nag-object man si Ligutan sa ginimo sang defense nga pagpakita sang witness sang articles of partnership. Pagkatapos ini, nagmanifest ang prosecution nga wala sang palamangkutanon profounded sa presentasyon sang Articles of Partnership kag luyag para sa kaligutan o nga hindi ang highly improper sa diin duha ka mga dokumento ang ginpresentar apang wala sang palamangkutanon para sa witness. Apang nagdesisyon si Presiding Officer Chris Escudero sa defense sa pagpadayon.
5: Trained on photo and video authentication.
6: Yes, sir.
5: You said that you were trained for 2 weeks?
6: Specifically for photo and video, sir.
5: Sir, my questions are answerable by yes or a no. Could you please constrain yourself to these questions, unless I tell you, okay?
7: Objection to that, Your Honor, please.
5: And you got this training from...
8: The floor counsel for respondent proceeds. Counsel for the prosecutor, let the presiding officer your recognize Honor. You first. You also recognize, sir. What is your objection?
7: Thank you so much. Inasmuch as I would like to accommodate the defense that in asking the question that the witness is to be limited to a yes or no question, Your Honor, please. Unfortunately, Your Honor, please, that's not sanctioned in the rules. There's nothing in our rules that would allow a defense to constrain a witness, even on cross-examination, to answer the questions by a yes or no answer. It's not in the rules. So, Your Honor, please, we cannot constrain a witness to answering either a yes or a no. The witness should be able to qualify. The usual answer by the defense is that it could be handled by the prosecution on redirect. But that is not the case, Your Honor, please. So long as there is nothing in the rules that would allow the defense to constrain the witness to answer yes or no, the prosecution will vehemently object to that, Your Honor, please.
8: The presiding officer overrules the presiding officer overrules the objection. The counsel for prosecutors can make a continuing objection regarding this matter, but it is the position of the presiding officer that the witness is seasoned enough. According to his testimony yesterday, he has attended over, if I recall correctly, 30 hearings already.
0: Ang padayon nga pagdebatehay sang prosecution kag defense panel.
3: Samtang magkapila ka beses nga nag-object si Attorney Amanda Ligutan sa prosecution, ang usakon pa na i-cross-examine ni Attorney Carlo Narvaz ang unang witness sa prosecution nga si National Bureau of Investigation Senior Agent and Digital Forensic Expert John Mark Kalilong sa impeachment trial. Lagip sa gin-object ni Ligutan na mo ang pagkomprontar sa defense sa mga magagmay nga parte sa video nga kuha sa ginpatigayon nga online press conference ni Vice President Sara Duterte sa Nobyembre 23, 2024 sa rinin ni Sadong Gintambungan ni Attorney Zulaika Lopez nga ni Chief of Staff sa Vice Presidente kag mga journalist. Nagaparindugan si Ligutan nga ini ang irrelevant. Apang ini ang gin-overruled ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero. So kay Escudero nga ang ginhimo ni Narvasa ang parte sa pag-cross-examine sa pag-test sa accuracy, truthfulness, kag truthfulness sa witness.
8: Please proceed, counsel, for the respondent. Witness
5: there,
8: the answer.
5: There is a signature above the name Judge Jaime B. Santiago. Whose signature is that?
7: Your Honor, now, I would like to object to the relevance. A letter is being, the witness is being confronted with a letter coming from the former NBI Director, Judge Jaime B. Santiago. And this witness is now being asked to identify whose signature is that. That's obvious.
8: I'll allow it conditionally if you can show the relevance insofar as your ability to test the credibility and the accuracy of the witness is concerned. In the meantime, I'll allow it. Kindly show the connection, counsel.
5: Thank you.
3: Ang kabahin sa mga pag ukon ang kabahin sa pag-object sa mga pag-object ni Attorney Amanda Ligutan sa prosecution sa pag-cross-examine sa defense sa witness nga ginpresentar.
0: Luyag ipakakas ni Attorney Carlo Narvasa sang defense ang ginpahayag ni Attorney Amanda Ligutan sang prosecution for the utter failure of the respondent to debunk the material points. Nagpanindugan naman si Ligutan nga ini ang iya manifestation. Ginpahayag naman ni Senator Judge kag Presiding Officer Chief Escudero nga ila iga-review ang journal karon nga adlaw kun bala ini strikeable.
8: I was hoping you wanted. Yes,
7: for the utter failure of the respondent.
8: Counsel, before I recognize counsel for the prosecutor, Honor, Senator Judge Tulfo Raffi is recognized.
9: Your Honor, sorry, may I move to strike that statement of the prosecutor.
7: How can it be, Your Honor? That's my manifestation. I'm about to answer the question of the presiding officer.
8: We will review the journal tomorrow. I did not even hear anything.
7: Yes.
8: It's strikeable, counsel. But we will review the journal tomorrow.
9: Your Honor, he said for the utter failure of the respondent.
7: Yes, Your Honor, I said for the utter failure of the respondent to debunk the material points testified to by the witness yesterday.
9: Your Honor, I'm not yet testifying. I'm not done either. He is
8: Counsels, please. The presiding officer has not recognized either of you.
9: Thank you.
7: Thank you.
8: Kindly settle down. Senator John Rappaport is recognized.
2: Express. Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
0: Dugang pa ang mga balita, nagdesisyon naman ang prosecution ngayon hindi sila maghatag sa ilang redirect examination matapos ang pagpatigayon sa defense counsel ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ilang ginpresentar ng witness. Nabaluan nga ang redirect examination sa trial ang nagkakahulugan sa oportunidad para sa prosecution sa pag-question sa liwat sa ilang witness nga may tinutuyo sa pag-clarify sa ilang testimonya. Apang ang abogado ang mahimo nga maka-decline para diri ilabinakon para sa ila ang ginhimo nga cross-examination sa piyak sang among grupo nga hindi damaging. Samtang sa bahay naman sang defense, nagpabutsak si Attorney Carlo Narvasa nga i-turn over ang mikropono sa iya counsel nga amuman ang mag-cross-examine sa masunod nga witness sang prosecution.
8: Left off, I believe that was the redirect of the counsel for the prosecutor. Just out of curiosity, without any pressure, because I promised I would declare a break somewhere in between, depending on how long your redirect and recross would be, I can call the break after the recross and the statement of the counsel for respondent, so that we break on a good point before we call on the last witness for today. Counsel for the prosecutors.
7: As to the question, if the prosecution will do the direct examination,
8: the redirect
7: examination after the cross examination of the defense, the prosecution decides not to conduct a redirect, Your Honor, please.
0: Bahin gapon sa pagbinaisay sa mga abogado sa pagtimbang nga bahin.
3: Samtang nagapanindugan ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga wala sang may napakita nga pamatuod ang prosecution team sa trials sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte nga ini ang nagkontra sang assassin o kuna nagkontrata sang assassin sa pagpatay kani President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaya ni House Speaker Martin Romualdez, ini ang ginpahay ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga abogado ni Duterte. Pagigbahay ni Vinluan nga sa pagdiskusyon sa ikaduhang adlaw sa trial sa diin, nagsabat ang prosecution sa pamangkot ni Senator Riza Honteveros ng ilan naintindihan ng mga statements ni Vice President Duterte sa press conference sa Nobyembre 2024 ang hindi 100% nga nagapamatuod nga ini ang nagkontrata sang assassin. Sunod sa defense ng prosecution ang wala sang iban pang competent evidence sa pagpamatuod nga si Duterte ang nagkontra sang assassin. Ginpahay ni Vinluan nga ang testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent Digital Forensic Expert John Mark Kalinong ang kaangay lang sa iban nga mga ebidensya nga hindi bastante sa pagpamatuod sang among akusasyon. Para sa defense nga ini ang awat lang sang oras sa impeachment court kag kwarta sang mga Filipino. Panindugan sa defense nga ang Vice Presidente na mismo ang naghambal nga hindi assassin ang iyang istorya kag ang mga tinaga ang gikan sa mga tawo nga nagtuk sang statement sang Vice Presidente out sang proper context kag pag-exaggerate sinisa kung anuman ang buot silingon kuntani. Ang kamatuoran sa among butang sunod kay Vinluan among ang pamilya ni Duterte nagapangatuwang sang pagpumahog sa diin iya kun iya nga sabat ang unconventional kag ini ang justified ang nag-trigger sang response ng Vice Presidente amo ang pamangkot angot sa Operation Romanov nga ang among amo ang plot sa pag-eliminate sang Vice Presidente kag sa bugos sini nga pamilya. Ini ang makita man sa video kag sa mga unang press conferences antes ang adlaw sa pagpanigay sang Vice Presidente sa online press con apang ini ang gin gaslight sa NBI para kay Vinluan. Dugan ni Vinluan nga matapos naghalin si Duterte Duterte sa administrasyon, ini ang nagsuffer sa nagkalain-lain nga klase sang pagpamahugag harassments sa madamo nga mga binulan. Pagkigbato sa depensa, nga ang vice presidente ang wala nagakumit sa impeachable offense, kundi ang botang balon sa ginpanghambal sini sa press conference, among enough is enough. Ang utaman sa ginaaligar nga grave threats inciting to sedition, ini ang mahulog kontani sa jurisdiction sa Municipal Trial Court o kun MTC o kun First Level Courts bangod base sa revised penal code ang ini ang punishable sa pesyon correctional. Ini ang mga charges ang ini high crimes nga contemplated sa konstitusyon bilang grounds for impeachment kag hindi impeachable. Wala man sa may ginhimo nga betrayal of public trust ang vice presidente sunod sa defense sa diin sa iya ang pagsalig sa mga pumuluyo.
10: In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontivero stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin, end of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that," sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara...
3: Nabatian ang kabahin na isang pagbahag ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga abogado ni Vice President Duterte.
0: Ginakabig sa National Bureau of Investigation nga conditional ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ginpatigan nga press conference sa Nobyembre 2024. Ini matapos nga ginpamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong nga labing una nga witness ang prosecution kung paano ginkategorize ang NBI ang pahayag sang Vice Presidente, partikular na ang linya sini nga kung patyon siya may ginkontrata siya sa pagpatay man sa Presidente, First Lady Kag-Anay House Speaker Martin Romualdez.
11: My last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, "Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na akong tao," sinabi ko sa kanya, "kapag pinatay ako." So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, "kapag pinatay ako," have any bearing in your investigation?
12: Yes, Your Honor.
11: And what was that bearing or thoughts in your mind?
12: First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung condition...
11: Me. I'm not talking about yung may kinausap na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako.
12: Yes, Your Honor.
11: How did that affect your investigation?
12: There is a condition na kapag pinatay siya. Yeah. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute niya yun, yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor.
11: That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic. Pag sinabi kong, pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong, pag hindi ka sumunod sa akin, anuhin kita. So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na?
12: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
11: person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
12: Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which...
11: Based on your affidavit.
12: Affidavit.
11: But your initial assessment, your personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
12: The threat is absolute, sir.
11: Okay. Thank you, Mr. President.
0: Ang magkasunod nga paayag ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni John Mark Kalilong.
3: Samtang gining adlaw ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor ang masunod nga tatlo ka mga testigong ipresentar sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Duterte sa masunod nga semana ukon sa Hulyo 13 tubtub 15. Ini amo ang mga masunod: July 13, Jeremy Lutok sa National Bureau of Investigation; July 14, Attorney Zulaika Lopez sa Office of the Vice President; July 15, Captain Belinda Bello, House Legislative Security Bureau Office of the Sergeant at Arms, House of Representatives. Kung ibaluan, ang subungan si Mana, isa palang ka-witness ang napresentar sa prosecution. Kaginiamo si National Bureau of Investigation, Senior Agent and Digital Forensic Expert John Mark Candino. Nagmando ang impeachment court sa pagpagwas ng sabina para kay Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez. Agad nga magtampong sa trial. Samtang, ang prosecution naghingi umayon sa pagsabina sa Bureau of Internal Revenue Box. Kaginiang talon sa impeachment court. Sunod kay Presiding Officer, kag Senator Judge Cheese Escudero, nga natalana sa Miyerkules ang oral arguments sa prosecution kag defense panel antes iniyang desisyonan sa korte.
0: Kuwarintay siyete minutos na nakaligad sa taknang alas 6 aga, ay nangabahan kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpayag sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga normal lang ang ila sini nga madamo nga mga objections sa ikaduha nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte bisan kalabanan diri ang overruled. Sa press conference pagkatapos sang ikaduha nga adlaw sang trial, ginpayag ni Attorney Michael Pua, wala sila nabudlayan sa mga pagkontra nga ginbaliwala ni Presiding Officer Francis Chis Escudero. Sunod sa kay Pua, sa bisan ano nga kaso o kung trial, normal lang nga may mga pagkontra, ilabi na kung ginapang usisa ang mga saksi. Ginpayag man niya nga madamo ang ila siniginhimo nga pagkontra bangod may mga pamangkot ang kampo sang prosecution nga ila ginakabig nga leading questions. Samtang ginapresentar ang digital nga ebidensya, pinaagi kay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Dugang pa ni Pua, ang korte ang may katungdanan nga magdesisyon kung batunon o kung baliwalaon ang ila sining mga pagkontra sa diin para sa ila importante nga napasulod ini sa record sa impeachment trial. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Samtang kanilagaan kung kabigo ng kanuhang adlaw sa impeachment trial pato kay Vice President Sara Duterte para kay House Prosecutor Representative Lawrence Defensor. Ginpain ni Defensor sa press conference pagkatapos ng trial nga napresentar sa maayos ang inakampo ng mga ebidensya pinaagi sa ila saksi sa kanuhang adlaw sa trial kung sa Hulyo 7. Sunod sa iya kadalagaan ini hindi lang para sa kampo sa prosecution kundi para sa para man sa tanan niya kampo mga klaro aging tubutan sa korte ang presentasyon sa mga ebidensya. Gindayaw man Defensor ang Senate Impeachment Court kag si Presiding Officer Francis E. Escudero bangod sa iya patas kag wala pagpabor nga pagdumala sa hearing.
0: Ginpangiwala sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga mayara sila sang ihibalo angot sa ginfile nga petisyon sa Korte Suprema sa pagkwestiyon kung nga si Senator Chis Escudero ang nagpungko bilang presiding judge. Naibaloan nga ang mga nagfile sa mga petisyon amo si Attorney Israelito Turion kag walo kay iban pa. Ginpayag ni Attorney Michael Pua nga wala sang may na mensyonar sa ila ang vice presidente nga may amo nga petisyon. Sunod sa abogado nga iya ginapatihan nga wala sang kilabtan andiri ang vice presidente.
3: Sa duwa nga balita national, mahimo nga batunon ng duplicate o kon photocopy sa orihinal nga dokumento, papel man o kon electronics nga pamaagi bilang ebidensya sa korte. Inisunod sa ruling sa Korte Suprema sa kondisyon nga wala sang kon anuman nga makaduluda sa authenticity sa orihinal nga dokumento. Ang mga desisyon ang gikan sa First Division kaginsulat ni Chief Justice Alexander Gismundo. Ginkaroman sa Korte Suprema nga mahimo man nga batunon ng photocopy nga depende sa gihapon sa bugat o kon value sini kun paano sini mapamatud-an na kag ay nasuportahan ang iban nga mga ebidensya.
0: Lasa 8:50 ang atong oras, siningabahin ka na dulong sa inyo sang Premium D3. Ginapoint ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Anay Interior Secretary Benjamin Benhor Abalos sa bilang Cabinet Secretary. Ini ang ginanunsyar sa Malacanang kahapon ni adlaw. Bilang Cabinet Secretary si Abalos ang mag-provide sang timely, relevant and strategic advice on emerging national, local and international issues affecting the political landscape sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro. Pakigbahin dugang ni Castro nga si Abalos ang magaserbi man bilang kunduit sang presidente sa national government agencies, local government units, political organizations, grupo o kun partido, civil society organizations kag sectoral groups sa matters of political concern o kun anuman nga igamando sang presidente. Siya man ang magapanguna sa Strategic Action and Response Office kag mag-exercise sang supervision kag control sa iya sininga mga constituent offices. Matandaan nga sang Hunyo 30, 2022 sang ginabolish sa dalom sang Executive Order No. 1 nga agi isyo kung nga gin-isyo ni President Marcos ang Office of the Cabinet Secretary. Sa karon wala pa na-clarify sa Malacanang kung ang bagong Executive Number ang gin-isyo sa pag-reconstitute sang Office of the Cabinet Secretary.
3: Sa piyakabahin, kinahanglan niya magpaidalom sa rehabilitation therapy ni Sen. Rodante Marcoleta bagod mayari inisang degenerative disc disease sa sa PNP General Hospital. Magluwas sa mga sakit na diskobrihan man nga mayara inisang mild pneumonia. Sa subong nagakonfine ng senador sa PNP General Hospital halin sa Lunes, Hulyo 6. Inimatapos na nagreklamo siya sa panalakit sa iya dugang kag alta presyon kasunod sa iya pag-surrender sa mga otoridad. Sa muman nga adlaw sa gindagdagan sa Sandigan Bayan sa senador sa warrant of arrest bangod sa kaso nga plunder. Ang degenerative disc disease ang kondisyon nga naga-describe sang natural wear kag tear sang spongy shock absorbing disc sa tunga sang aton vertebrae. Ang disc nga dry out kag loose nadula ang ila flexibility bangod sa pangidaron ang mahimo nga makaapekto sa spinal pain, nerve compression o kon
0: Lasa 8:53 na ang atong oras. Arrest warrant bato kay Senator Marcoleta na balik na sa Sandigan Bayan. May detalye si katrupang intern John Lawrence Cabaya.
13: Nabalik na sa Sandigan Bayan ang arrest warrant batok kay Senator Dante Marcoleta bungod sa kaso nga plunder. Ini ang ginkumpirmar ni PNP Chief Jose Melencio Nartates, wala personal nga nakatambong ang senador bangod ini naka-confine sa PNP General Hospital. Samtang ginkumpirmar man ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico nga mayara na sa commitment order ang senador kag sapayatas sa Quezon City New City Jail ini iga-detain. Sa subong, hindi pa masigurado kung saan udalon sa among apresuhan ang senador bangod hindi pa inifit sa pag-travel. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Kadopang intern Jan Lawrence Cabaya, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Samtang arrest warrant batok kay Senator Marcoleta na balik o kung sa dugang balita, kaso nga grave oral defamation gin-file na Senator Erwin Tulfo batok kanay anay Congressman Mike Defensor Attorney Olivito Baligod kagpila ka mga miyembro sa nagpakilala mga anay Marines. May dugang detalye si Katropang Sofia Joy Talagarang atin yung student intern.
14: File sang kaso sa Senator Erwin Tulfo na grave oral defamation batok kanday anay Congressman Mike Defensor kag Attorney Olivito Baligod. Ini ang iyagin file sa Mandaluyong City Prosecutor's Office, Miyerkules, July 8. Lakip man sa ginareklamo sang senador amusanday Quezon City Councilor Ranulfo Ludovic, Attorney Virgilio Garcia, miyembro sa 18 ka mga anay ginpahayag nga Marines na nagpakilala nga amo ang nagadeliver sang minaleta nga kwarta sa mga personalidad ilabi na sa mga politiko nga sanday Jeron Valderrama, Bernard Gumban, kag iban pa. Ini ang nag-ugat sa alegasyon ng day defensor kag Baligod sa ginpatigayon nga paghinun-anon sang Cayetano Black Blue Ribbon Committee sang July 16 nga isa si Tulfo sa mga nakabaton sang minaleta nga kwarta. Nagapanindugan si Tulfo nga wala siya sang may nabaton nga minaleta nga kwarta o kon kickbacks gikan sa flood control projects. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Sofia Talagara, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Dugang balita sa palibot sa pungsod ani Senate Sergeant at Arms Aplaska mag-apilar matapos gin-dismiss ang ombudsman sa serbisyo. May detalye si Katropang student intern Princess Usita.
15: Mag-aapilar si Anay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos siya nga gin-dismiss ang Office of the Ombudsman may kaangtanan sa nagluntad nga shooting incident sa Senado sang Mayo 13, 2026. Nagapanindugan ini nga ginhimo lamang nila ang ilang mandatos sa pagpangapin sa Senado kagsang mga yara sa sulod sini. Gin-dismiss ang ombudsman si Aplaska bangod sang grave misconduct ka gross neglect of duty apang iya ginaligar nga natalupang dan ang tanang ebidensya nga ila gin-presentar gani mag-apilar siya. Dugang paniya, ang isa sa mga ginakabig nga intruder ang nagtudlo sang armas sa mga security personnel bisan gimando nga magstay put. Gani napilitan sila nga mag-aksyon agod malikawan ang mas malala nga insidente. Impabugal maniya ang iya mga tinawo bangod natapos ang operasyon nga wala sang may napatay. Pakigbahin ni Aplaska, wala sang maayong nga koordinasyon ang National Bureau of Investigation o kon NBI antes nagsulod sa Senado. Kagin aligar maniya nga wala laging pakita sa Department of Interior and Local Government ang bugos ng CCTV footage sa ila presentasyon kundi ang mga bahin lamang nga nagasuporta sa ila ginapahayag. Para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Princess Usita, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Nasa 56 mga katropa sa Ilocita sa Italia sa Hantan Balitan International, naglunsar sa sunod-sunod ng airstrike ang militar sa kung ang military sa Estados Unidos batok sa Iran sunod sa US Central Command. Ginpahayag sa US gang pagpangatake amo ang sabat sa ginaligar pag-atake man sa Iran sa tatlo ka mga commercial vessels nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Sunod sa militar sa Estados Unidos ang inhimo sa Iran isa ka seryoso nga paglapas sa ceasefire kag nagbutang sa pili gros ang seguridad sa kadagatan. Wala pa ginhatag sa US ang eksaktong mga target sa ila operasyon. Apang sunod sa Iranian media, anum ka mga projectile ang naglapta sa palibot sang Teherwi Pier sa Serik sa habagatan nga bahin sa Iran. Ini ang unang kilala nga military strike sa Estados Unidos batok sa Iran matapos ang pila ka adlaw nga pagpangatake sa duha ka pungsod sa nagligad nga bulan.
0: Ginpahayag ni U.S. President Donald Trump nga ginapananaw nga madali na lamang matapos ang resolusyon sa pagpadayon sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sunod kay Trump, nagsugilano na siya kanday Russian President Vladimir Putin kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky kag nagapati siya nga handa na ang duha ka leader nga tapuson ang inaway. Ginpayag man niya nga ila pag-aistoryahan ang sitwasyon sa Ukraine sa iya pagkadto sa NATO summit sa Turkey. Samtang nagapadayon sa gihapon ang pag-atake sang Russia sa Kiev kag mga kaiping nga lugar pagi sa missile kag drone strikes nga nagresulta sang pagkapatay sang hindi magnubo sa 28 ka mga individual. Sa pihak nga bahin din pabutyag sang Kremlin nga wala nagbago ang posisyon sang Estados Unidos sa pagsulbar sang giyera. Apang suno sa kay Zelensky, posible nga nagabago ang pagtan-aw ni Trump sa sitwasyon bangon sang pagbag-o man nga pagpadalagan o kun ang pagkaangkon sang kadalagan sa Ukraine sa ila kampanya batok sa Russia.
16: Entertainment News.
3: Si Carola sa Italia sa natin balita entertainment, opisyal na nga ginanunsyara ni Vice Ganda kag Vic Sotto nga sila ang mag-upod sa pelikula Gana Greatest Showdown. Ginpakilalang proyekto sang Domingo, Hulyo 5 sa isa ka mall event sa Cubao. Sunod sa duha ka box office stars ang dako nga pangabay sa ilang mga fans among rason sa ila pagbinuligay sa nasambit nga pelikula. Ginpayag ni Vic nga ang mga pelikula ang ila ginahalad sa tanan nga Dower Cards kag Madlang People. Hindi man matagot ni Vice ang iya kalibay nga makaupod sa isa ka stage si Vic nga isa sa mga host sang Eat Bulaga nga karibal sang iya noon time show nga It's Showtime. Sino kay Vic hardcore comedy ang tema sang pelikula kay nagapate siya nga kinahanglan ini sa mga Filipino agod malipatan bisan makadali lang ang ila palaligban. Ang pelikula ang pagadirektahan ni June Robles Lana samtang wala pa ginanunsyar ang opisyal nga petsa kung saan o ini ipagwa. Madamo naman ang nagapati nga ang nasa nga isubmit nila ini sa Metro Manila Film Festival sa buong tuig.
0: Pagkaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa sports kaya ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Agad nga magbalik ang nagkakayabang performance sa kama, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Nagtanaw ang tennis legend nga si Roger Federer sang round of 16 match sa Wimbledon sa tunga ni Alex Iala sang Pilipinas kag Jasmine Paolini sang Italy sa center court. Suno sa kaiyala, lubos ang iya kalipay sa pagtanaw sang tennis legend kag 8-time Wimbledon ang iya sininghahampang. Dugang paniya nga nakabatyag siya sang gamay nga kulba bangod dako ang pagbilib niya kay Federer apang nagapabilin siya nga professional kag focused. Nabaloan nga natapos ang makasaysayan nga Wimbledon campaign ni Alex Iala matapos nalutos niya si Paolini sa score nga 6-4, 4-6, 6-3.
3: Balita sa hinampang inyo nabatian, mga katropa, ginadarong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglavo waska. Baskog ka kung nakaturbo ka, epektibo safe imnon. Magkabulik sa tanika yung lawas, ilabi na sa mga katropa natin yung mga kalalakihan. 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo mga orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa AM Building, Illustrate, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang Sang Midtown Hotel.
17: Extra wow! Wow! Balita!
3: Lasyete uno, mga katropa sa karon sa Italyes, ang atin extra wow balita. Isa ka saklista sa Alberta, Canada ang nakaset sang bagong world record matapos nga siyang nagbike na wala nag-auyat sa handlebars sang iya bisikleta. Base sa Guinness World Records, naglabas sa 80 miles o kung masobra sa 128 kilometers ang kalayoon sang ginbike ni Robert Murray sang sulod lang sang 5 ka oras kag 37 minutos. Si Murray ang pinakabagong world record holder nga may titulo nga greatest distance cycled with no hands. Sa interview kay Morey, iyagin pabutyag nga mahapos na lang sa iya ang pagbike nga wala nagagamit sang kamot. Mao sa tag sa sinika pagbike wala nagid ini nagauyat sa handlebars. Sunod sa iya nga mas komportable siya sa mga posisyon kag wala nagaalay ang iya likod kag tiil. Mahimo pa niya nga mamasahe ang iya batiis, maka-text, makainom sang tubig. Kag iban pa kun siyang wala nagauyat sa handlebars. Ginhimo ni Morey ang record attempt bilang fundraising event agud makatipon sang pondo para sa Alzheimer's Society of Calgary. Extra wow balita mga katropa ang inyo nabati nga inyo nabatian ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express,

0: Okay, tropoy na, batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Hulyo 9, Tig 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gin sa ating mga katropa nga nag-upod sa ating nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands, mga katropa natin, mga drivers nga nagabiyahe sa buong keep safe mga katropa. It's rainy morning sa ating tanan. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Raya Crispo, good morning. Mayong aga gid sa kay Mama Hilo de Monteverde, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Mama Aloha Bueto, kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Mama Mary Cabar, good morning. Sa kay Sir kay Sir Tristan White Gulay, good morning gid sa inyo tanan, mayong aga. Kay Sir Bongbong Tirocho, kay Mama Loha Bueco, good morning. Kay Joy May Haliares, mayong aga gid kay Sir Reynaldo Abeto. Sa iban pa gid naton yung mga katropa nga nagaupod, salamat gid and good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM
1: News.
0: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
1: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Danny, isa kabus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Makalage na ko!
12: XFM.
16: Patroba!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:25. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamatid diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a rainy Thursday morning diri karon sa siyudad sa Iloilo, bangod man kay ara na sa bi-bi sang Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Inday. Ang bagyo nga si Inday ang gin-classify as a super typhoon sa nga pag-asa. Ini bangod man sa iya sini nga puwersa, sa iya sini nga hangin, kag sa iya sini kabaskugon sa nga puwersa nga ginadala samtang nagatari sa kadagatan. Ang bagyo nga si Inday, amo ini ang pinakauna nga super typhoon nga nag-igo diri sa aton sa Pilipinas for 2026. Dugay-dugay mag-check kita sa pag-asa for the latest weather update. Hibaloon ta mga abyan ang sitwasyon sa iban sini nga malugar, sandigman sa monitoring sang pag-asa Iloilo kag pag-asa Central Office. Maulanon ang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Sa tanan nato sa nga mga travelers nga gusto ya magkadto dari sa siyudad, padayon sining pagtupa sang manipis palang sining ulan dari ya sa siyudad sa Iloilo. But we do understand in some parts of the province, kag sa kaiping sining probinsya sang Iloilo, just like Guimaras, sa Capiz, Aklan, Antique, most likely amo mani ang ila sining panahon. Sa linya upod ta si matanaw ng pag-asa Iloilo for the latest weather update.
1: XFM weather update. Weather update.
0: We have Engineer Rolly Cuenca from pag-asa Iloilo, latest weather update pagbantay ta sang super typhoon nga si Inday. Engineer Cuenca, si Katropang Jose Albanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Sa atin man yung mga kumulat natin. Latest weather update sa Sumadlaw, July 9, year 2026. So, padayon natin ginamonitor na ining si Bagyong Inday ngayon sa sulod sa atin yung Philippine Area of Responsibility. Naghina o nag-weekend ining si Bagyong Inday kaga sa karon yara na lang ino siya sa typhoon category. Uli nato na si Plata ng iyong sentro yara sa layoon nga 925 kilometers sa east of Northern Luzon. So may maximum sustained wind ini siya nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro, ang gustiness sa pagmadlos sa galabot up to 215 kilometers per hour. Nagawalag ini siya west northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Si Bagyong Inday na sa gihapon na less likely naman o panubo naman ang chance nga mag-landfall pa siya sa anuman nga parte sa mga pungsod Pilipinas. Nagwala ini siya sa direktang epekto diri sa atom sa may western Visayas. Posible ni siya magwa sa atong Philippine Area of Responsibility by Saturday or Sabado. Kag kahit bangot kay Bagyong Inday no may enhancement or gina-enhance na ini sa southwest monsoon or habagat na sa karon naga-effect mo sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. So ang western Visayas nga bangod sining habagat maka-experience sa kita sa magalumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pag-ulan pagpangilad pa nagoob. Kasarangan tugtog sa mabaskog aton nga hangin gikan sa bagat na nakatungdan, magadalay ni sila sang kasarangan tugtog sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton nga sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw naton nagbutlak pa alas 5:33, magatunog din siya alas 5:17 karon sa hapon. Gamon naton latest so the update lang di sa ilid ng pag-asa.
0: Engineer Cuenca, ining maulano naton nga panahon, mga forecast sa pag-asa, mga pila kadlaw naton ini ma-experiencehan?
2: Well, possible sir, mag-maintain pa ni siya until Saturday or Sunday, sir, no? And once nga magwaanin si Bagyong Inday, so possible sila na mag-start naton nga improving weather conditions.
0: Okay, so mga Saturday or Sunday paasta, pero indigid man ni magbaskog, no? Katulad abing hagupiton kita sa Bagyo, Engineer Cuenca.
2: Yes sir, when it comes sa ano sir, sa iyang direktang epekto sir, hindi naman siya makaya epekto sa aton sir, kaga wala naman nato nakitaan sa any landfalling scenario sa ano man niya bakong tampong sir.
0: Okay, dari sa aton sa isa sang panay, ang inakabalakaan man lang sining biyahe sang pump boat mo kon may gale warning ti laban na ban sini under observation ini na case to case basis sa pagbiyahe sa mga pump boats labi na gyud mga passenger boats no in General Cuenca. Pero dari sa aton sa Visayas, do we raised a gale warning in any parts of Western Visayas?
2: As of now, sir, wala kita may naka-raise ding any gale warning no, di sa may Western Visayas. But still, sir, panungdam kita nga maghalong sa Gapon, sir, kag mag-alikmat or maging alert, sir. Kay ang aton nga, ano, sir, na aton nga katagatan, subong isa kasarangan tutup sa mabalag. So, delikado sa Gapon, sir, especially sa mga small motor bangkas naton, sir.
0: Aside sa kay Inday nga ini may ara pa kita weather disturbance outside of par nga gidabantayan in General Cuenca.
2: As of now sir, based aton nga latest monitoring sa karon wala pa naman kita may na suplatan sir maliban kay bagyo Inday sir.
0: Okay, but tabalo sa ninyo kung maglipas ining si bagyong Inday, most likely we can experience an improved weather condition na in General Cuenca.
2: As of now, based aton nga latest monitoring, possible na sir nga may improving weather condition kita. Pero na sir, since nga medyo malawig pa ang tinder ni bagyong Inday, so may mga changes pa na sa masamig ng mga inatla, sir.
0: Okay. With that, Engineer Cuenca, we would like to thank you. Salamat, gida. Ka-good morning sa inyo dari sa pag-asa.
2: Yes, sir. Thank you. Kagmayong aga mo, sir.
0: There you are, latest weather update to Pura Pagasa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Naghina na si Inday samtang nag-amat-amat na pagwa dito iya sa Northern Luzon. Nagapaibabaw na si Engineer Cuenca. Nagapamalasbas laban na baniguon yan eh dito si Babaw. Diretso sa Hong Kong. Diretso sa to sa mainland China. Oh, grabe subong dito sa mainland China. Ginawaswasan sila to sang ulan. Pagkatapos mabaskog sining hangin, nagaingaw ang dahon sang kahoy, nagaingaw ang sanga sang kahoy, nagaingaw ang mga linya dito iya sa China. Bangod sang grabe kakusog sining hangin kag amuman ang pagbukbok sang ulan. May mga lugar na dito nga pati sa lakyan ginapang-anod na ganis ang baha mo. Bullseye. Nga kakita pa kita sa mga komento sa mga postings about China, ambal nga mirisin yun na. Bullseye. Daw hate gidya sang kalabanan or if not sang iban sa aton yung China katropang Alex no if we speak about China daw pamatsaga naton daw iras lang ang iban daw ginairasan. So there is aton sa Iloilo actually grabe man dari ang igo sang flash flood. May mga lugar kita dari sa Iloilo nga inigo sang flash flood actually mo just like sang Tienda deras Pasig City bla Dorilio Street inadara sa Pasig City. Bo Diyos ko, ha? Nagalusob-lusob ya sa tubig baha ang iba nato sining mga vendors. Bangod man kay nanubuan inadara sa may tienda sang Pasig City. Ang ilang old public market bala, kundi hindi bala daw nagaslope ina paidalom. Magamal kita slow pa idalom. Sus, grabe ya ang tubig yan bumuslog bangod sa mamunog sininga ulan. Yesterday, dito iya sa Pasig City. Di ang tubig dito, mga tunga sa batiis, ang iya sininga kadalumon. That's why nga may mga motor dito nga nagkalangan, may mga tricycle, may mga auto nga naalangan sa pag-agi. Kaya kung mag-agi ka, okay man, lapad man ang karsada. Problema, wala kasang may makita nga parte sang karsada bangod kay na nasulob sa tubig. So kadelikado ay kabalo basi may buho. Why ka kay balo basi kon may matapakan ikaw da something that could damage sa imo sining salakyan. So amo ini ang epekto ha sa iban nga mga local government units labi na gid sa Pasig City sang pagtupa sang bagyo nga si Inday pero ay maka landfall dari sa aton sa Iloilo or if not in any parts of the Philippines ugaling ang dala niya sini nga ulan ang iya sining enhancement sang hangin habagat. Amo ining rason ko nga grabe ang pagbubo sang ulan sa pila ka parte sang probinsya sang Iloilo. Worried man ang ato sa mga taxi drivers, sa mga katropa patrollers na feedback kada baton ta sa ato sa mga katropa patrollers aga pa nag-check sa Fastcraft terminal dara sa Lapus, aga pa nag-check sa biyahe sa mga pump boats to Guimaras, wala changes. Padayon ang biyahe, bangod wala kita sang storm signal. Number two, wala man sang gale warning. Ngagin pagwang pag-asa, maghambal kita gale warning, amo ini ang pag-characterize sang mataas kag mabaskog, mapinta sininga paghampak sang balud, dala sa mabaskog sininga hangin. So wala gale warning, wala kita storm signal, diri sa Panay and diri sa may Guimaras and the entire so far ha nga Visayas area wala kita sa storm signal. That's why even cancellation of classes in a case to case basis depende sa sitwasyon kag pagpanilag sa mga school authorities kag depende sa local government unit chief executive kon bala i-cancel or i-suspend ang klase today. Kay ti, dari sa aton, hindi tama kabaskog ang ulan. But sa iban nga parte, sang probinsya, sa iban sining nga probinsya, mabaskog ang pagtupa sang ulan. So depende sa judgment sang school authorities, kag depende sa judgment sang local government unit concerned. It's already 7:36 in the morning sa ato sining nga pagparagad. Ti sa malamig na panahon, anong Paris siya, katropang Alex? Ang Paris sa malamig na panahon, siyempre ang mainit sa sulok-sulok, kape. Sama nagapangapi. Sa way nagapangapi, basta mainit-initan ng alabab nga tubig, hindi ganing iban siniga timpla milk, milk, gatimpla gatas, gatimpla tsokolate. Bullseye. Kung mga pe, make it habit, nga Santon Gold Coffee Mix. Kaya nga, may collagen kag may glutathione. Din pa nga kape, kag ano pa nga kape, ang may ara sang sustansya ikaw makuha. May collagen kag glutathione, may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. These ingredients are all combined nga may synergistic effect sa ato sa ninyo nawas. Nagapanami sa ato skin because of the collagen. Nagapanami sa ato sa ninyo health condition because of the glutathione plus added vitamins and minerals nga makuha naton sa mangustin, empalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Ini mabakal sa suki ninyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo. Open ang clinic ta mga 9 o'clock in the morning. May libre dang konsultasyon. Just look for Dr. Ray Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Ara da sa A Young Building sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel. Now, diri kita sa pagplastar sa mga nagapauna ng mga balita kag informasyon. Palabayan ta ni karon kag talakay. Hindi la palabay kun ni talakayon ta. Palabay lang ni Anay Subonga. May unannounced brownout or blackout nga natabo kahapon. As per our query, with more power, amo ning ato sining power distribution utility diri sa syudad and in some parts of the province. Nga ang power interruptions, blackout or brownout yung natabo kahapon, ang courtesy, bo courtesy, may respeto pang dala, pero ay respeto sa aton. Ang munang problema kay we respect the NGCP but they do not have respect with us. Ha? We have courtesy given to the NGCP that, but they are not reciprocating the courtesy we afforded to them. May unannounced kahapon nga power interruptions. Courtesies ang NGCP according to more power. Anong natabo, NGCP? Ano ang plastada? We have the right to be informed. Because, bisan sa paano na lang makahimo kita balas ang pamaagi, parang hindi kita matamaan kung maglawig ang brownout. Ang pamangkot sini, ano ang problema? Because, why man tamay mihimo, but you have the responsibility to let us know kung anong problema para may baluan sang banwa, may baluan sa mga katropata, kung anong nagakadapat nila sa ninyo himuon. Pero palabayan talang ni Anay, kay diskusyonan ta na karoon sa ato sa ninyo pagparagad. Kay do ginabastos na lang kita pirmi sa mga not only mga power distribution utilities nya pamatsyagan ta tama kahinay, igod sila magpaibalos tao parte sa problema. But that includes the National Grid Corporation of the Philippines. Pamatsyagan mo ya makakalang tanda kwartata. Maganan siya lang tanda, maganan siya. Ang ilang corporate social responsibility, number one is to keep us informed what are the problems. Or what were the problems? What was the problem? Nga natabo kung may blackout kita kahapon. Naibaluan ta, why man sila ganan siya kung wala sang nagatayon niya kuryente. But remember, ladies and gentlemen, ang kuryente, electricity, isa na karon ka primary needs sang tanan. Because almost every household nagagamit sang kuryente. Pilang bilog na lang gagamit subong sang sulo ya kag pulawan. May gagamit pa mitsa subong ha? Why naman? May gagamit pa Petromax subong ha? Why naman? Ang ginagamit subong, elektrisidad para magpasiga sang tanan niya appliances, magpaandar sang tanan niya makinarya, kag magpasanag sa aton, hindi lang sa balayta, kundi sa mga lugar nga ginakadtuan ta. Kay kun madulom gani, damo problema da. Kun madulom gani, damo ang delikado da. Isa dara sa delikado, tiba si matripingan kabla. It's already 7:41. Sa ato siya nga pagparagad. Dili kita anay sa pag-discuss, parte iya, ladies and gentlemen, sa impeachment proceedings, an impeachment trial against the Vice President. Yesterday was the third day sa impeachment trial. Sa tatlo kadlaw ng impeachment trial, isa pa lang ka-witness ang na-present sa prosecution. Ang in-present nila sa article of impeachment pertaining to betrayal of public trust because of grave threats allegedly hurled by the Vice President towards President BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos, and former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang hambal niya balanga, huwag kang mag-alala sa security ko. Kasi pag mamatay ako, may sinabihan na kung tao na papatayin si BBM, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. That was almost the exact words uttered by the press, by the Vice President, nga gin-consider to be grave threat. Which is, kung grave threat, ila ini nga gin-butang sa rason sa impeachment nga betrayal of public trust. Hibaloon ta ni karon ang mga nitty-gritties. Hibaloon ta being assessment sang ato sa rin nga mga observers, may kang tanan sini. Ara karon sa ato sa rin nga linya, though I ka-enjoy ini sang iya sa rin nga birthday celebration and vacation si Congressman Anay of the 5th District, Neil Jinjun Tupas, because ang pagsinabad na kadaga sa iya. But we would like to thank him. Aton sininga two-hand salute sa iya for giving us time para maintindihan sang tanan ang mga nagakainabo sa impeachment trial against the Vice President. Ara karon sa ato sininga linya si former 5th District Congressman Neil Jinjun Tupas. Congressman Jinjun, si Katropang Joseph Banya sa XFM Ililo. Good morning, sir.
3: Ning mayong aga gid tropang Josil kag mayong aga sa aton nga viewers kag tagpalamati.
0: Despite sang sinabad namon na kabay pa nag-enjoy ka sang imo sining birthday vacation and celebration, Congressman Jinjun, ha. Pulo pasensya landa sa mga kids kag kay Attorney Jella.
3: Yes, yes.
0: Oo. Congressman Jinjun, una sa tanan, the way you look at it, ang importante subong presentation sang prosecution because they need to convince not only the senator judges but they need to convince and must be convincingly delivered ang ila accusation on the article of impeachment pertaining to grave threat or betrayal of public trust against the Vice President. How do you assess the way they presented the case? Sa una pa lang witness presented, ini expert from the NBI sa cybercrime, Congressman Jinjun.
3: Well, Katropang Josil, with respect sa presentation, gusto man ang ginobra nila, no? Siyempre, authentic it anay. And amo ang first witness ang ginhimo, yeah, authentication sang kay sa Facebook to, internet naglagaw tong ano eh ang alleged grave threat sang vice president against the president, first lady, former speaker of the house. So gusto ka kinanglan ng ilang presentation not only to convince the senator judges but to convince the public that the grave threat, the allegation, maano siya, maabot siya sa impeachable offense against the vice president. And so far be, no, para sa ako, no surprises. No? It's the normal presentation. Pero ang nakita ko lang to, ang aton nga presiding officer, hindi siya paro ka stricto. No? Hindi siya stricto paro kay Enrile at the time of the corona impeachment. So ang gakatabo, gadibati in the middle of the presentation, direct examination, and the cross, sige ang dibatihay sa duwa ka parties, no? Siguro, more of control, no? Siguro more i-control ni presiding officer Chief Escudero para at least, no? Hindi unruly ang presentation of both parties. Pero since bago pa man lang, so, siguro as we go along, di ba?
0: Mga birth pains pala ni Congressman Junjun, no?
3: Correct, no? Bago pala, first witness pa lang, may isa pa yung observation with respect sa trial, ang mga questions ng senator judges, no? So, medyo, doon medyo stricto to yan si presiding officer, nga kung mamangkot, pagmamangkot, for example, ni Ontiveros, no? Senator Justice Ontiveros. Whereas, sometime in Rile, ang senator judge is a senator judge, no? Mm. Presiding mo lang yan si Escudero, one of the judges mo lang siya. So, pag gusto yung mga senator judges sa questioning nila. Pero ang limitation na sa una sa kay Enrile with respect sa questioning naman sa judges is kung sa prosecution, with this, i-direct mo gidiyan mga question mo sa unless technically na, i-direct mo gidiyan sa head of the prosecution team. Nga kung na-observe mo all the time akong gatindog sa tunga time, almost except sa mga kinanglan ng bugado mag-direct examination, cross-examination. But with respect sa presentations ng evidence, so medyo madugay-dugay, kay siguro bago pa lang, no? Isa pala ni ka-witness ang i-present, ang na-present, gali, no? Second witness kita next week, third or fourth, kay tatlo ka-witnesses ng prosecution. Pero with respect to the presentation nila, normal man lang, no? No surprises para sa akin.
0: Oh. Sa proseso, Abi, the way mag-direct kag mag-cross-examine and redirect and recross the way ang proceedings may kinalain na Congressman Junjun sang sa corona impeachment ang sistema.
3: Wala man. Wala siya. It's the same thing for example ang mga pag-present mo sa direct examination sa prosecution, siyempre ma-object and defense. And the same way man, pag-present man sa defense, sige-sige man ang object. Galing ang akon lang, ang kinalain lang sine, may mga side comments eh, na wala na control ni presiding judge Chief Escudero. So for example, doon may mga side comments nga mga unnecessary ang prosecution. Ang defense, may aram akong isang side comments nga unnecessary ang mga bugado. Nga kung sa ordinary court of law, siyempre, hindi na pa-allow sa judge, no? Otherwise, makining ko yun ang nagkatabo sa trial. So I think since bago pa lang, I hope nga makontrol ni presiding officer, ining wala na tayong mga side comments sa mga abogado kaya hindi naman necessary.
0: Mm-hmm. So it's more on managing the impeachment court ang dapat sining improve Congressman Junjun.
3: I think so. Kasi syempre ang kung i-compare mo kay Enrile, syempre lain niyang experience kag stature, no? Na sa presiding officer Subong. And number two, siyempre gina-question pag ang iyang authority diba, sa Supreme Court.
0: Oh.
3: So siguro, amo lang na, ano nga, hindi, amo na nga, mas strict to old school ang sa una, kaysa Subong may tama ka-lenient ang presiding officer.
0: Mm. I-run down ko lang ni una, Congressman Junjun. The way the senator judges framed their question sa Congressman Junjun. Ang iban sini may comment there and even it was ruled and commented by the presiding officer nga it must be delivered sa katapusan na kontani to sum it up about their statements when voting comes. Ining mga tawag naton may pagkabayas. May pagkabayas lang, Congressman Junjun. Or tawag naton sinisa Ilunggo nga pulong ginahungit ng mga palamangkutanon. How does this affects the proceedings, Congressman Junjun, kag sa at sa pagtan-aw ni mo the way sa pag-implement sang rules and procedures, pwede ini madisiplina ng mga senator judges or at the very least ma-admonish sang presiding officer?
3: Well, ang presiding officer one example was the line of questioning of Senator Judge Ontiveros. Madaw leading siya, no? Leading ang question niya.
0: Mm.
3: Which means nga nag-suggest ang answer, no? Ang leading. And sometimes, ang question would ask for a conclusion of law or fact, no? So, inampal mas ang presiding officer nga let's refrain from asking those questions, no? In short, no? Hindi not exactly ang words ng presiding officer para hindi lang ma for example hindi siya ma unduly influence ang integrity of the trial. Pero kung lang taon mo syempre la ini impeachment may ara ba lang 24 ka judges kita sa aton judicial system, wala, di ba? May ara kita judges nga hindi abogado, wala, di ba? May ara kita judges for example nga political tanan, wala. So ang akong during the time in real, wala siya sa ano, wala limitations sa senator judges.
0: Mm-hmm.
3: Because the presumption is really, ano siya eh, ang presumption is really biased siya under the constitution. So ang medyo, ek-ek lang ni, ining mga ano, na hindi sila nga cold neutrality, there's no such thing as cold neutrality. So, ang atong sining, let's say, ang kung sa courtroom, syempre very, very, ano siya, ang terms na daw, very confined siya, controlled environment. Pero impeachment hindi. Kaya ang imo nga audience public eh. So ang purpose tayo nga maka-question ni center judges na mapaitsindig nila. No? Sometimes be, because technical nang kakatabo sa duwa ka-abogado, that's their duty eh. Diba? Ang duty sang prosecution, kay defense, ginabayaran sila para mag-ubra na kay mga abogado sila. So sometimes, hindi sila maitsindihan sa tao ang presentation of evidence, ang direct across examination.
0: Mm.
3: So, it's the duty now of the center judges na paintindi nila nung natabo sa tao. Kaya wala sila yung restriction dapat eh. Unlike sa mga abogado na dapat may ara sila gidyang mas controlled, mas may rules sila. Pero sir judge, there should be a leeway for them to ask questions.
0: Oho. In short, sining at expected niya sa mga senator judges, kaya this is not purely a criminal case trial, no? Congressman, yes. Junjun, this is an impeachment case. Oh, so dapat tagaan sila liberality to ask questions. Even ma-perceive naton kun kaysa do kabayas gi it expected gin man sa iba ni masilador, no.
3: And lantaw mga kun antaw mong history, husto si Ontiveros eh. Mas nga gin pinag-aralan ko po yung mga tanong rin ng center judges. At kaya ako nagtatanong. Husto siya eh.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Husto siya because again, no? Again, kinanglan ta may hindihan. Siyempre, gusto man si Robin Padilla. Hindi mo si Robin Padilla ang question sa ito. Ginoong hukom, magulo ka rin eh. Diba? Hindi ko naguluhan ako dun sa tanungan ng mga ano eh, ng mga abogado. Kaya ako nagtatanong ngayon sa witness. Which is the exact really intent. Bakit? Kung that's why the intent nga sila ang judges. Nga matanong, may question sila. Kag may leeway ang question sa senator judges.
0: Oh, so in this case, Congressman Junjun, botamalusine nga, sa mo palang ninyo sistema, if tagaan sang liberality sang presiding officer, ang tanan nga mga senator judges to ask questions, even though perceived to be biased by some, nagakulugan ni mabasa na natin kung sinong pro kag anti-impeachment, no, Congressman Junjun, yeah. The way they throw questions.
3: Mabasa muna. So ako niya pagtulok, ako lang niya, no, personal opinion bilang chief prosecutors ang the only nga nag-successful, no, nga na-impeach, na na-convict. Ako lang daya nga ang presiding officer should be strict sa mga lawyers. Let's say, wow, may mga lawyer mamahambak ka, wow to. mga Carb na gusto mo mag-lecture kung ano ang ano gayto, kung ano to ang basta may mga terms na gusto na mag-lecture pa at times wala kakakuan dapat mag-stick to the shit kaya hindi niya kiningkoy, diba? Siyempre, I cannot blame mga abogado da. Siyempre, oportunidad na nila sa mag-grandstand. May ginabayaran sila. Kaya oportunidad man nga makilala sila. Pero hindi naman kiningkoy na eh. So, but with respect sa mga center judges, we presume them to be biased. Mula na ako niya pagtulok na.
0: Okay. Ang isa diri ka gina-question na Crossman Junior is the way the defense handled the cross-examination yesterday. May mga gina-offer sining mga information niya later on gina-withdraw for several occasions and time. So, paano ni mo ini gina-tanaw, Congressman Junjun?
3: Well, siguro do kadua or katatlo ang defense, no? Nga nag-cross-examine, nga gina-withdraw yang iyang pamangkutanon.
0: Oo.
3: Kay gina-object sa prosecution, nga siyempre hindi mo siya pwede arguing the objection. It's already arguing with debating or arguing with the witness. Tapos may ara mga irrelevant, improper. May ara mga compound questions. May ara mga misleading questions. Ang gusto sa misleading question, gina-assume mo ang fact nga hindi man tuod. So gina-lead mo sa sala ang answer no misleading siya. So pero sila nga withdraw. I think it's a matter of strategy. Siguro gintud ako pagtulok tutud wingin pa sala igid man kay ang mga prohibited na mga kunsa kwan ba prohibited questions na kunsa sa classroom eh syempre objectionable na pero ang punto to for example lang sila nga do hindi klaro tong sabat ng isa ang witness may isa ka question tapos sila nga did you really examine it wala. So did you really do it again kwa ikaw gid man to ang nag-examine sina. So gina-debate niya na ang witness nga hindi pwede. Tapos gin-object, withdraw siling niya. Pero in the eyes of the public, ang buong silingon niya sa dito sa defense, daw wala kang hindi sa ngayon mo gina-ubraw. So ang point niya, silingon na, ang point niya, it doesn't matter kung makanto sa record or not, ang record niya wala mag-inabasa sa tao eh. Di lang record sa Senate is nothing really sa aton, para sa aton. And ang records ng Senate is, I don't know kung walang transcripts ko, basta ako sa ibang senator, pero ang nagapagkit no, in the minds of the senator and the public, kung ano iya ang nahambal na iya sa sulod, whether gin-withdraw na or wala. So it's a matter of strategy to sa defense.
0: Oo. Oh. So, mga katulad siya na allowed ina Horseman Junjun, based on your experience as a lead prosecutor sa corona impeachment and as a lawyer, allowed ina?
3: Well, number one, hindi allowed ang question. Pero, kung i-object, pwede mo i-withdraw. Or, let's say, pwede nga masiling ang presiding officer nga, okay, amend your question. Diba? Paraphrase your question. Because it is, let's say, gin-object atong siling niya itong, did you really examine it? Tapos, buti nga gag-doubt ang defense na kung siya gidman, no? So, ginadibate yan. Kaya may question siya previous to that eh. Kaya ginsabat ng ako. Diba? Ako ang examine sila. Ako ang nag-authenticate. So, object na sang nga you are, that's debating the witness. So, masilig na yung President Jess nga, objection sustained. Defense, please. Defense counsel, please amend your question or change your question or paraphrase it. So, masilig siya, I'm withdrawing my question, Your Honor. Diba? Pero ito yan, medyo hulihi ang presiding officer hambal. Amo na gani nga lawyer dapat, amusto na. Kay dasig ka dapat eh. Sustained or not, diba? Sustained or overruled. So allowed, hindi siya allowed, pero iwaton mong question mo or withdraw mo, which ginubaya.
0: Oo.
3: Pero nahambal yan ah.
0: Oo.
3: Batian ta na.
0: Oo. In short, sinibisan pang hindi madala sa official records ang Senado sa impeachment court. Pero nabatian na ta, pwede natin ma-replay sa Facebook, sa YouTube, sa
3: correct.
0: TikTok, Congressman Junjun.
3: Correct.
0: Oh.
3: Well, that is the point. Kaduka-duwa, tatlo gito. And kita mo, pag object, wala na siya naghambang, kundi withdraw, kaapat eh.
0: Oo.
3: Kaapat eh, withdraw ka mo.
0: So, in short, na-istratiyahan sang depensa ang ang prosecution yesterday.
3: Yes, although ang prosecution very alert man tong ilang abogado. Very alert man, galing may mga damulang side comments nga unnecessary.
0: Mm-hmm.
3: Pero amuna, it's a matter of strategy.
0: No. Ang sunod naton diri Congressman Junjun, medyo technical ini kag we don't know kon ma-consider ini during the judgment day. Ang ginatawag bala sining classification sang grade threats because Senator Alan Peter Cayetano questioned agent Kalilong amoning taga NBI nga eksperto offered witness sang prosecution. Nga ang threat bala uttered by the Vice President is conditional or not? Conditional threat. Kaya ti ang ambal sa presidente, pagmamatay ako, may sinabihan akong tao na papatayin si BBM, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Kung mapatay siya, patyon niya man ang tatlo. So it's a conditional threat. And it was admitted by the expert nga it was a conditional threat. The way correct. You look at it, kung maghambal ikaw conditional threat, that falls into grade threats or grade threat, Congressman Junjun.
3: Well, kita no, ang akong basis lang bilang abogado is the revised penal code, no? The Article 282 plus ang revised penal code, no? If I'm not mistaken. Ang grave threat, ang threats under our criminal law, no? RPC, revised penal code. Ano siya? By category siya, katropang Joasil, may pwede nga unconditional, diba? So, patyunta ikaw, no? Patyunta ikaw or sumbagunta ikaw. So may threat na, no? Whether light threat or grave threat na. Kag, dra mismo sa aton nga, like, ginabutang man, pwede siya conditional. So let's say, kung hindi mo ako pagtagaan sa kwarta, patyunta ikaw. That's conditional.
0: Mm-hmm.
3: Na? So ang kay VP Sara, kung mamatay ako, may nakausap na ako, na papatayin rin sila.
0: Ah.
3: So that's also conditional. So ang point sine, ang point is whether conditional siya or unconditional under the revised penal code it is classified as threat, mm-hmm. whether light or grave. So ma-fall siya. Ang question lang really, the question is not really conditional or not, but the question is whether that conditional threat will give rise to an impeachable offense.
0: Oh.
3: So mo na question da.
0: Kaya if we speak about impeachable offense, ang pinaka-vague na rin cover, ha? Sang amo niyang article of impeachment, Congressman Junjun, is betrayal of public trust.
3: Which is anything under the sun.
0: Amo gani, gusto ko tani pa mangkonsi mo kung paano mo ina i-define. Kaya daw ay kung may nakita online, nga definition of betrayal of public trust, Congressman Junjun.
3: Because under the old constitution, sa impeachment, 1973, I think 1935 pag 73, there's no such thing as betrayal of public trust. It was only included sa 1987 constitution na as a catch-all provision. Nga ang hindi mag-fall, for example, sa culpable violation of the constitution, bribery, treason, other high crimes, mag-fall siya sa betrayal of public trust. So neglect of duty, wala, katambad sa imo, magtrabaho, absent ka pirmi, na nagakapikto na ang tanan-tanantang nga bureaus ng gobyerno. So it's betrayal of public trust. So it's not a question of grave threats because it is grave threat. Whether or not ma-fold siya, siyempre, may mga elements ang grave threat, hindi ba? Ang grave threat, dapat may utterance siya. Ang tawa, may utterance siya sang naging hambal.
0: Mm.
3: Tapos, ang ginhambal nga na, it's a committing of a wrong, sala, which is here, homicide or murder.
0: Oh.
3: Tapos, whether conditional or not, it doesn't matter. Kag number four, last element, once nga mabatian na siya, sang gintreten mo, consummated na siya. So consummated siya, a threat, a grave threat. Hindi nga utterance pa lang, kundi kung nabatian ko, kaya dapat matreten ako eh.
0: Mm-hmm.
3: So in all, ang all elements din eh, grave threat siya. Pero ang question, is it impeachable? Pero para sa akon hindi, well, objectively, mahina siya. No? I think it is the most, the weakest. Because ang circumstances surrounding this grave threat, in the heat of anger siya, akig-akig siya, di ba?
0: Aho.
3: Amo tong puntos ng defense. Sige ng defense, ginano siya, may threat man sa life ya. Amo nang ilaya nga dipinsa. Tapos, ang iyang nga kuhan nga chief of staff, ginano pa, detain pa sa house of, ano, sang kumikwadkom, no? So, in the heat of anger, ginhambal ya to. No question about it. Nag-ano siya, violation na sa nga itong criminal code. Pero, is it, usub, sa atong bidong hindi siya ano eh. Lantawa bala katropang Josel ha. Kung yun ka, for example, nga may threat ka, revenge, ano yun, revenge, hindi bala?
0: Oo. Oh.
3: Balos. So, ang balos, para sa kultura